0: Oo.
1: Na may allegedly nga may nakarabas na kung mga mga nakuha. Sila?
2: Daw nagpolis naman ang NPA ho? Sila nag-confiscate, gili iya?
1: Kaya muna ganun ka sa bar. I mean, saway tayo nakabalo na regarding sa possession sa firearms. Bati aralan sa kapulisan na ito nga matumuro na nila kung ang inang mga ginaligar sa mga rebelde
2: tuod ko hindi.
1: Tuod na.
2: Correct ko.
1: Kahit kapulisan naman yan kung maka-confiscate na mo.
2: Oh, pero why nila yung dala sa ilang record no? Nga may recovery. Basi nag-quap sa source plus pull as NPA blaw. Oh, kagagi butang to may recovery pero as per police wires lay why no confirm nga may recovery sang armas.
1: Correct.
2: Sa crime scene.
1: Yeah. Oh. Wala
2: oh. Para klaro lang ah.
1: From the PNP.
2: Oh, hindi lang hindi tayo mag-goat sa recovery sa NPA. Yeah. Dala lang sa police ana ya.
1: Gani man. Oh. Dala lang taya. So tiyan mo na yung ila ka Tropang Erwin nga ano nga investigation. Ang what's sining krimen na tabo dito sa siyudad sa Victoria. So, Katropa Irving, amo na so far ang pinaka-digit ng investigation. Pero, may nakabukagid ng insilitis ang pagpanglutang kahapon, months ang hapon. Dito sa bahay naman niya sa Badwas, ang Ibimagaluna.
2: Uy!
1: Sa sityo Maabo, barangay sa Isidro, Banwas, ang Ibimagaluna.
2: Uy!
1: Ang biktima, dari Katropa Irving, ginaligar, ang biktima ng involved, isa ka senior citizen, 64 years old, kaya si Dente mandra sa lugar. Ginaligar ka Tropa Irwin ng mga suspect, lima ka mga armado. No? Lima ka mga armado ang sa likod ng sininga pag patay sa sininga 54 anyos ng lalaki. Kaya isa pa ka Tropa Irwin, sa information na lang nga na-receive. So, sikat ang ininga biktima sa Ukbo Black.
2: Ukbo?
1: Oo. Pantog nga sa ano sa lugar sa Ukbo.
2: Ang ginaintrahan ni Katropang Chris ah.
1: Oo.
2: Ang sports niya.
1: Arm wrestling, Blar Marvin.
2: Oo.
1: So, direta ko na na so, ang pantog, ang nagbantog niya sa dingin na tawag siya nga Ukbo Star. Namunap lang. Oo. Hindi, parin si kilala ta nga Ubus. Ubo. Ubo Star. Nga ubo man to yung hakon. Masalikap lang isang ubo ka na namlaw.
2: Ubo sports.
1: Ano yung sports? Ubo.
2: Ay, guess what?
1: So, teka na Marwin, so punto sa ato nga balita. Di ang ining na biktima ko, no? Nandunigat sa Perwin eh, no? After how many days na nalipas pagpatay to ng Day Jerome Tagtunanan, isundan ni Katropa Irwin ng sino namang insidente. Pero under investigation, ini. Hindi pa rin ma-confirm man mismo sa kapulisan kung ano naman eh ang kabagdanan, kung sino naman yung mga perpetrators sa sining senior citizen Katropa Irwin. Mangungumangas ng 64 anyos, inpatay ni mo. So, amo pa rin sa karon, di pa rin ma- tubod pa Katropa Irwin kung sino ning mga persona nga sa likod sa sino ning panibagong pagpanglutang. Kaya gitayag ba mismo sa ngipi sa ibig magalaw na PNP nga ano ni Kuno nakaagom sa tatlo ka tiro sa lawas ang biktima na nagresulta sa iya gining kamatay yun. No? So, sanding naman din sa information nga na-receive natin, din tawag ni sa mga suspect ang ang asawa kag mismong ang biktima na magbuwa pa na sila ng balay pero galing tinabatyan na sa niyang asawa nga pila ka beses nga lupok na mo na gali, no? Itiro na yan yung bana na nagsusutama sa kamatayon siya.
2: Oh, pila ka bilo ko na suspect katropang friends?
1: Pinaligar lima katropang Irwin.
2: So, gin kantuan das balay gin pagwa tani
1: hindi pangita ni siya.
2: Pangita ni siya. May naglupok na lang. Kita ni sa tiruhan na.
1: Oo, mo na to.
2: Oo.
1: May nasang kabuhi ng, ano?
2: Di ba si, basi NPA naman eh?
1: Amo pa na ka sa Parwin, nantayan ta. Kung ako o naman nila eh. Inangabagay.
2: Grabe, no?
1: Kasi lima karmado mo.
2: Pinsar ta, why na ni? Ari panigli?
1: Amo gani na. Sabi na to, sang 19 o natapos to.
2: Mm-hmm.

Hey, Mera, sa mga katropata, thank you. Salamat, Gid. Lea Ramos, may aga, shout out gali sa Amon Kapihan, kag mayor, nga mabuot, wala sila pakis sa problema sang ila pumuruyo. Oh, dara na da sa pandemic kay na sa Barangay Talutog, Mursa, mga katropa. Anon mo, ma'am, kay ti? Bungol kag bulag? Anon mo na? Oh, kakapoy man sa tao nga pabation mo sa problema nga nabatian niya na. Kakapoy man sang hindi bungol nga nagapabungol-bungol. Oh, kay bisan na no, singgit mo na sa dulungan nila sang imo nga sentimento, problema, bungol kag bungol ang ginasada dapat. Mm. Ti, at the end of the day, nantaon niyo na, Ma'am Leah, inyo public officials, bungol kag bungol ang ginasla. Bisa na nung pahambal na sila, bungol ang ginasla. Oh. Pero kung tap, eleksyon na bla. Kahit katuan ka man nila, mabal sa symposium tanay, kaya pamatian ta problema nyo. Pero sa bungo, tandaan nyo gina mga mukha sa mga opisyal nyo. Nga, wala ka pamati sa sentimiento sa tao. Oh. So may kailan na, mga aktor pa sa ano bla? Ginaulaan to iti sa nga Taalang farm. Gin-inspect na sa EMB. Wala ka sulod. Huwag yung pasulod. No, kay private property. No, huwag magsulod. So, supposedly, mga katropa, that's for inspection sa operation da sa Taala. Sa Asyenda Micaela. Ang problema lang, gid mga katropa, ti grabe man eh ang baka sa mga taala mo. Pero ti digital naman gaba, subong mama. Wala't natuntan lang. Oh. Bisaya ni Bay mga aga, tamiyaw ko ni si Ramil nga nagapangapi sa tilapia sa overflow. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Iban pa nga mga comments. So, dali lang gid ha. Ipang isa-isahon ko ni. Si Jansky, arin ni. Pwede ko na kalagaw sa inyo istasyon. Pwede gini. Well, good problema. Morning. Sa kay Victorio Clapis Circula. Good morning. Shout out from Antique. Nakatutok po. Antique ho. Morning. Salamat gid sa pagtutok. Nagpapamati Alberto Norbing Loreno from Talisay Zone 15 Negros Occidental. Salamat gid. Kag Bisaya ni Bay. Good morning. Tabiyaw ko lang kapitan sang barangay Makagahay nga nakapangapidri upod ni Sir Remil Mamilia. Thank you. Oh, happy listening sa inyo tananda. Lea Lobrado, ma'am, good morning. Kumusta ang okay lang? Sob-sob lang. Buhi-buhi lang. Importante survive lang ato na adlaw. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Salamat, gid. Junior Alegria, kay King Kong alias Iget, sa kay Bisaya Dibay, kay Gramil Mamilia. Dara sa Makagahay, thank you. Sir E.P. Hellier, good morning. Salamat sa pagpamati. Bisaya ni Bay, tamiyaw ko lang. Remil, Mamilya man. Bao, sila-sila lang, di ba? Gapang-api ko mo na. Oh. Okay, so muna, no? Mga katropa. Oras na ton, it's 8:27 na. Pila ka mga balita at tuntutukan ka ron, kantuan ta, ang pila ka mga latest update sa aton nga palibot mga katropa sa isyu sang ano di ba at atong na generate sa mga kapulisan ta mga katropa ang pinaka latest development nga ibuy-an na lang to ang mga ginakabig tao nga na nasap na ano naabtan sang atong mga kapulisan no ini sa online sabong nga nagluntad to sa isa ka lugar dira sa EB Magalona mga katropa. Now, ti isa sa mga imbulbado to, ang ngalan, ginambal, nagwa to ngalan ni board member Andro Montilbano, nga iya property to. Pero ti nagatag naman itong statement, no? Ginhimutig niya ang ining ng mga aligasyon, no? Nga kaparti sa kabahin siya sa operasyon sa online sabong katropa. Ang online sabong, damo, dyan po nagtagkilik sini. Luwas nga, sugal, sa jaman, no? Damo sa mga kauturan ta, instead magkadto sa samungan mga katropa, nagkadto lang sa online sabong. Live man isa mo, no? Anong siste?
May studio ka, may

0: manok ka, buhi nga manok ka, hindi AI nga manok ka, ha? May ara man nga manugtog po, duwa kabilog mga katropa, mga ano kada, mataya kada, ha? Sa pula, o kung sa, ano da, mataya ka. O, kita mo sa tagkilik, sige, hindi ako magkatuto sa mga bulaman, mataya lang ko, ha? Tiing iban nagdaog man, no? So, iban, kabalik-balik, sa pagtaya nila, sa online sabong, gaka-addict na galing banda. Ang gakatabo, amusni, ha? Gakaubos kwarta nila. Ang paggor, naghahatag naman isang mandato nila mga katropa, nga tanan nga mga unregulated nga gambling katropa, dapat ma-regulate sa ating gobyerno. And part of that is ang online sabong nga hindi lisensyado, wala sang papeles, kag underground ang operation katropa. Nagambal itong gobyerno, lauton ni sila tanan. No? Along sa mga gambling apps, nga pwede ma-access sa mga kabataan ta, kag kita. No? Oh, that's why may mga advisory na ang aton nga pila ka mga kauturan, pila ka mga ano, pila ka mga abyan, ang aton na hinsas gobyerno para sa mga abyan naton nga medyo na lulong sa gambling katropa. So latun-latun ta na ang pinaka latest developments sa mga katropa because nga daw buyan na lang ang ine because wala sang kaso. Ang pamangkot amos ni nag himo kita sang raid, nagpatigayon kita sang raid, na by chance ko naman chance lang eh, no, pinsan may ara sa sang wanted person to nga pagitaon dito sa property ni board member Andrew Montelibano. Ang igo mo raho nakita ni ang lugar, no, nga ginimuan sa online sabong katropa. So wala sang kasuhan, no, pero since may ara sang nakita ta nga operation sa online sabong, sino ang inyo lauton da? Ha? Malabay naman eh, parang bula na no. Oras na ito mga katropa, 8:31 sa pagpangaragad na ito, mga commercial tanay. Habuhin ito ni mga balita, tamang informasyon, pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa at jag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Yes, to help!
13: May naman ko, Diridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
10: Santon Plus Gold.
13: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
10: The Secret of Health.
13: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
14: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid ba Doc Arwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal didto kagid na namitan magsagit ilaw.
10: The Secret of Health.
14: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
13: Mm-hmm.
14: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
12: Yes!
13: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
14: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangosteen.
13: Mm-hmm.
14: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini ang mangosteen, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik, ang papatamis niya is stevia.
13: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
10: The Secret of Health.
13: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
10: The Secret of Health.
14: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
13: yes,
14: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
12: Yes, to help!
13: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
10: The Secret of Health.
13: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
14: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
10: Santon Plus Gold.
13: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang nga bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
12: Yes! to help.
14: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
13: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
14: Yes.
13: Kung isa ko lang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
15: The secret of health.
16: XFM 103.9.
17: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
3: nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
4: Oras mga katropa, 8:40 na sa pagpakagat natin. Gabang kapi-kapi ka na. Inom ka sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kung ano, kung hindi ka namian, no? Sa kapsula na ginainom mo, Santon Gold Capsule, na may aral sa mga vitamins and minerals, inom ka lang sa kape. Ang kape nga wala naghahatag sa gabutang sa alak-alak sa atong kayo lawas. Ang kape nga mas nagahatag benepisyo rather than sa negatibong epekto sa lawas natin. Magpangapit ang mga katropa, kalabanan, gambal natin nga mga kauturan, mga doktor natin, gambal sa nga hindi na kamo mangapi, kay ang igos na palpitate ka, mataas blood pressure mo, plus may kalamay pa na doon, no? Kaya ang kapita, pait, ha? Pait na. So kinanglan, palautad mo na sa kalamay, no? Para masula ang kape pagkatapos na retain mo ang aroma sa kape tapos ma-enjoy mo ang pagpangapi mo. So ang inaglik ng mga sistema mga katropa, hindi siya nami para sa atong kayong lawas, especially kung immunocompromised ka na, may ginabatsyag ka na, hindi na siya nami sa lawas ta. So mas mayo na maghibo kita pamaagi. O ang ibanda ginatry nila sara-sara, nagasara-saran lang. Ang ibanda mga katropa, instead of kape, nag-tubig na lang, no? Nagat siya, nag-ano. Pero kung mag-atubang ka sa mga tao, kita mong kape, nung nam-nam ka man mo, no? Nung karami man pa-kape, tiya mo ng problema, mga katropa, no? Nag-laway ka sa kape. Balan mo, kung makapanimaho ka sa kape, nami isang, ano mo, nami isang feeling lang. Daw ka relaxing. Daw ka kalma ka, no? So eventually mga katropa, kape nami gid man siya. Pero kunin maghambal na doktor ta nga hindi na mangapi, hindi nagidya magpangapi mga katropa. Kay delikado na siya kayong lawas. Dali lang kita, that's why dira nabunag mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix nga gusto naton i-introduce para sa tagsa ka mga kuturan ta nga nabudayan na nga hindi ka makapangapi. Ariwa, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa man ang aromas ni kape gidya, no? Nakatilaw man kita sa ibang mga kape mga katropa, pero ang kape nga natistingan ta daw ano daw ano gani tawag na daw linaga, may linagari labaho lahaw. Do may bukbok labaho. Ti hindi sa nami, hindi sa daw ka daw ginainto mo lang kagulingon mo eh, no? Pero tistingin nyo ba mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga ang aroma sa kape na preserve gid siya, magsimhot ka, kay importante sa marug kape aroma mo, no? Marug importante sa marug kape may ara ka sang masinghutan nga kape, katropa dara. Okay? So kung hindi na siya, wala na sa hindi sa present mga katropa sa ining ginahambal naton nga mga suplemento, ati problema, hindi ka makapangapi, hindi mo ma-sustain ang kape. Pero ka-importante lang din ang aroma, katropa. No, ari ni karon sa Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, kung anong makita nyo sa Santon Gold Capsule, ara man sa Santon Gold Coffee Mix, katropa. So, tanan nga suplemento, makahatag sa imo beneficyo, plus ang aroma sa kape nga makapakalma, maka-energize sa imo, katropa. Ara na sa Santon Gold Coffee Mix. Plus, ginhibo mo ni siya intentionally para sa mga young professionals ta nga naghambal nga kape la ingidyan igos kape. Hindi naming igos kape, no, sa aton lawas, no? Naga-yelo unto mo, nagabaho ka kape. Pero dari mga katropa, ginlaktan, inisa sang glutathione kag collagen. Para Martin, mga katropa, ang gusto mo magputi, no? Ara sa Santon Gold Coffee Mix. Gusto mo nga magbata, Martin, ang inang itsura musbong, no? Because present da ang collagen, no? Santon Gold Coffee Mix, no? Nga kape, nga gusto natin introduce tatag-satag sa mga katropa. Plus, ang pinakaramis na di, kung immunocompromised ka na, diabetic person ka na, ang ginagamit natin nga sweetener is ang ang aton nga stevia, no? Ang stevia, wala sang delikado, no? Sa aton ikayong lawas, mga katropa. Alright? So, pwede nyo na mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, pamangkot lang kamo, Santon Gold Coffee Mix. Basta, Santon Gold Coffee Mix, may gold just on coffee mix, para hapos sa paminsaron, mga katropa. Alright? Ara da sa tagsa ka mga branches, sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide, ang ining mga produkto. Pwede ka mga kantok, pwede ka mga pamangkot sa sinay mga produkto. Or, kung wala pag yun, pwede ka mga bisita to sa atong Yes to Health Wellness Center. Bisita ka mo to, kag magpamangkot kung may kape ka mo da. Dari sa atong sa Yes to Health, mga katropa, damo ta kape. Ang kape, may ara Santon Coffee Mix, may ara sang Santon Gold Coffee Mix, may ara sang Premium D3 Coffee Mix. Nga pilian mo lang, instead of mabutang ka sa nangalay, kinawas mo, kundi direkin lang sa healthy nga kape, katropa. Damo naman nagpa matuod kita mismo kadadlaw, mga katropa. Amo na nang ginapangapita, para at least, mga katropa, at least mamanta magkadto sa nagahinunod nga mga edad ta, na dipinsan ta, nabuligan ta, lawas ta, sa mga sustansya nga kinahanglan niya, mga katropa. Alright? So, memorize lang, Santon Gold Coffee Mix, may ara sa, base ma-confuse ka mo, Santon Gold Coffee Mix, which amo na yan, may glutathione collagen. If you simply want a coffee nga may suplemento, Santon Coffee Mix, no? May ara ta na. May ara man ta sa Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Amo na sa niya ang vitamin D, no? Supplements naton nga ara sa kape. Kung ano naman kita nyo sa Premium D3, soft gel capsule, may ara na sa Japon dra sa Premium D3. May ara na sa sang stevia, mangosteen, kag vitamin D, no, sa kape. So, kung makape ka man lang, kundi dito lang sa healthy nga kape, safe kita, mga katropa. Oras naton 8:47 sa pagpangalagad ta. Ang isa sang istorya, di ba, sa Ibe Magalona, mga katropa, because nga may atutong na kita to nga na tukiban sa ato malagas kapulisan, may ara sa operation sa online sabong. Alright? Sa Barangay Alicante. Okay. Now, atong propiedad, mga katropa, ginaparigihan sa korporasyon. Sa korporasyon gani, upo de isa sa mga stockholder, si board member Andro Montilivano, no? Nga nagatag sa statement, so nga, na ano naman, wala kuya labot da, no? Why kuya sang kailabtanan da, no? Naging mention sa exclusive interview na ito, mga katropa, nga a certain Ricky, naging mention niya during the time, no, nga nagrenta sa iya, kagway pa sa kabalo, kung anong operation niya. Ang pag-ipa-incendi sa iya, mga katropa, nga conditioning area sa mga manukan. So, kung conditioning, mga katropa, arat da, may manukan da, may nag may tao ka in charge da pakondisyon sa manok, no, para sa mga bulang, mga katropa. Dire sa Negros Occidental ang game foul, dako ini nga negosyo, sekreto lang ni, hindi sa muna kapopular pero dako nga negosyo, dire sa Negros Occidental, damo sa mga cockfighting enthusiast, mga katropa, nga nag-engage man eh, no. So amo ning pinaka dako man nga industriya diri sa aton nga pungsod, mga katropa, at this sa aton probinsya at this point of time. May ara tugali gani ga mismo si si board member Andro Montilivano naghambal to sa sige dapat siguro regulate ta mga online sabong, no? Hindi pwede ni nga apektuhan na ang mga on-site nga mga sabong, bra. There is Negros Occidental and ginisister pa to nga part niya sa kultura na sa Pilipinas ta, sa pungsod ta, kag sa Negros Occidental ang cockfighting, no? Damo nag-invest na di mga katropa, pero ti ang nagtandog sa sining industriya, nag-avance ni siya, no? Pinagi sa digital platform nga naga pwede mo lang malantaw sa cellphone mo, pwede mo lang malili sa cellphone mo, pwede ka kataya dito. Di depende, no? Ang taon mo, may araw mo sa mga detalye sa mga manok nga pwede mo lang taon mga katropa para magtaya ka. Amo ni popular mo. Damo sa mga kuturan ta nga nahilig man sini mga katropa. But this operation is underground, no? Illegal siya nga operasyon mga katropa. That's why gobyerno naton ginalaot ni ang online sabong, okay? Madumduman mo to. May issue dira sa online sabong ginabulimbulberan sa isa man kadako nga negosyante in the person of Atong Ang. Kaga may mga negasyon sa kaso sa pagpatay sa mga sabongeros mga katropa. Maramduman nyo to, nga ginhaboy ko no to ang isa sa mga nag-expose o kon whistleblower kung ano ang operation sa online sabong. Eventually, naghatag sa statement siya. Ginapanghaboy to sa Taala akon sa ano sa Taal Lake ang mga ginapamatay nila. Now eventually ang atong kapulisan atong otoridad naka-recover gid man to sa mga tulhan. That's why gin kasuhan si Atong Ang. So that how it goes. Illegal, hindi insakto ginalaot sa atong mga kapulisan. Natabo mga katropa ang ining raid tinalikdan ni adlaw dito sa Barangay Alicante, no? Na kita to nga may ara sang operation, no, sang online sabong, no, maghambal kita operation may ara to sang online o kon site mismo, the studio mismo with camera, with internet mga katropa, may ara sang area sang sabungan. Dira ginahimo ang live nga sabong katropa sa isa ka pribado nga platform abi. Subong hindi na siya available ina mga katropa sa mga online apps because there's already i-regulation siyang isabong. Illegal na siya. What they did is may ara sa mga social sites na lang ginahimo dara ang ining online sabong. Kag ang imang iban nga mga nag-interase na di mga katropa nagataya da. Kaya nagkakadto. Damo sa Gapon, no? Mga kauturan ta nga nag-plastar o kung nag-bayad sa platform ngani para maka-access sa mga live sabong dara sa mga sites nga na, mga katropa. So it exists, nag-exister mga katropa. Marumduman taman ginhatag ginpahayag to ni ano ni DILG Secretary John Vic Remolla matapos to ang pag-arrestar raid sang isa ka paktorya sang sigarilyo dito sa Bago. Ambalya, interconnected lang nila, no? But prior to that, may ara sa mga nakaladakpan na pulo to ka persona nakdakpan sa Talisay, online sabong man to mga katropa nga may isa to ka Chinese personality nga ginmention mga katropa daw ginangot-angot sa abe nga plastada sang ining illegal nga aktibidades nga hambal nila may ara sang kapitalista, may ara sang dako nga tao mga katropa sa likod sa mga illegal nga aktibidades kag naka ang klaman naka link man ni sa pugo nga operation sa to. So meaning may ara kapitalista, may ara nag deviate sang ilang operation to online sabong mga katropa. Subong anong may ara da, no? Diway pa man taka taya sa na diway pa man taka lantaw. No, ang ato naman ang nabalaan, may ara sa regulation ng atong gobyerno para maglaot sa mga katropa. Ang ining raid mga abyan, by chance, no? Ang pagparisat to sa mga otoridad ta, by chance. Nga may ara sila sang tawo nga gilalaot dira sa nasambit ka lugar. Nga probably gapanago. May ara sa warrant of arrest, no? Ginapangita sa malagad sa kapulisan ta. But eventually, natukiban ang ining lugar nga may ara sang damo ng mga manok, may ara sang studio, may ara sang online sabong ng mga operation. Now, direct nag-spark ang issue mga katropa matapos ganabalan nga gintudlo si board member Andrew Montilabano nga isa sa mga stockholder sang ining korporasyon nga nagaparag-iyas ng duta mga katropa. So eventually hindi man sa directly nga nagaparag-iya pero part sa sang propiedad mga katropa. Amo ring suspect, no? Amo ring tabo subong. Ang ini mga suspect mga katropa probably buyan siya, no? buyan na lang. Because wala sang sufficiente nga ebidensya para ma-filean sa kaso. Why man na problema? No, kay ti ang pag-file sa kaso, mga katropa, if wala makita, wala sufficiente nga mga ebidensya, eventually, ma-dismiss man lang na sa prosecutor. No, kinahanglan gid may ara sang sufficiente nga mga ebidensya para i-file ang kaso nga may ara sang krimen nga natabo, mga katropa. No, may ara sang violation nga natabo, mga abyan. No, in the case of Alicante EB, mga katropa, isabong. Pero sinong ginlaot tabi? No, sinong file ang kaso? Sino ang mga manabats ni? During the time sa interview natin kay Mr. Kay board member Montelibano, naghambal siya sinya may ara sang tao nga nagrenta nga way ko kabalo sang ila operation das load. Kay gin cordon nila kuno mo, gin taasan nila, gin pa padiran nila, hindi man pader, basta may ara fences nga hindi makita sa sulod ang operation sa sulod dira, mga katropa. Now, ti amoning sadya kay wala may makita ang atong mga awtoridad sin o filean sang kaso. Sa abot nga sistema, mga katropa, ang coordination supposedly sang aton nga mga awtoridad makadto sa owner mismo sang ining online sabong property nga ginahimuan sang online sabong. Kag kun sin o manda ang tag-iya, part of that is si board member, no? So diri na nagatabo, mga katropa, nga may ara na cloud of doubt, no, nga ti ambal ti si board board member mo ti, no, nga wala sa kalibtanan pero nagaparang iyas duta, no, o galing kung kisa, mga katropa, kabudlay i dispute kabudlay i hambalon nga uy ang tag-iya nga ni way kabalo sa operation sa online sabong da, ha, way kabalo si board gra. And the most siguro pinakamahimo garo di board, ta, bulig ka mo sa pag-identify kay daw ang ining operation sa mga kapulisan ta nagkadton lang sa wala. Tampalas ni pulista sa CIDJ ta sa mga awtoridad nga nagpatigayon sang operation nga wala man sa late matudlo ng mga suspects na di where may ara man sa mga tao nga pwede pamangkutan, na kay pa itindis ang tao karon daw ginakapan-kapan sa pulista eh. Daw gina-ideahan na lang, nga wala na lang to, nga marimtantan lang ni. Pero importante man yung mga katropa mo, because nag-involver these public officials eh. Ano ang ginahambalta nga resulta sa pag-istorya sang aton nga provincial director sang NIR, mga katropa, sa aton board member? Sino ang sukton sa nadi? Sino ang ginalantaw nga mga tag-iya kay may ginmention to eh, no? Hindi taman madakpan, mga katropa, hindi taman malbalan kung sino may gini-operate, pero may ara ta mabalan to. Mismo ang nagrenta. Sino ang nagrenta sa naga? Kaklaro abi, no? Kabudlay nga into, pasaligon ta sa mga kapulisan ta na lauto nila, may himo sa investigasyon, pero pagkatapos, ang ipakarista to, libre na to sila, no? Hindi sa final kaso, kaya wala sila kreptanan, no? Naabdan nanto sa sila, wala to game track. Pero ara sa lugar na mga katropa, no? Ara mismo sa lugar nga naglagaw da, nga anong sistema, no? Tisin o to si a certain Ricky nga ginmention man to nga nagrenta dra. Siguro mga bagay katurad sini, mga katropa, damo nga explanation nga matabo na halin sa kay board member Andrew Montilibano, no? Dapat explicar yan is tao. Dapat explicar sa awtoridad ta, sino to nagrenta? Ha? Kaya nagrenta, sigurado kita, may kalabtanan ni sa isabong nga operation ka. Si Ibi Magalona, mga katropa. No? Sinong kapitalista? So, masugod niya ang investigasyon sa pulisan ta kung sino nagrenta to. Ha? Sinong mga tao nga nagperma sa kontrata if may kontrata gidman? No? Kagdala ang investigasyon ta. Ha? Kaya kalaway lang nga may raid kita. Pagkatapos, wala sa mga ebidensya nga makita to, nga may araman tumanok, nga may online sabong, may venue eh, no? Nga ginhimuan sa online sabong, mga katropa. So, sitwasyon nga daw kabudlay, no? Ipasalig, ihambal sa tao nga wala lang to. Ha? Wala sang mafailan sa kaso. So far, wala pa i-sentit ta. Pero why man tahakos sa investigasyon, gidman sa mga otoridad ta, angot sa isabong ani, dira sa eBay Bagalona. Anong hambal sa mayor ta? No? Ang barangay kapitan ta. Why sa kabalo eh? No? Di ko pamangkot doon, taglipa public officials ta, do ka, ano ba lang, system, systematic, nga kung pamangkot doon mo sila, why sila kabalo, pero may ideas lang nga nagarintada. Ha? May nagarintada? Oh, ti barangay kapitan, why ka mo kabalo, may operation da? Oh, sa aton ka mayor da, alcalde ta, why ka mo kabalo, may operation da? Ay, do ka ting karahan man sila? Oh, bisan si board member Montelibano, oh, why man kabalo? Nga may nag-ooperate na siya propiedad mismo. Kabudlay man na patihan man. No? Kabudlay man na pasaligon ko gilingon ta nga okay, by chance lang to. Nadakpan lang to. Nga may nag-ooperate na nga isabong. Kung by chance to mga katropa, wala sa cooperation da? Sa sulod? Wala nag-andar to ang online sabong nila? Oh. Sino mga tao nga nag-ahupot no sa manok? Sinong breeders manok? Kay kabalo kitang manok to yung gamit to para sa online sabong. Oh. Sino accountable sila da? Amo na ba mga bagay mga katropa kung kisa may mga pronouncement, mga statement nga gusto natin pamatian, gusto natin nga ihatag sa ere para sa pumuruyo isang pumuruyo. We have si IDG nga nag-operate sa mga katropa, naglaot siya ni. Hindi pwedeng nga wala eh, no? Hindi pwedeng buyan na lang sa mga katropa as if wala. Kay dako ring issue sa administrasyon sa Marcos, isa ini ang online sabong ang ginalaot nila. Isa ang mga pugo nga ginalaot din mismo. Tungod may krimen nga nagaluntad, may ara sang gambling nga nagaluntad, may dako nga kwarta nga nagalibot sila ng mga katropa, kag may kapitalista. Why ba't ako mention kung sino ang kapitalistas na di? Gwa sa pungsod o kung ano ni? Mga foreigner o kung di rin mga provincia ang nag-sustain sa online sabong isyo ang operation nga ni. Nga, bisa na no operation, bisa nga nano nga mga raid sa mga kapulisan ta, nag-exister ni Japon mga katropa. And to that situation mga katropa, sa setup nga ni, ari pa sa propiedad sang isa ka public official. Nga muna medyo kabudlay patihan mga bian, no? Pero timamati nang ta, may mga statement man sila. Be it as it may statement sila kaway sa kabalo, and the burden of proof karon nara sa ila. Tika itong mga polis, mga katropa mo, mapati man sila kaway wala sa may nag-operate na, pero kita nyo to, may mga paraphernalias to, may mga gamit to, as if nagkanto lang kamo to, kay wise ang tao to, or base may ginatago man kamo. Morabla, oras na ito, nasunod yung punto mga katropa, makomersyal ta, balik kayo ta pagkatapos.
0: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga bukika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.
16: Ang sobra kang mataas ng blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik kita mga katropa sa pagparangad natin sa ating tuntunan. Morning. Ma'am Lental, thank you morning ha. Salamat kita. Rico, Jason, Rayland, July, Roderick, Maria May, Aria May, Mera. Salamat kita sa pagpamati. Dari sa XFM mga katropa ha. Ang aton nga XFM, libo-libong pa-premio. Padayon sa Gabon mga katropa, you can send your entries as much as you can. Panamo-damo lang ni entry para mag-daog ka mo sang 3,000 pesos, no? Para sa mga kauturan ta, ang atin prices na is 3,000 pesos weekly. Mayara kita some price mga katropa for the grand draw which will happen this year. Ang atin yung ma-entries halin sa mga radio station from XFM, Negros Occidental mga katropa, matipo na siya, dara ta magwa sa nagwa ka mapapin. Alright? First price natin is 50,000 pesos. Ang second price natin is 30,000 pesos. Ang third price natin is 20,000 pesos. Okay? Amo na hatag natin sa grand draw. Pero grand draw na yan. Tutok na yan sa weekly draws natin. Nga matabo diri sa aton lugar, mga katropa. XFM Kabankalan, XFM Bacolod. Alright? Paano ito maghimo sa entry? Ang entry nato mga katropa, gintapuan is ang apat ka mga produkto sa Yes to Wealth Incorporated. Ang Santon Gold Capsule, isa ka blister man sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang isa man ka blister sa Turbo Supplement for Men. Okay? Ang 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Alright? Amo na yung mga proof of purchase nga gamitin ta, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. 5 ka ano na bala? Ka sachet na bala? Kapilo, no? Alright, so paano timuhon, no? Simple lang ka tropa, ang ato ni muunda, maano kita, makwatas ang envelope, pagkatapos sulatan ta sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kwaon ta, ang ining winners na itong mga katropa, tapos sulatan ta ang ato ng envelope sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. And then, himuon ta entry, alright? Sa isa ka papel, kundi sulod nyo na sa envelope, updan nyo sa papel, okay? 1/4 nga papel, no? Or dira na mismo sa sobre, alright? So natanta sa aton ngalan, address, signature, contact number, kag i-drop natin sa mga drop boxes, sa mga XFM stations, alright? So, amo na ang ato ni Muon sumong mga katropa. Ang Santon and the XFM libo-libong pa-premyo ari ni sa Negros Kagpanay na ma-activation sang aton pa-promo mga katropa. Okay? So, kung way pa ka mo kadaog sang 3,000 pesos as much as possible, send your entries mga katropa. Might be ikaw na ang next winner sang Santon Gold, sang Santon and XFM libo-libo pa-premyo. Okay? So, aton weekly draw sa nambal ko na 3,000 pesos but ang aton nga deadline of dropping of entries mga katropa Friday pwede pa aga pero hapon mga katropa usually nag-draw na kita so pwede makahabol ang ining pinakamauturan ta nga gusto mag-intra sa aton nga pa-promo dari sa XFM. Alright? Aside from 50,000 pesos, yung first prize naton, mahatag na sa second prize, mahatag na sa third prize mga katropa, nga 20,000 pesos, may ara pagintakwaon niya, nga 10 consolation prizes sa TIG, 5,000 pesos cash. So matabo, it's more than 100,000 in cash ang ipangahatag naton during sa grand draw. Dari sa aton nga Santon na XFM, libo-libong pa-premium. Okay, so all you have to do is to participate. Intara lang kamo mga katropa. Drop your entries. Ang aton draw every Friday. Pwede kamo ka-drop sa mga entries ninyo. Pwede kamo ka-pasimpanan. Base pa lang sa mga panahon yun, mga katropa. bisan ano nga amount da at least makabulig-bulig ta kuryente ta sa aton nga ano sa aton nga utilities sa aton kuryente sa aton tubig kung gitan ta. So amo ni aton nga ginahatag sa aton mga kuturan nga mga entries mga ang pa-promo no para sa mga listeners nato na rin. Aton bilang pagpasalamat na lang sa aton pila ka mga kuturan sa pagpamati sa XFM per me. Pagpasalamat na lang sa pagtangkilik naton sa mga produkto sang Yes to Health, ha. Ano ka mga produkto? Ang Turbo Herbal Supplement for Men, ha, para sa mga kalalakinan. Ang nami lang disturbo mga katropa kung disboxing. Palawig-lawig rounds mo, no? Hindi padugay-dugay rounds. To, di ba? Diri Yes Turbo. Bisan pa disig-dasig rounds okay lang, pero pwede kaliwa. Di ba? So muna mga katropa, ang aton nga Turbo Herbal Supplement for Men, no, available na sa mga butika malapit sa inyo. Fabs, ang kape naton ang aton Santon Gold Coffee Mix, no? Ang aton nga Santon Gold Capsule, kag ang aton nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Katropa, no? Nga mga produkto sa Yes 12. Kaya pasalamat lang kami sa inyo nga suporta mga katropa sa sining atong mga produkto. The way nga nagapasalamat lang ta sa pinakamakatulang ta para sa suporta man sa aton nga mga kauturan sa aton nga pumuruyo sa XFM Philippines, alright? Oras na to is 9:14 na sa pagparagad ng mga katropa. Kantuan ta naman ang pinakamabalita. Dito sa Cadiz, mga katropa, may grupo sa mga farmers kinag-file sa kaso, no? Sa isa ka personalidad, mga katropa, nga ginakabig isa man sa backbone sa una sa sugar industry dari sa sunod sa Bacolod, mga katropa, no? Bagay nga nakit-an to may ara sa mga ano, may ara sa farmers nga naghambal, wala kami benepisyo, ha? Wala kami masulduhan, wala kami mabayaran, wala kami sa mga benepisyo nga ginhatag ang ining kumbuyahan nga ginapanagbuyahan o confirm nga ginapanagiyahan ni Mr. Aurelio Gerardo Budi Valderrama. Siya ni mga katropa ang anay SRA administrator nga nagtiner lang sa pinakamang adlaw. Mainit ng istorya to sang sugar order, kundi kung magsala sugar order number 4, mga katropa, nga kinanglan nga mag-import kita sang 300,000 sacks, mga katropa, sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas, ho, no? But eventually he resigned, no, mga abyan. So may reklamo dito kag may ara sa mga ginkwa nga mga file nga mga complaint before the office of Dolly, para sa mga benepisyo ginlantaw ta ni because gapangay ubulig ang mga residente mo, no, angot sila para mabuligan sila kay ti do ka budlay kuno, no, may ara nagdagarendo why nes sa paragitan an why nes lakita why pas la mabayaran sa benepisyo nila. Ario mga katura patistingan ta ang pinaka ining detalye because nga gusto nato mabalaan ang sitwasyon, ano gid ba lang levels ini, ano ba ka importante ini mga katropa nga bayran gid ya mangunguma mga katropa. Amo ra aton nga ginapabaloman nga sa mga sendero may mga obligasyon kamo sa inyo trabahante, hindi nyo man pagninita ang inyo bayad kay gid trabaho man islam, no, ang patubas nyo na kun ano kadako mga katropa ang inyong na kwartas na da tungod man sa tawo, no? Ang Secretary General sang KMU na flow mga katropa, we have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
4: Yes, good morning katropang Erwin Kaga, good morning Sir Morris Postcard, viewers.
3: Sir, 28 ni ka mga farmers nag-file kaso kay Mr. Valderrama.
4: Yes, nakag-file sila complaint, no, sa
3: complaint pa lang.
4: Department of Labor, complaint pa lang.
3: Oho.
4: Tungod sa manubo nga sweldo.
3: Oho.
4: O lang benepisyo kag iban pa nga libo standard.
3: Oho.
4: Yung ara sa layo sa puso ko ng budlay.
3: Oho. Okay. Pila ni kabilog tanan, sir?
4: Ang aton niya complainant is 29 individual nga nag-file kay Aurelio Valderrama Jr.
3: Oho. Siya niya sa unang ano, no? SRA administrator niya, no?
4: Is pagkabalo ko is appointed siya how many days as SRA administrator.
3: Mm-hmm.
4: So natingala lang kita katropang Erwin.
3: Mm-hmm.
4: As isa ang administrator, dapat kabalo ka kung ano ang dapat paswildo sa imo nga mga trabahante bilang isa ka mga mamumugod sa kampo.
3: Oo.
4: So, nakita nato nito, damo-damo sa violation, no? Alikit ni violation na nakita nato nito kay team, siyempre, referring pa nato ni Sadoni.
3: Oo.
4: Pero, base sa statement sa mga workers, kulang ina swildo. Wala sila sa benepisyo.
3: Oho.
4: Wala sila sa kulang ina 13-month pay.
3: Oho.
4: Wala sila holiday pay.
3: Oho.
4: Kag-iban pa nga libre standard, no, halos kompleto violation ini si Mr. Aurelio Valderrama na former SRA administrator na dapat kabalo siya kung ano ang pagpaswildo sa mga tao dire sa isla sa Negros.
3: Do mga advocate mo sir, sir para sa labor standard para sa mga farmers natin, so subong niya sila pagabayular. So ano matabo sir? Subong, anong ginihimo sa KMU para sa sentimiento sa mga farmers?
4: Yes, gibunigan natin sila no, para makuha nila justicia sa ila kusog mga budlay. So na formal complaint kita no sa Department of Labor and Employment para maatagan no ang aton mga mugon nga kag masukot matagaan sa justicia pinaagi sa dayon sa kusog mga budlay. So I think tomorrow 2 p.m. we had a hearing sa Department of Labor and Employment para i-discuss ang mga violation nga ginambal sa mga tao para may address kag may correct din ang mga violation nga ginakomit Sir Aurelio Valderrama.
3: Oho. Anong demand sir? Sweldo, benepisyo, reinstatement sa trabaho daw na?
4: Yes, ang una-una ang ila bisila complain minimum wage kun kulang ang minimum wage na dinadawat nila.
3: Pila pila ginabato nila sir? Bulanan?
4: Base dito sa isa ka kabo na kabo na ganit na po sila nun. Ganit ang ganit sa obrang iya swindo. Hindi kundi monthly 7,000 per month.
3: Uy!
4: Pero kung hindi mo siya ibutang sa dili, almost ano lang siya, mga 200 pesos something lang siya. So po sila nun, more than 50% ang kulang na swindo kung hindi mo ibis sa dili, minimum wage.
3: Sir, kamo sa labor, pila supposedly ang para sa mga ano tao sa mga trabahante ta sa tubo senda ang ila dapat gina-implement sa mga senderos naton nga sweldo para sa ila gidya.
4: So no una diri sa isla sa Negros may ara duwa ka klase nga pagsweldoa ay diri una.
3: Aha.
4: Ining minimum wage at daily wage kung sa agricultural base ara kita sa 520 ang iya daily. Pero mostly ang trabaho sa buong is baki ang system. So, nga halos manubo man ang ginadawat sa aton nga mga mamamugod sa kampo.
3: So,
4: amoy na nga pisa pumpin, may mga underpayment of wages nga wala mahatag ni Aurelio Valderrama sa siling may tunoy ni kay Piyado.
3: Oho. Baka gamay-gali ba? Paano ni sir ng bayran sila? Ang demand is bayran sila? Kay do base dugay naman sa gobra kay Valderrama, bro?
4: Is ang pinakasakit ni katropang Erwin kay di almost mayari na di 15 years, 30 years. May isa tigani si Tetay Aurelio, almost 30 years siya. Nag-retire na siya sa, I think, mga 2023.
3: Oho.
4: Pero ang ginatap sa iya, base sa iya statement,
3: Impapirma
4: siya sa iya retirement benefits, naging tagaan lang siya 10,000. Subot sila yun, justice katama. Tungod wala kay Chitty ang aton niya mga mamugod sa kampus ang layi sa mga budlay. So, kinaano lang bala, gina-disadvantage ang kakulangan sa kaibalo sa aton mga mamugod. Pertaining sa ginatawag naton niya retirement benefits. Kaya kung layi ang ginambalan, ang ambalasang layi, ang isa kamamugod niya mag-retire sa 60 years old, dapat bayaran sa 22.5 per day a year of service. Kung sila yun sa isa katuig, 22 kaadlaw kang tunga, sumahon siya taga-tuig. Kung mag-30 years siya, i-times mo na karoon sa 22.5, dako-dako na. Times mo sa 520 per day. So, dako siya, almost 100. Kulwaon dapat. Ang dawat niya, 1,000 pesos.
3: Oho. Oho.
4: So, amo na kasakit na ba't yagon, nga isa ka former SRA administrator, Amo ni kaklase magpayunar sa kinamatarong sang mamumugon?
3: Oho. So date ang libel, sir, may settlement matabo sa Dolly looking at the demand. Basi bayaran na ni Mr. Valderrama?
4: Yes, we're hoping mayara sang settlement agreement between the parties para ma-satisfied man ang aton mga mamumugon sang ining underpayment of wages and benefits.
3: Oh.
4: Ngayon mayular ni Mr. Aurelio Valderrama. So, based on our lawyer through Clarence Agurgoncillo, pasuma ko no ang lawyer sa mga ilang na COVID na violation. Ang taon natin, boss, kung bala ano sila kaseryoso, ang isitol nila kag sa sakto nga sumahay ining aton yung mga 29 employee sa kay Mr. Valderrama.
3: Sir Noni, in a bigger perspective, daw amo man ning sistema subong gina-adapt sa mga kampo sa mga trabahante, ta mga karga tapas na Sir Pacquiao system, no?
4: Yes, almost at 90% sa nga aton niya mamumugon sa kampo, gasaper, sang sining hindi makabuhi. Nasweldo, halos limos, nasweldohanay sa kampo, especially hindi lang nilagasaper ang aton mga mamumugon, sapat yan aton mga

0: tutangan yan, ha. Kung wala kayong tangan sa nato, no, magod niya halos kapakilimos sa mga employer para sa makabuhi ng sweldo. Kung tandaan nato, kung wala mo magod without profit, eh. Dapat hindi siya trataron as mamumugon, kundi trataron siya as a partner sa aton yung mga employer. Kaya sila ang nagabuhay sa ekonomiya, pagkakamasaka sa ganansya sa mga employer, kasi sa isla sa Negros.
1: Pero bisan ano ka implement mga wage order, may increased Sir Nolido, seldom ko nakakita nga gina fully implement ni sa pila ka mga asendero kag sa naga panag-iyas ng lapad nga duta di sa Negros, ho?
0: Yes, ang wage order number 29 is almost 7 pesos. May ara pag-apol, wala ini na patungan. Sana di si Orido mag-irabang ginako na na. May ara siya discrepancy from November 15 until now. So, amo na, so hindi lang na sa iya, kundi sa halos mga employer, hindi ba comply ang minimum wage law. So, gina-challenge na ito ang Department of Labor, dapat may ara sa routine inspection every establishment to ensure na may patuman ining minimum wage law.
1: Oo. Okay. Anyway, Sir Noli, we'll just check on this, no? Karon to, saan ang ilang pag-itubangay, sir?
0: Base sa scheduling by Department of Labor, adyon 15 to 3
1: a.m. Oo. At least tomorrow. At least naman, ante, sir, ha? Nga pwede mga obreros, no? Pwede maka-file sa kaso, pwede ka file complaint sa Noli?
0: Anytime, no, ang aton mga Department of Labor, ang aton mga mamumugon, pag ginabay na rin laki na matarong na sulod sa Olobrahan, especially sa pag-create sa union, pag kinamatarong sa Sweetuanay, so mga katukid sila na yun sa Department of Labor, pero kung na-adlock sila, so ang charge and worker solidarity ang kilosang Mayo 1, so pwede makabuling sila para ma-i-assist sila, patagaan sila lawyer, to represent sa ilang kinamatarong para makuha Manila at bangko nila ang hustisya na ginapangayon nila.
1: Sir Noloy, thank you so much. Salamat kid, sir.
0: Yes, madamang salamat at rupang Edwin dyan. Mabuhay ang inyo.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo naman yung mga katropa, ang Secretary General sang KMU NAFLO, ang kutsunin niya pinaka mga labor disputes, no, involving sa 28 ka mga farmers, mga katropa, dito sa Cadiz City, nga gintapuan sa Asyenda Lolita, Barangay Luna, Asyenda Esperanza, Barangay Kaduaan, no, kag Asyenda Maria, mga katropa. These are 28 complainants sa labor nga naghambal, ginabayran ng kabisa pilang nakot, no? 20 mil isa kabulan, mabuhi ka na. Galinti. Dito sa mga lugar, mga katropa, ang sistema sa mga farmers na tunto, manos le. Tatay, makarga tapas, no? Pag dako-dako sa ilang subang lalaki or bata ng lalaki, bulig, no? Ti ang 20 mil na, at least maka-14 mil siya, no? Para magamit sa pamilya. Hatag to sa kinanay dayon, no? Kung may ubra naman tong pamatdan or pangguna, katropa, panghilamon sa mga pananom sang tubo, ma-intraman to, no? So makabaton sila, pakyaw sistema ng katropa, at least mayara pang dugang-dugang. And that's our how our farmers survive sa sitwasyon, no? Nga may ara sang anti-labor practices sa bahin sa mga farmers naton. Ano ka importante ni mga katropa ginapalabot naton sa mga gobyerno for the DOLI to reactivate the monitoring system to fully implement sang aton mga wage order, no, that they should be paid according sa mandato sang DOLI. Ang problema mo ni kung hindi malokpan, hindi magihong dolita. Ha? O isang complete monitoring, eh. Kung hindi ni magreklamo ang mga tao nga, hindi man isla mag ano? Ha? Hindi man isla mag giho. Amo man na sa DNR ta, no? Kung

0: magreklamo, hindi mag-inspeksyon. Ha? Dapat hindi na panindugan ng isang Department of Agriculture natun mo. No? Kagbang opisyal natun sa gobyerno, kabalumang kamugani isang violation nyo da. Ha? Nag-uyat makamo sang ahensya sang gobyerno. Kainsindi man kamo sang mga patakaran. Ha? Amin kong kisa mga katurpa. Ano lang ta? Nagkasukot tabla ko kisa. Ginasukot lang ta sa mga pamiste sa atun kayong kisa. May harap kita sa mga asenderos kaya wala man balatsakot sa mga tao nila. Ha? May harap kita sa mga asendero nga wala man tagipusoon sa mga obreros nila. Ha? Hard labor ni mga katurpa. Bugat niya mga trabaho. Pagkatapos, sulduhan mo lang sa pinagnaot na. Ha? Ang sistema nga tihambal to gani ni Presidente Duterte sa una, sinya maindota para no contractualization ang mga provisions tao at para mabuligan ta ang pinakamakuturan ta na may access sa aton nga gahom sa gobyerno para malaot ini mga violators sa labor mga katropa. Now, here comes ang aton mga farmers mga katropa, bulig niya para sa mga planters natin sa Negros Occidental para makaangkon sila sa Mayo nga patubas. Sila ni nag-tanom, nag-pamatdan, tapos nag-mentinar sa mga kampo, hasta sa pagtapas. Now, amo rin ginalantaw ta sa Negros Occidental mga katropa, ganinit na ang opportunity mga katropa sa mga trabahan tita sa kampo because eventually nag-convert naman mo. Ang ibang mga planters into small crops na lang. Hindi siya risky. With RSSI, Arikaros Negros Occidental, naigo pananom ta, ang ato mga adlago mga planters, may mas labot niya. No? Mambalas lang magasto lang kami. Kaya man namon niya. Ang kululuoy mga small planters ta. Nga dapat giyuan man sa atong gobyerno ni. So that may trabaho ang aton nga mga magagmay nga mga mangungumata, no? Sa mga kaumhan. Diri sa aton sudat mga katropa, hindi tani makita ang sakripisyo. Ang ginahambal ta nga tiempos muertos, hindi tani mabatagan. Diri, yung aton diya trabaho, 8 oras, no? Dito sa ila, mga katropa, kung may ara sa trabaho, may dagyaw to, may oportunidad para may kita sa pata. Pero, kung wala naman, off-season, mga katropa, hangla man to. No? Hangla man to. Ngita, kaya ngita, pamaagi. Biyahe tricycle, biyahe sikad, no? Kung ano na lang nahimo para ma-sustain lang until mag-abrigaling nga may-ara naman sa trabaho. So, amon ni kabuhi sa mga farmers na ito, mga katropa. Mga trabahante tas subong. Nga bisanano ang balta, may mga wage order nga gina-implement ng aton nga doli, mga katropa, hindi mo na properly implemented. Why? Why man sa complete monitoring mo? No? Amon Japon, asinda system Japon, nga kung mag-angal ka sa sendero mo, paugon ka, nga kwaan ka sa trabaho. Nga mag-angal ka, singgitan ka. Nga mag-reklamo ka, mawadaan ka sa papay mo. Kay hold nila ang kabuhi mo, mga katropa mo. Hold nila. This is one typical example sa 28 o 28 ka mga reklamo gaging sumiter sang mga trabahante sa duta ni Mr. Aurelio Valderrama nga nagreklama for the longest time ang ginasweldo sila pilang nahot lang si Timil sa isang bulan. Pagkatapos king kompyutan lang to sa tagaan sa 10,000 retirement mo to, puli to, layas to. Amo rin kasaklap mga sindero diya Negros Occidental, sus. I hope tani magbagong batasan nyo. Tipigan nyo man matrabantin nyo. kaysa ulihi, sila pa na mabulig sinyo mo. O, in the case of Mr. Valderrama, kinsindi man ta nga nakauyat mo ni posisyon sa gobyerno, nangin SRA administrator mo ni, eventually, and suppose mo nakaitsindi siya, ha? Sa pagprotehir sa mga trabahante niya, no? Pero ti, kita ta siya managbiyular sa sining labor, ano ta? Labor laws na ito mga katropa. So, nag-complain, nagpasaka sa complain mga katropa sa, hindi mo ni magpa, ini nga mga tao, ginadloka niya. No? Hindi niya magpasaka, complain, nadloka niya sila iya. Pero guro, hindi na matiis, bla? Hindi na makaya, bla? Plus pang lilupad, guro nga matinaga, ang ginagyan nila sila, boss na. Gahulat man ta statement na sa mga kay Mr. Valderrama, ano ni siya? Anong plastada? Ano na tabo? Mabayad ka mo? Hindi. May violation? Good man? Kung hindi, wala. Sa mga trabante nyo. Amo ka muna magtartar sa mga obreros nyo? Ha? Nga daw pasaring na lang suldo nila? Pasaring na lang ilang mga permiso nga dapat ginahatag nyo? Nga kung magpatubas ka mo, paldo-paldo ang mga kamagani. Ay? Isa lang sa mga problema natin sa Negros Occidental, mga katropa, nga natabunan, bala, sang isyo sa kalamay, sa ngalan nga, Sugar Bowl of the Philippines, Negros Island. Natabunan ang mga isyo nga ginasuprer sang aton nga mga trabantis, tubo. Nga karon gahangla pa rin sila Japon. Anong pangitaon nila sa isa kadlaw? Diin sila makwa sa pagkaon nila sa isa kadlaw. Paano nila pesko yung labata nila? Gahando mo nimo? Nga gusto nila nga matagad sa kabuhi. Kay ginakapoy na sila mag-employo sa mga sendero nga wala man balatsyagon sa mga trabante nila. Nga gusto man nila nga makatapos ko nila nila para malibantar ang ila sitwasyon dito sa mga kaumhan. Damo sa mga asindiro kamus ni mga katropa. Damo sa mga asindiro. Gamo niya. No? Nga mo niya ila tratasyon. Lipay ta may ara sa kasweldo. Baldira ko no. Mga industrial. Amo niya sa agricultural. Amo niya sweldo. Pero wala nang batsagan. Isabel, lata na ito lang. Ang isa ka punona nila nga nga 10-wheeler nga truck sang tubo mapuno nila ang mga katropa 200 pesos na no nami man kiti may ara kasang kita no mambal ka uy may ato duwa ka tatlo ka trucking ang punon mo sang tubo. Sige ba, paldo ta ni? 600. Diba? Pero, pila kasaka, pila kabitbit, pila katapas ang maagyan mo sa antes ka makabaton sang 600 mo na mga katropa. Ibang gani, 150 eh. Ibang gani, mas nubo pa na eh. No? Tisamtang nagaparawagan kita sa tarong sang industriya, proteksyonan taman mga trabante ta. Kasi naman yung mahatag sang gusto ta mo. Ang gusto sang Negros Occidental mo. Mga kagatapas ta. Oras ta mga aktor pa, 9:38 na sa pagpangalagad ta. Balikan ta karon ang dalagan sa impeachment ba? Kahit may bago naman to nga bago nga witness ginpresentar sa prosecution kag naghatag to sa iyang pananawan investigasyon sa NBI. Pero huwag ka, may ato naman to sa mga naglisak ng mga impormasyon, no? Sala ang date nga na-issue sa Sampuena kag ang date sa affidavit mga katropa. Kag ang date of investigation, no? Daw nag-unang investigation sa natabo itong nga video press conference. ni Vice President Sara Duterte diri nakapundo karon mga katropa istorya sinya tituod to basi himo-himo naman to sa dyari mga katropa. Pero more and above, let's talk about the budget nga ginambal sang aton pira ka mga official. Even Mayor Gli, sang una may ara sang confidential fund and hasta subukara pala. Storyhan tara bala mga katropa. 9:39 mga katropa, let's pause for break. Balikan ito mga balita at pagkatapos ng mga panundong. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Supply.

0: Sunfon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jerry Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
8: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
8: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga tropa, 9:43 na. Ambal ni Sir Johnny Ordonio Balya, ang karga tapas gamay sweldo na katropa. Pilang solduan na ida, sir? May idea ka? Para babalaan ta? Good morning from Panokoy sa kay Sir Johnny Ordonio. May aga sa inyo tanan. Ambal ni Ma'am Lentalde, sinya budlay bala na nagapabungol-bungol. May mga official na kung kisa nagapabungol-bungol. Amo na ambal, kung kitsakto na. Ma'am Lynn, may mga public officials ta nga nagapabungol-bungol. Bisanano pa na kasing gitmos ba dunggan nila. Bungol gina Japon, hindi nakabati. Ha? Budlay mo. Ah, nagapatulog-tulog, hindi pan tulog. Nagapabungol-bungol, hindi man bungol. Ay, sus. Mariones. Oras na ito, 9:43 na, katropa. Ari pa ho. May mga palagas pa itong mga balita, mga katropa. Sa dyan eh, dito sa Kawayan, actually nakita ko muna eh, no? Na dugay na ni. Galing but na ang local government sa Kawayan, daway pa sa Gihos na di mga katropa para maglaot. Galing ginabantayan na buli sa policeman. Ang mga enforcement na ginabantayan Manila. Tapos magpinalugba sa ilang mga motorsiklo, mga katropa, sa highway dira sa Kawayan. No? Kabalo ka ko na nung kabudlay na? Kabalo ka ko na nung kadelikado na mga katropa? Aksidente, pwede matabo, mismo sa kaparumba. Pwede ma-aksidente, masagapa na ang nagalabay, masagapa ang mga nagmotor, masagapa kag iban pa. So, ginahambalde, ang mga drug race, dapat regulated, may permit. Kasi insakto nga venue, no? Ginabutang nila sa mga lugar nga layo sa tao, wala sang mga galabay ng mga salakyan, way gabiyahe ng mga salakyan, way may gatabok ng mga tao, galing te ang ining ka mga motorsiklo, mga katropa, gapanago man, kumiyara kita sa mga pulis, no? Ti ano himuunta para malakot ni? Sa konta brat, no? Si katropang Winston Villanueva, dito sa Manua sa Kawayan, tungod rampant ni ang palumbaan na mo. I think kaman ka lang, may ara man sa una, pero naunta to, naging bantayan gito. I hope himuon na sang banwa sa Kawayan para magbantay ni sa mga kagmilakpan gini. Importante, may mga malakpan ta. Oras mga katropa, 9:46, no, balikan ta. Katuan ta si katropang Winston Villanueva dito sa Kawayan.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Winston, may aga.
6: Nga katropang Win kag sa aton mga tagsa-tagsak kag palamatiliwat naman katropang Win nga ginareklamo pang mga pumuluyo sa barangay Masaling kag barangay Kaliling ining mga illegal nga mga kabataan nga naga pinalumbaan na ibalado drug racing sa motor diya sa mga malawig inabi nga dalan nga alin sa Masaling kag matangko o manutan sa may barangay Kaliling. Na may ginapanaganan katropang Win, kaya kung kayo sa wala na daya sa mga kalakal ng mga sarakyan, for lease mga daan, so ginatimpog ni sa mga kabataan na daw ligwa ang mga oras, kaya alas 12, alauna, alas 2, nga mga balakalaka, gila na siya katropang Win, pagdiyosahan ay, mga pangayaw, kalau iban, o hindi na sila sa isa lang kalugar, mga pangayaw, ina, kag may nag-organize yun ha, kag nag-set sa sila sa pustahan ay katropang Win.
4: Grabe oh, kita ko rin sa video, mga katropa rin sa video oh, highway ni sa Kawayan oh, katropang Win doon, highway sa Kawayan.
6: Yes sir, barangay Masaling, barangay Masaling, kag barangay Kaliling na.
4: Why ni sa permit, why sa activity, wala sa event, dira, nagapalumba lang din sila
6: na,
4: ya?
6: Wala na, ang sinahin ni Imo na gani katropang Win, nga daw panahuran la, total, gambling.
4: Triple oh, dasig sa mga motorsiklo nila. Hindi ni iban, yes, hindi may ibang residente sa Kawayan?
6: Ang ibang sa ila, hindi. Kaya na sila doon may group po na sila, may group chat pa na sila. Mm. Nag-set na sila sa schedule, oras. Kaya naka-plaster ila, may mga lookout pa na. Mm. Kaya sa ilang group chat, naka-plaster na ang mga maampang, kung sinong maampang, ano ang specs sa iyang motorsiklo nga kamiton, kagapusta ka to pang win, kagmagbantayan, ay nakagpunta. Kaga, wala niya daw si Cristo lang. Gusta, dalang na maharurot na sa kaduwa, after sa piyak na punta, kaga dala na magdagan, ay katropang win.
4: Hindi naman timingan sa polis na katropang Winston?
6: At sila man ang gina-timingan, sila man ginabantayan mo.
4: Siling ko gidaw. Ay, nako. Oo.
6: Oh, pero patrol sila. Natural na yung palang kita ko na. Okay? Mga taga-barangay naman. Pagka isa, may mga taga-barangay na nag-intra man.
4: Mario.
6: Ang unang hindi madakpan ka itong pangwin. Ang unang nagasagsag ang batasan sa pili mga kabataan. Actually, hindi lang ng mga kabataan. Mga amtong na ina ka itong pangwin. Kaya ginaimu nila yung pangabuyan. Pangabuyan nila. Actually, sa nagligad na tuwing, may napatay na da. May napatay na da ang trumangwin.
4: Disgrasya.
6: Walang overshoot. Kaya taga-gilungan ito, taga-barangay Gilungan, nag-overshoot ini siya kagibawihan isang kabuhi.
4: Katunto, no? Yung mga kabataan. Namin, ni isang planning organizer?
6: Tawag mo na, galing ito, Pangwin, na tangka nagsinalikban yung mga seksyon, banuwas ang kawayan, din pa mangkot ni DSB Carlos Sumugat ang hepe sang pulis na daw wala sang aksyon, daw wala sana sang ginahimo sa sinang reklamo kay nga hindi lang isa or kadua ilang ginaklamo, masami ilang ginaklamo sa mga taga dira katropang wig bangod nga pagilikado, wala mo tayo nagkado magahod taga hindi safety.
4: Oo.
6: Pa sa mga nag-aagi kag mga pumuluyo sa sinangalugar ka tropang Winston.
4: Delikado ni. Pero dapat ang barangay may hibo pa maagita ni ka tropang Winston. Bisan naman undercover na sila, bantayan lang nila daw. Pagkatapos po, dakpa. Ang problema, Musni, ang pulista, layo pag-uwang na. Di pagpalapit nila, abots na doon.
6: Kaya na kita na post sa atong page sa Kabanggalan.
4: Oo.
6: Makita mo da. Kagin na bangod sa reklamo, ay nagreklamo na, nagpulupakita na itong pulis. Ito na layo pa lang, ng mga kasing wala masaksapan eh. Oh. Ginalagan, ang iba sila, suot, yan isang mga kasagingan.
4: Dasig pa nila
6: mga panago.
4: Dasig pa nila mga motor nila. Dapat operation gini
6: eh. Makita nila.
4: Oo. LTO, why how? Hindi pwede kayo mo sa operation ng LTO, da?
6: Pwede, LTO, HPG. Kay mo man sila sa nga Atikanda kung gusto nila.
4: Undercover na sila, Nay?
6: Ang problema, ay daw may ara man, wala mo lang, may nag-cover eh. Muna naandaan nila yan, ano nila, na hindi madakpan, nga wala gusto may intercept.
4: Oh.
6: Kasi kadamo, sa sinanga motor, kaga natural, kung pagkapalumbaan, na ilang naya, kasi mo malabay ka na, kaya kung kaduda-duda ang imugiyo, madinalaga na sila na yun. Galap lang, kasi na yun. Ako na nga, may mga lookout sa piyak-piyak ka katropang win.
4: Pero katropang Winston, hindi ko magpating away kabalo ng barangay, ah?
6: Kabalo. Kabalo, ah. Ang kabalo pa nila, daw sila na kulo ang nabantayan. Amo na. Kabalo sila. Hindi sila nga, kaya ang barangay Masaling, pag iko mula na gamay, barangay hall na nila. Although, ang barangay Kaliling naman niya, mga halindiraguro sa Sinang area, mga isa pa kilometro ang kalayoon. Pero, bangun sa mga, may mga CCTV na nga iban niya mga balay na eh. May mga tao na ba na madamod ang lugar. May mga nag-agi. Ugali ko muna, na hindi lang hindi nila makaladakpan o hindi, wala kin sila ya na pagdako pa sa pangwin.
4: Testingan tayo pala po sa LTO. Kung na rumihimo nila eh, delikado niya, be, kabuhi na diya katorpang Winston, masagapa na aming galabay, no? Makabunggo na sa labi. May mag-tabog gani, overshoot na sa mga residential area. Kundi, aksidente. So, I don't know kung may mapapilis pa niya, pero kung may mga modified niya mga motor, hindi niya matagaan sa restroom mo?
6: Wala na. Kaya nga na sila. Ina-patahom, ina-pabaskog, ina-padasig, ina-nila ang ilang mga motorsiklo, na itigada, ina-nila katropang win para sa sinayang obra. Ina-modified. So, muna, anay, katropang win, ang atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag- taas ang banwa sa nga kawayan, may mm-hmm. Tabuara. Mm-hmm. Sa nga ton, mga kapulisan, bago silang bago naman, yun, nga mga hitabuka nga sila, mm-hmm. nga pagpalumbaan ay nga illegal, kag pagpanahor illegal, uh-huh. sa siling mga kabataan dila sa sila nga mga barangay katropang nila.
4: Ano itong gani?
6: Ato mga tagpalamat eh.
4: O, katropang Winston?
6: Pantayan lang dugang nga detalye sa siling update.
4: Katropang Winston? Katropang Winston? Sa dinig nga barangay? Ano nga mga barangay ni?
6: Masaling kag kaliling.
4: Masaling kag kaliling. Sige.
6: Yes, sir, boundary ini sa Masaling kag kaliling. So sa ato mga tagsagsagatag pala matimig, sa mag-umugapon ang southern area kag magalong kita sa ato nga pagbiyahe kag hindi magkalipat ang tumar sa mga Yes 12 products kag gamit sini para magdugang atag protection sa ato mga kalawasan. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sinis ka Trabang Wilson, Antonis Villanueva, OCR News, Kamagalan.
5: XFM Live Reports.
4: Ay na, no, mani. Kabalo kong barangay, kabalos ni. Imposibleng hindi. Ambang nila, sila ginapantayan. Pero kabalo naman kamukos in unang palumba na. Presidente naman. Hindi man magkanto mga pangayaw. Kunway sa may nag-imbitar. Pero kabalo ka mo kung sino nag-invitaras ni Dara ka mo tutok, hindi nyo nabadakpan mo. I-on-site nyo, nga naka-patrol ka mo, naka-uniforme ka mo, naka-sakay ka mo sa mga salakyan. Ang inig yung mga nagkatalumba, ma-borhot nila yun. Ha? Malupad nila yun. Dasig pa na yun sa mga motorsiklo nila. Modified nila yan. Ang problema lang, la papilis. O, oras na ito, 9:55, mga katropa. Ang akon lang niya appeal sa inyo, kung may guba ka mo ka radyo, hatag sa amon di. Kung may ara ka mo sa guba ng radyo, islanta, bag-o ng radyo. Plabot lang ka mo sa message na pwede ka mo ka message, mga katropa, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Why ka radyo? No, pabalaa kami. Ha? May radyo diyo. Si Sir Vincent Mambalniti, why gito da? Sir Vincent din kaganis na kuling. May changinib la si Sir Vincent. So, may tao kung kis ang nagapangapi sa kapurok-purokan kay Gali, may ara na plano nga magpadalagan sa barangay eleksyon, lapit na lang daan. Abots mo na, Sir Vincent. Pero kung kita magpangapiya, why ginaya ka? Walang halong kung ano malaya. Dibla? Dibala mo naman na, new faces, bago nga intensyon, ang intensyon para eleksyon, mapapili, para kumbinsihon ang mga kubutante nila. May pagbag-o para butuhon. Di ba na, Sir Vincent? Tumugid mo na gakatabo. ako, abi, kung kisa mga katropa, pasensya ha. Sa mga barangay ta, may ara sa mga bag-o nga mga aspiring ha. Yung mga kandidato ha. Gusto magpadlagan, ha? Di, okay mo lang na. May problema. The more the merrier. Ha? Ulo, si Junior Alegriao. Ang baliya, guba ang amon radio di, sir. Layo mo na inyo, abis, sir. hindi, ha? Malabot na. Labot na. Okay man signal naman. Oo. Solar nga radio ang gusto ko. Hindi, pwede mo lang sa battery. Charge mo lang. Basta, kung sino may gubat na karadyo, bala kami ah. Ha? Islanta bago? Kayuhunta? Oh. Stakuling sa alihis. Oh. Okay? Bala lang kami ah. Message kami diyo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung nagpamati kaman sa ato live subong, pabala kami. Kung gusto mo radyo ah, pero dapat matian mo gid, dapat gamiton mo gid, maguba na sa iya kung di mo pang pamatian. Oh. Dibla? Okay? Sige, sa may mga guba na ka radyo, pabalo. Pabalo lang ah. Hindi ka, comment ka mo sa atong program lang mga tropa. Oh. Ma... Boss, marapol kami radyo. Marapol kami radyo, bla. Oh. Kantoon yung station, ha? Mm. Alright. Boss ah. Oras na to, 9:59. White oras, thank you, kid. Salamat, kid. Ambal ni Sir Vincent, sige, mga eleksyon, lapit na, kid. Ati, oo. Huwag kita mahibos na lang, eleksyon kita, kinanglan ta, magano. Abo to, balikan to itong ginambal ko, bla, akong kisa daw, hindi ako magpati sa mga kandidatos, barangay. Nga, mahambal sa pagbago kayo, hunta mo ni, problema sa barangay mo ni. Kaya dapat mapadlagan ka, may problema, git mo. Ah, kung ikaw yung kandidato, hindi pwede nga magpadlagan ka. Mapadlagan ka lang. Butohon nyo ko para sa mayo nga boss. Damlag sa barangay. Hindi na magpati. Tapos mong dapat may problema nga isight ka to. O, problema, dalan, wala ma mga footwalk natun. Pa kayoto to. Pa namiunta. Dapat abri ang aton nga barangay sa tanan nga mga reklamo. Bo, Mariones. Pagpungko nila. Ang mga dalan tong gipromisa, why git? Kay mga gipromisa tong dalan nila, iya to kay sudad obligasyon niya. Ha? Oh, mambal sa programa, hasta lang to sa proposal. Kaya nga, wala man pundo, ha? Ang mga programa, ani? Kaya katabo, inspirasyon. Sa mga kandidato ta nga magbulig. Pero ang inspirasyon na mga katropa once makapungko na why na na, dula na na amo na akong kisa, hindi ko mapati ako ya, mabasi na lang ko sa performance ang pagkatao sa tao nga hindi pa sa kandidato no? Di ni sabla no? Sa una obraya amo ni, no? Sino ang ginpambuligan niya? Kaya ang public service, mga katorpa, whether or not you're in the possession in the government or just a private individual, mabulig ka, mabulig ka mo. No? Dara ang barometer, tas bong. Ha? Hindi sa mga promisa, sa manugbadlagan pa lang. Kaysa kung tugal po naman na. Ha? Istorya, gisi naman na. Ha? Why na? O? Oh? Tanawon nyo ang hinimuan sa tao. Sag hindi pa sa kandidato. Ha? Kay dira ka sureball na yan. Ha? Way pasalig kiti manerebisyon mo sa misyon na yan mo. Oh. Oras na mga aktor pa alas 10 pon to way to oras. Kit, thank you ha. Sa aton nga mga kultura nga nagupod, Sir Johnny Ordonio, thank you so much. Salamat kid Jelwin. Junior Alegria, singa lambot diri signal sir. Tood ka? Sige sir ha. Mga para full radio ha. Basta katuon mo na yan. Magdaog ka? sa ngalan sa katon nga technical part ng mga katropa, katropang Jodery Villegano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President Dr. Rimelie Tuoy, ako naman sa katropang Mitch Salinas, nagpaalam, tutubuas, God bless, mga abyan.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copamex. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copamex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad na untrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon
1: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose bukod ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM 103.9.
5: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Patigun ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
7: Endless Love.
8: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless Love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Wala tingog-tingog siya nga nagatulog lang sa akon. Daw kasubong bala. Nga isa kabaganihan ang panulok niya sa akon. Ano palang natapos sa akon? Nagaka-amaze ako sa iya. Ginpalapitan ko siya. Agod pa o pansang akong kakig. Apang pumatsa ko. Daw matuuron ko na lang ang pagpangaloyag sa iya. Hinali lang nga nagdasig pitik ang kasing-kasing ko. Daw nagalunay ang akong palatsa ko. Nagakatula ang kakig ko sa panulok niya sa akon. Please, stop it.
1: Stop what?
0: Stop looking at me like that.
1: Like what?
0: Like, you want me to kiss you?
1: Palapit niyang nawong niya sa akon.
0: Donita.
1: My God! I'm sorry. Nasalapay ko ang basos ng sundae. Naulagin ang unod niya sa sabak mo. Ay, madali lang ha. Makuha ako sa tissue paper. Tapuan ko ini.
0: Hindi. Kinatapuan niya. Hala, nabatsagan ko. Kaya nagpangisog ang alaga ko. Donita?
1: Nga.
0: Kung gusto mo nga idulong ko pa ikaw pa uli sa inyo karon, tama na. Untatin ang ginabuhat mo nga pagnos-nos ang tissue paper sa...
1: Wala, kabuang sakon. Ang pinanos-noson ko... Among sa tunga nga bayan sang magtimbang niya nga paa.
0: Oh. Inali ka lang ang nagpalamula. Kalimti nga tabo. Kari ka na lang gani. Obdin na lang ako sa balay para nga makailis ang pantalon. Para nga madulong ko na ikaw dayon pauli.

0: Magpungpo ka lang, Anay, ha? Madali lang ako.
1: Dito ako sa bintana, ah. Madulom na. Makita na ang mga nagasiga nga suga sa piya ka mga building. Katawang sambalay ng ini ni Brian. Handom ko man na makaangkon sa amo sa nikatahong nga balay. Pagpuntani, maabot mo ng adlaw. Gamasarangan ko na magpatindog sa amo sa nikatahong nga balay. Om, nabukas ang partahan sa kwarto ni Brian. Oh, hala, siling niya. Mailis sa pantalon. Apo nga, nag-shorts na lang siya, ho? Kanaga-kamiseta? Oh, nag-chinelas na lang siya. Apang ginauyatan gihapon niya ang yabi sa inyong salakyan. Mailis, gali siya tuod. Kagula sa isang plano na magkinaugalingon kami.
0: Oh, see? Kadasig lang sa ako, no?
1: Ay, kanay may diri sa balay mo, no? Nga diri mo napilian nga mag-estar. Kataas ang condo unit mo.
0: Gusto ko ang magtagaas nga building. I like heights.
1: Ako naman niya, gusto ko mga suga. Kagang view. Kung pwede lang, gusto ko nga mag-estar sa umusin nga malapit sa tubig. Ay, kanami siguro, no? Wala. Si Brian, ginatulokin niya ako.
0: Kaya na ko pwede nga gusto nga buhaton.
1: Anong... Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Tonita.
1: Oh my... Hala! Ang iyo kamot. Nakalagaw sa lawas ko. Bukad to sa akong dugan. Brian, no!
0: Sorry.
1: No, hindi ka mag-sorry. Okay lang.
0: Ha?
1: Huh? I mean, wala ka man sa kinhimo nga balain. Ginkulbaan na ako kay...
0: Hindi ka pa handa? Dapat. Wala ko ikaw ginpilit.
1: Wala mo man ako ginpilit.
0: Hindi ka ginupasugot. Nga akoon ko. Ang responsibilidad sa natabuno.
1: Hindi man lang ikaw may sala. Nagbalos man ko sang halok sa imo.
0: Sweet ka gid, no?
1: Ambot ay pamangkuta mga magulang ko nga lalaki.
0: Pilya ka gid, no?
1: Oh. Ay, oh my! Kinapos mo ako sa nginali.
0: Nagdugang ka umulumulo ko sa imo. I'm sorry. Kinanglan ko nga kontrolon ang kagulingon ko. Kung kato bang ko ikaw?
1: Ano ka bala? Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry. Nagustuhan ko ng halok mo eh.
0: Halok lang? Hindi ako ang gusto mo.
1: Sa banta mo. Mabalas ko sang halok sa imo kung hindi ko ikaw gusto.
0: Kuna mo, ginabaton mo na ako?
1: Wala pa ganay ko mo kay Balong nga nagapangaluyag ka sa ako, no? Tapos ubong, batunon ko na ikaw dayon. Base masiling ko yung is it to get ko yung asaya isang babae, no?
0: Wala ka makay Balong? Nga nagapangaluyag ako sa imo? Daw kinaanglan ko gid gali ang magpursige. And no, wala ko ginapaminsar nga easy to get ka. Pinsaron ko, nga to the max ang crush mo sa akon. Seriously, Lolita. Kita na bala? Lolita!
1: Ay! Uy! Kalugod sa pag-akos mo sa akon. Uy! Aba. Uy! Bago ko lang ikaw ginbaton, ha? Abang pila ka beses mo na ako ginalokan.
0: Siyempre, kalugod sa oras. Ay, hala. Basikong ginapangita ka na sa inyo. Dali na. Idolong ko na ikaw.

Nadulong na ako din ni Brian sa balay. Apang wala ko ginabatian, naging hampal niya. Paginahingkugman niya ako. Kag matapos niya akong madulong sa atubang sa Ngamon Gate, dayon lang niya talikod sa magbalik sa iya sa lakyan. Simula man lang ganit siya ng kambal nga mahal niya ako. Ay, ah. Nalainan ko, ah.

0: Tay, si Brian Galio.
1: Boyfriend niya ako.
0: Wala. Siya mismo nag-ako.
2: Ako ang iamay. Apag wala siya makainambit sang bahin sa imo.
1: Kakwan, bago pa man lang anangin kami. Pila ka adlaw pa man lang niya kung agin baton.
3: Tita Donita, ako mo yung gift ngayon na?
1: Oo. Ikaw si Sarina?
3: Oo.
1: I hope nga magustuhan mo.
3: Thank you.
0: Sige, Bi. Buksi, para makita mong unod.
3: Okay. Wow! Barbie doll? Kanami si ni Tita Donita, no?
0: Kanami matuod.
3: Ay, Tito, thank you.
1: You are welcome.
4: Sige na, Sarina. Anak, dito ka na kay mami mo. Ipakita siya ang dal mo ngayon, ha?
3: Oh, Daddy.
0: Brian, siya gali si Manong Frankie ko. Nung si Brian, boyfriend ko.
4: So, saan mo pa ka mong anangin mag-boyfriend ni Donita?
1: Wala pa isa kasi man, ha?
4: Pagsubong ko lang nga nakita ang nawang mo dire.
0: Nung.
4: Sadiin ka niya agin pangaloyagan. Sakali?
5: Anay ka.
1: Kao na ka mo, Donita. Basi kung gutom ng bisita mo. Kung wala sang bakante din nga na misa sa gwa, dito na lang ako magkaon sa sulod.
4: May ginahambalan pa kami.
1: Karoon na lang ka mo sugilanon, palihom. Parte inis nga ako, nanak. Pakaunon ko na yung bisita ni Sarina.
0: Brian,

0: pasensya ka na kay Manong Frankie, ah. Dumatunaw ko sa kahuya sa imo ba?
1: Nakahungo pa ko. Manong man ako, eh.
2: Aw, nandun ita. Yutay na lang ko ng spaghetti sa gwa. Maparepel ko, no?
0: Ah, Brian. Excuse na ya. Ah, karika Francis. Buligi ako.
2: Oo, nang.
0: Madali lang, ha? Pimakandos ako dali sa suludlan. Ay, paliwag ko asang pinggan, Francis.
2: Oo, nang.
0: Ay, napalaka ako. Base bala kung ano naman ang isiling sa mangod ko kay Brian.
2: Oh, ari na nang, oh.
0: Abi.
2: Nang? Sino ato?
0: Boyfriend ko.
2: Daw hindi ko siya gusto?
0: Okay lang. Hindi man ikaw ang ginpangaliwagan niya.
2: Eh daw sakit tong giniyang balatyagon mo.
0: Mas adik ka pa ganito lukon sa iya mo.
2: Nang, hindi inang boto si Lingon. Wala na niya si Tsura, ha? On kaysa, inang mga mabuot nga nawong, mo pa na mas makaladlok. Man, suludokot na sila mo.
0: Apang hindi siya pareho sa inyo ni Manong, no? Nga wala sang kaluoy. Nagabulosong dayo ng mga nubya niyo.
2: Si Manang, bala mo.
0: He, tama na. O sige na. Lakad na to. Iduro ng spag ngayon na. Kaya tinduron ko man yung bisita ko, no?

0: antes ini nagkuha sa balay.
1: Brian, pasensya ka na ha. Wala gid ako makaibalo. Kudan mga problema sa mga utod kong kalalaki. Hinalin niya ako ginhalukan. Apon ro akig siya.
0: Sorry ha. Sorry, kid. Napikon lang ako sa utod mo nga to. Nabatehan kong inyo pagsugilanon. Hindi siya sakon.
1: Amuganing ang ginasabat ko siya eh. Nga hindi man siya ginpangaluyagan mo. Sige na. Makaon na kita.
0: Okay.
1: Ba? Nga doon na mag-uwa ko sa pangihom ni Brian. Baka subong bala nga. May ginahoptan siya nga kaakik. Apang ginapunggan lang niya. Nga hindi man pautwas sa akon. Masi ko nang sala lang ako ah. Suno sa iya. Naangpan niya ang mga magulang ko. Pero wala ko sang dapat nga kabalakan. Hindi matudangin siling ni Francis. Nga sakit ni Brian ang balat-tsyagon ko. Hindi. Hindi.

pala, ini. Hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Kag... Oh, my... Diyos ko! Dugo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: The secrets of health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
2: The secrets of health.
3: Do amuni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga waisang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga.
4: Gabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kasi hindi lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
5: Sunthon Plus Gold.
4: Ang Sunthon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulo pa minsar taanay makarelax ta.
2: The secrets of health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
3: Short tempered ikaw.
4: Yes, so
5: Sunthon Plus Gold.
4: Ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
2: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy, ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Santon Gold live testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, gidhaw.
11: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nanyang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, nabibigay sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto, mga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
10: may how, kita, pat.
13: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM, gidhaw.
14: Timo!
13: XFM 103.9
15: XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, X

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:44 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsunin ka man sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, kita naman diri maginop na nahihumali na alas 10:30 tungto pa alas 12 sang udto. Subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Burgos.
0: XFM News Central.
1: Adlaw kita sang Marteso, Hulyo 14, 2026, kada siglang mga katropa, no? Dugay-dugay, masulod naman si Agusto. Masaming reaksyon sa aton, rin ang tigkiriwe. Tigkiriwe naman, mga katropa. Pero ti sa aton yung mga pigado, tinadlaw tigkiriwe eh, no? Pero sa mga nagamonitor, dara subong sa aton, mga katropa, tamyawon, tas labla na isang maayong aga. Bla, good morning, dara sinyo.
2: Eh, di na ka mo?
1: What? Oh, kaina, pala sila nag-upload sa aton, mga katropa. Halimpas ang aga, nagatutok na dari sa aton sa XFM 96.7 kag 103.9 Bacolod. Sa mga nagamonitor, dara subong sa aton, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radyo, oh. Ang XFM Bacolod sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, mira kita ha, sa Northern Negros XFM Sagay City naman sa radio frequency mga katropa nga 87.5 kag sa sur nga bahin sa probinsya naman XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7. And don't forget mga katropa, miyara kita sa social media. Ang aton nga social media fanpage, yung muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, miyara kita sa YouTube, ang muning XFM 90.3 Bacolod. And also don't forget, miyara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines, alin sa madownload na ninyo sa Google Play Store app. Pagkita nyo mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install ina nga libre kag ma-access ninyo mga katropa ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines sa Luzon, Visayas to Mindanao nga mga istasyon mga katropa. And also miyara man kita sa ginatawag ning text line sa XFM Bacolod amo ning 0915-628-7926 mga katropa. Sa liwat no 0915-628-7926. Amo nang aton nga hotline number sa XFM Bacolod. Mga katropa, subong aga, no blang makaundan sa aton nga mga talakayan. Tutukan na itong kadiskusyonan siningadlaw sang Martes. Dari lang sa Sentro.
0: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
1: Mga katropa, ating uantaman dugidugay si Councilor Homer Baez, balikan tani siya. Matapos ang nagapatay ng issue dito sa Barangay Felisa, Angot sa Basura. Kahit kahapon doon nakikinunano na to sila pero do bangon sa kasakoon siguro huwag ta na tagan sang tensyon no huwag sa naka sa aton nakatagsing ang atsyempo pero hoping karon mga katropa balikan ta ni si Councilor Homer Baez no, kahit tinatubang itong mga pumuluyo sa Barangay Felisa kag later on mga katropa ang dito sa Banwa sa Kawayan lang ining mga drag racer niyo, mga gapinalumbaan na yung motor doon nagapinadayaw ng mga animales kaniyo.
0: Sentro.
1: Itawgan taning LTO. Oh? Pagigangutan taning LTO. Kaya binila sa sila lang hari is dalan, no? Doon silang tagiyas ang dalan.
0: Sentro.
1: No, katikli populated pa ni isang area, oh? No? Gapinagusto sila, gapinadayaw sila dra sa Sentro. Barangay, Barangay, okay, sa Barangay Masaling, kag Barangay Kaliling sa Banwa sa Kawayan. Taugan ta ng LTO. Kay kwaan ta ni komento ng LTO ang otso sininga bagay o. Very prone to accident mga katropa ang ining mga hitabo. Da may video ta ni katropa Chris. Basta may ara da karon pakita ta na. Kay taugan ta ning regional director may ining mabisitahan dras Banwa sa Kawayan o. Dra mismo sa may barangay Masaling kay si Barangay Kaliling. At itawagan na nakaroon si Regional Director sang Land Transportation Office Negros Island Region si Regional Director Jekun Lu no Centro. Ito hindi gini maayo ning ginapakita ng mga gawi sa mga motorista dra sa may ano barangay Masaling kag sa may barangay Malil Kaliling dra sa Banwa sang Kawayan no. Tala kayon tani mga katropa tutukan tani dugidugay. Centro. Siguro nila maayo ne. Eh. Gapi na dayo sa tapos may mabalda paliog je, paliog send GCash. Gasto ospital kay gas dako galastuhon balay ospital para ma masugpunan na lang kabuhi kay nabalda bangod sa pinadayaw sa motor nila sa Banwa sa Kawayan. Mga katropa, iba pa gyud nga updates karon, sugpunan taman. Oh, diri lang sa toy nga pala tuntunan ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, may maayong balita kung ay dulong sa inyo dugay-dugay, pero ari pakilala ko na sa inyo produkto sang Yes to Health ang Ultimate Trio. Ah. Ang Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Oh, ang Santon Gold Herbal Capsule, limo ini sa mangustay na marguso, malugay, aos, kag spirulina, makabuli gini mga katropa, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, and also makapanubo sang blood sugar level, kag blood pressure, and also kung ano pagin mga katropa, ang mga balatian, nga aradra sa inyo, no? Nga dugatag sa inyo sang kabudlayan. And also, may ara kita sa Santo Vitamin C naman, makaprotekta sa atong batok sa mga pagkambyo klima, nibla, ulan init. Proteksyon na niya kita, kay bangod nga buligan niya kita, mga tropa, mapabakod ang atong immune system. Imoy naman, ini sa mga gusto niya, pero lina ka mga prutas nga magaranong sa vitamin C naman, mga katropa. And also, may ara kita sa Premium D3. Ang Premium D3, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Again, ano naman siya, mga katropa? Composed naman ini siya sang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makapahealthy sa tanga cells, makapabakot sa tanga katulanan, kag makalikaw pa sa tanga katropa sa mga infections, kakos sa bakterya, kag viruses. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, ginamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag mga katropa sa mga leading drugstores nationwide. No, inyo inang ang babakal. Kag sa online sa Shopee, inyo ini nga ma-avail, mga katropa. Sentro. Alas 10:52 na, mga katropa, ariyo, may bago kami nga ano sa inyo. Abi, tuto ka mo diri sa amon sa XFM Kolod 103.9. Kaya may mga daan ka mo ang mga radyo. Mga guba niyo lang mga radyo. Guba ang mga radyo. Oh? Bailuhan ta sang bagong radyo.
0: Sentro.
1: Sa mga katropa nato, dira, kung may guba ka mga radyo, bailuhan ta sang bagong radyo. Oh, may hatag kami sa inyong radyo. And also mga katropa, tutok lang sa mga programs diri sa XFM Bacolod. Kay tikis may mga pahampang kita diri nga basi maswertihan kamo nga kamo ang magabutan. Pero mga katropa, dala lang kamo sa inyong gubang radyo. Dalaan nyo diri. Ebaluhan ta sang bago man. Sa mga katropa nato naman dira yung gusto magbakalman sa clinic dira sang mga Yes to Health products, mga Santon products naton. Makabakal ka mo worth 1,000 pesos, may radyo na nga ibaylo da. Ha? Mahatag na da radyo sa inyo.
0: Sentro.
1: Makabakal ka worth 1,000 pesos ka Santon products dira sa Yes to Health clinic ta. Dira sa may barangay 39. Tutubal na sa Marayo Bank, mga katropa. May ano na, may paama ng radyo. Worth 1,000 na makabakal ka mo worth 1,000 nga products sa Yes to Health by may dala na nga radyo, mga katropa.
0: Sentro.
1: Pero diri sa aton, sa XFM Bacolod, basta gubang radyo by Luanta. No? Tutok lang ka mag-iapon diri sa mga programa sa XFM Bacolod. Kaagti mga katropa nga aton nga Santon din XFM, libo-libong pa-premyo, nagapadayon mga katropa ha. Padayon lang sa pagulog sa inyong premyo. No? Hindi ka mo magkalipat, mga katropa, nga magbutang sa sobre, puting nga sobre, gamitan nyo puting nga sobre, butangan tas ang isa ka banig sang Santon Gold Herbal Capsule, Turbo Dietary Supplement, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. And also, mga katropa, 5 ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. No? Sulatan sa pangalan, address, permahan, kag butang, darang complete imong contact number. Okay nga, mga katropa, ihulog dara sa pinakamalapit nga XFM stations. Sa inyong mga lugar, diri sa aton sa Bacolod, sa XFM Station, diri sa aton sa Puente Villa Subdivision, Earth Street, Barangay Tacoling, Bacolod. Mga katropa, ha? Kag mera kita sa clinic, pwede ka mo da kahulog ha? Sa aton nga clinic sa Yes to Health sa Barangay 39, mga katropa, pwede ka mo da kahulog ha? Kay kada Biyernes, may masorte kitang tagdaog sa 3,000 pesos cash, mga katropa. Kag mera kita sa maabot nga grand draw. Lawig pa ng grand draw ta. Padayon niya nga itong weekly draw. Ang first prize, mga katropa, makakuha sa 50,000 pesos cash. Second prize, makadaog sa 30,000 pesos cash. Third prize, makadaog sa 20,000 pesos cash. Kag mga tropa, may consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each. Tutok lang adlaw-adlaw, dari sa XFM Bacolod. Kay mga katropa, bantayin ninyo kay ang mga gubang radyo by Luanta sang bago. Ha? Oh. Na, nari kami diri sa may Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. Ha? Nan. Pangdorbe lang kamo. May bago na ding radyo ah. Aray na din. Para sa inyo mga katropa. Totok lang. Kahit bago, islang tabago radyo nyo. Alas 10:55 na mga katropa, magpadulong kita sa ato ning update sa lakad sa panahon, anay. Oh, makaupo na ito ng PDMPD mga katropa. Masi makatag sila sa ato sa dugang mga detalye sa Chempota sa karon. Ay si Bagyong Jose, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. No? Pero mga katropa, do ang sitwasyon ni Jose. Do si Jose amo ning unang pangalan niya international ning Haishin. Mga tropa nga do ang sitwasyon niya do pugtak-pugtak bala na do nagalinap ta siya. Kung ikumparar mo to ya ka Inday, bawa si Inday ya, solid-solid gito si Inday ya. No? Bagsik to ya si Inday. Ang agit ang Inday sa China, oh, grabe oh, ginapangano dito mga slakya, no? Grabe tong baha sa China. Bagod mga tropa, sang presensya to ni Inday nagligad nga mga inadlaw. So, pasalamat kita mga tropa, ging kibiyasan kita din ni Inday, why siya nag-direct hit sa aton din. Eh, bawa Diyos ko, amo na ning sitwasyon daan subong iguon pag kita sang bagyo mga katropa. Siling naton maano na lang tani. Ga pasalamat gi kita sa makaako kay do gin spare ya naman kita sa muto ka basko nga bagyo. Nga muto ka nako nga bagyo mga katropa. Dito sa gin salo to sa China nga pangagaw teritoryo sa Pilipinas. Nga balang ragam, base nga balang bagyo blang ha. Oh, do Pilipinas na niyo kay siling sang China ang iban nga mga parte sa Pilipinas, ila ko no mo. Ate, nagapinsar ang bagyo, guro nga. Ah, Pilipinas, paniguro, ate, drita bumbaw. Hasta ang bagyo, gatalang. Mga katropa, lango-lango lang na nga to. Pero ti, araw, sila itong nanalod sa bagyo, alis Pilipinas, oh. Kailan to abalang higot, gusto ko sila, sa China. Grabing halit, mga katropa, sa palibot. Perting bagyo, mga katropa, to sila. Perting baha. Kita rito, naka-experience kita mga katropa sa grabing ulan, pero pasalamat kita do hindi gidya tanto mo nakadako nga aton nga pala nga pangatubangon bla nga kabudlayan bangod sang sining paglaslas ng bagyo no or presensya sang bagyo. Habagat lang to mga katropa kagabing damol ulan to. Habagat to. Perting pagbuubos ang ulan. Habagat to mga katropa. Ari piyas piyak linya makupo na to no aton nga weatherman. From PDMPD with Sir Dave Quahaw. XFM weather update. Sir Dave, may ngunto. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir.
3: Yes, sir. Pag-alabi mo, iyari nga sa lakas ng taon, kung yung pa-perfing, so medyo yung bangitay. By the way, yung medyo update. Ang tao pala siya
1: sumasin. Sino? Sino birthday?
3: Subuhanta, Palones.
1: Upod mo da?
3: Oo, oh, upod ko din.
1: Arat na stupad mo ay. Arat na stupad mo?
3: Arat
1: na stupad mo. Ari, tamiyawin to sa Neblapi. Happy birthday, no? Ari, may mag-greet sa'yo.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Na. Batihan mo to? Batihan mo to? Oh, liwat, parang batihan, be?
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Te? Happy birthday, da! Oh, kamu dah dua, kamu dah druhai, Grace Bong. Kamu dah ngan dua ngan druhai. May assistant kita gali ba? Ate, sige. Pahira.
3: Ang ginabantayan ko itong bagyan sa isang par at tumulong sa kayo sa klasik ng handa. Pwede nyo nagdara sa kayin Tropical Storm Josie. Pero ang nangyayari ko na national name, kala niya is Haishin.
1: Haishin.
3: Si Josie, ang nangyayari sa location ay sa Arapitawa, 13.0 degrees north at 1.4.6 degrees east na coordinate. Ito ang iyang exact location sa 1,055 kilometers east of Eastern Visaya. Moving is a northwestward.
1: Okay.
3: Tapos ito niya sa 95 kilometers per hour. Yung maximum distance is 55 sa ganyang adapt to rest to Chinta. Ngayon lang siya. Ang dating niya sa buong nito, ito yung maligit na nito sa par. Ang tabla sa kontrolan sa kagdi, magbuha na malamit sa kagma. Mawing na ba lang isa?
1: Okay. Pero do indigid man sa Sir Dave do kaso late nga bagyo no? Do pugtak do lamtala ta sa gani no?
3: Tende sa Andrew.
1: Ah, okay, sige. Pero ma, yun ay ang kadlawa niya kay ni upod mo da kay ano? May chimpo?
3: Oh, gani. Kasi ka problem na ay hindi ka ganyo do plus bro do.
1: Oo. May kapamangkot di sakon si ano ni churay ko no, sir? Nakita ko na sa?
3: Posible nakita ko.
1: Ano?
3: Ang muri na on na dyan ako pa.
1: Bawo, grabe ka description ba? May kapamangkot ni Sako, no? Tani kon may ano ni, gusto yung mga kuno makita, tani mo? Dalon ko na sa. Okay. Kay ga ano na ni sa. Ga. Sir Dave, ang ako din nga piyak, ang sa piyak ko din nga aquarium yo. Ga ano ni Danya? Galaba ning liog basta kakabati gwapa ya.
3: Hindi siya magpahal mo sa inyo,
1: Ticket do, pakatoon ko na sa to, luhan ko sa.
3: Okay,
1: gino. Okay, ti, aba ko, dala ka kadina. Kadinahing liog mo.
3: Yun ba?
1: Kung kabalo ka lang, mantas-mantas, baris-baris na eh.
3: Sige,
1: yeah, happy birthday, taliwata. Happy birthday. Abi, katropang dyan, di luti-luta mo na tablao. Sige, sa mga katropa na ito, hindi ra, nga nagatutok na rin, oh, suliton ko, may guba ka mong radyo, dalaan yun di sa amon, kay bayluhan ta, bago. Dari nyo na dahil makita ang bago nga nawong sang XFM. Chris Librando. Siya na ding matu, siya na ding mad, ano sa inyo, so katao niya ka muna. No, pangita, si Chris Librando, di. Okay, ma-assist na siya sa inyo, mga katropa. Itestingan niya na, anay, katropa Chris, no? Testingan kung ga, kaya gandar.
0: Centro.
1: Con? Con? Din ito on?
5: Bow, ka-perfect.
1: Gaya, yeah, ma, yung sa magtuntuon, kung din yan ito, ano? Radyo, ha? Radyo nyo, ha? Mga tropa rin lang yapon sa XFM Bacolod, ha? Radyo. Dahil nga... O, kung din na natutok radyo nyo, why na problema? Kung guba, dalaade sa amon. No? Okay, bayluhan ta.
0: Centro.
1: Gaya, yeah, alas 11:05 na. Mga katropa, tingwaan tayo si Councilor Romer Baez, so...
0: Centro.
1: Ay isa ini sa mga pinakaimportante man nga or, nga ano nga komitiba sa siyudad sa Bacolod. Ang Committee on Environment, mga katropa. Ibaluan tani kun ano no tong resulta sang hinun-anon to.
0: Centro.
1: Sa Barangay Pelisa matapos ng pila ka mga pumuluyo. O kun isa sa mga kagawad sa Barangay Pelisa, mga katropa, ang nagpadalas ng sulat sa EMB, Environmental Management Bureau, sa idalom sa DNR o ng Department of Environment and Natural Resources. Aray mga katropa, makaupo na ito. Subong, live, si Councilor Romer Baez. Ibaloon tayo mga katropa, ano ito ang mga natalakay nila, kag naistoryahan, kag naisugtan, dito sa Barangay Pelisa, mga katropa.
0: Centro.
1: Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupo mo subong si Katropa Andrew, Councilor.
6: Yes, good morning, Katropa Andrew, sa ato
1: yes,
6: sa mga listeners, mayang haka agad sa tanan.
1: Councilor, thank you very much sa imong tiyempo nga ginhatag mo diri sa amon. Councilor, ang kahapon sa Barangay Pelisa, which is nag-dialogue kamo to together with the community man and for sa mga pumuloy dito. Councilor, una ano to ang mga gintalakay ta? And also mga ginapropose sa mga pumuloy sa lugar? Councilor, about sa basura.
6: Well, ang actually klaruhan ko lang ay
1: yes,
6: sa ito ka based sa invitation ni Kapitan para ni sa ito
1: yes,
6: ka collaborative na pagtipon po sa mga stakeholders dito, mga barangay officials, ka mga muluyo sa barangay Pelisa. That's why wala po kayo kasabat pa.
1: Okay lang. Sige, Councilor, no problem. Kayo,
6: medyo... ang nasambit nga
1: okay.
6: Meeting.
1: Okay. Pero Councilor, it's because sa concern dira sa cell number 4, no?
6: Well, kadamo lang sa mga ginpalabot nga reklamo sa mga pumuloyo, eskwelahan.
1: Okay.
6: Ang iban dito ang well, impact na kalabot na gani ang taga-syudad sa Baku, Mayara, man Murcia. Bagot sining ginaligar nga baho nga gina-emit sang nasambit nga landfill.
1: Okay, sir. Yes, Councilor.
6: Yeah, kag dito prior sa among consultation, naglakat man I believe nag-inspect ang DNR sining ginareklamo sang kumuloyo dira regarding on operation sining landfill kag dito in plasta nila ang mga ilang mga hibubunot eh kag kung ano ang future sining landfill sang Pelisa kung sing operator sa Bacolod kag at the same time kung ano man ang ma-extend ng mga assistance kag at the same time may mga issues kasi sila nga gusto ipadangat sa siyudad sa Bacolod.
1: Gani man. Pero Councilor, ano na dang status sa karon now regarding the research sa cell number 4 nga which is do may problema na bala sir. Ang cell number 5 do ay pagid. But Councilor, ano na ning update subong sir? Sa dira sir.
6: Ang cell number 4 na construct in it hindi pa ko konsyal. At the same time si Mayor Greg wala pa mangga pungko. Manog puno na ini siya. Kagati, hindi ko ka, that's why itong hulga-hulat kami isang report from DNR sa ila sinipag-conduct isang kila inspection. Kahit yan na-construction at that time, mamupaang previous na garbage collector contractor na IP.
1: Okay. Pero, ti Councilor, ng ano ni Subong do may temporary lang anay nga solusyon for that bangod sa sining nga mga do nagpalabot na ganito ano eh letter sa EMB Councilor nga kinahanglan da nay ano operation na nay kay bangod sa
6: ginahulat ang findings okay. Okay. Ilagin kan da after inspection sa actual ginin ko na nagbigay ang cell number 4 but ang cell number 5
1: okay.
6: Almost mga I think no 90% na isa meaning kung another month siguro kasi matapos na okay. Ni pwede na magamit.
1: I see, so amo lang na da no, so ti Councilor, this is another ano naman ni at least nas masolusyonan bala sa madali nga panahon ti do ginapadali amo na ni Mayor Greg ang cell number 5 Councilor no.
6: Yes, ginapa double time niya git ang contractor.
1: Okay.
6: Well, in fact, pila pa ni krab bulan matapos. Pero fully ba si next month pala, pwede na ni magamit. Kaya di rin na mabalhin ang pag-ula sa basura.
1: Okay. Pero, Councilor, ano ning mga dira, no? Kay, what if Bicol maano gid man ang EMB dira? Para mabisitahan rabi or ano. So Councilor T, ang syudad ano ni do may development ako ni Councilor regarding sa sining mga concerns dira sa gin padala sa DNR Councilor.
6: Well, ang isa to nga gin gusto ta ma-address may ara yang ang mga dump truck na baho.
1: Okay.
6: Ang isa to ka kasi nga solusyon lang gani. Iti ang iban nga mga drivers wala buton sila na gusto na magkaon dira lang nila gina-park sila pumuluyo almost lapit kit sa barangay hall
1: dilapit
6: ang eskwilahan natural karga mo basura no being expecta
1: mo gani man
6: di baho kit ati ambal ko sa ayusin dapat may ara sila order sa drivers nila nga hindi na pwede ka park dapat kung magkaon sila dito gidiguro ang truck balhin na lang sila kung magkakaon kung may suki good man sila sa gila sinikalanan at the same time ang sundon ginila ya ang para sa kontrata nga dapat limpyuhan na ikit kay Singo kung may mga violation pa na dira di mapilitan kit ang syudad kung di nila ma-address nga dapat i-impose nga penalty kung magsigi ni nga ang ila sa truck wala nila ginalimpyuhan pero ako din sila ginalimpyuhan man pero sila siyang pumuluyo gaalis nga ako dyan ang baho.
1: Okay.
6: Amo na sa ang first ang second pwede man niya ma gapingin ginapangitaan subong plus nakasuyan ay kami ni Mayor Greg Sininganga kay Mayara sa rice distribution dito sa barangay Singkang na dali may nakita na silang alagyan hindi na mag-aki sa main sa barangay Felisa dito na sa economic highway lapos kag mas hapos ang distance mas lapit may mga dutay lang dito nga sa block kaya ma-align ba lang dalan daw mo na lang kitna fully ma-address man sini nga mga binulan na hindi na mag-agigit sa main sa proper nga makian mong eskilahan makian mong barangay hall damo kita pumuluyo mga panimalay makian mo ba't dito ka na yagi sa mga tunga-tungasang kampo nga pwede mo lang naman negotiate mo bakal sa syudad kagarikta ng dump truck sa landfill.
1: Okay, sige no. So Councilor, ang discussion kahapon doon nangin ano man, how do you assess the discussion yesterday or the dialogue kahapon sa mga residents dira sa ano, Felisa?
6: Medyo may mga punto nga ti mainit git bangod it affects sa ikayong lawas.
1: Correct na.
6: That's why may mga taga-Baku ganito nga naka-intra sa iting barangay Dulaw.
1: Kay duga ilig da.
6: Naman sa Murcia nga iting sa Purok Tumpok na sila kunong nagahaklo sang baho sang landfill da. In klaro ko lang pamangkot ko man inibala nga klase isang pag-alis nga pagbinaho. Inibala 24 hours, taksa-taksa kaadlaw. Tisiling sa isa ka manunodlo dito nga sa diriyang na site, medyo may time lang. Ngayon ko sa kaniwan sa week lang. Dito kita sa lapit na kita ang site do, para sila do constant kita kuno ang pagalis ngaw.
1: Okay.
6: Ingko ini bla first time lang natabo sa under sa I swim so kon ini sang una ara naman ni sila nila bisan sa time sang IPM na nagakatabo man ikot anong mayo di pamangkot ng ice anong mayong solusyon. Di ang pag maintain kapag putang kita sang bulong nga mo gina ang dapat nga himuon kasi sana si ang ambal sang representative ka ay swims especially nga ti ang hindi manggit sila ka nag-maintain na lang sila pero hindi sila ang nag-construct sing na cell number 4 that's why hindi nila kabisado ara na kung saan pa man upuno na sila kay nag-assume yeah, pero dire sa pagko sa cell number 5 ila ginagarantiya nga hindi na ni masulit ti ginatan-aw ta ina nga klase guarantee kasi dapat hindi kita masulit hindi na kumpara sa akon hindi na acceptable na muna nga klase isang pag-manage ang basura kay siling ko millions na isang kwarta ka pumuluyo sa makulo ng ginabayad sa maintenance nyo pagkatapos amang malang niya madangtan ang ila the moment ma-transfer na sa cell number 5 di rin ni makita kit ang ginatawag pala na may ano bala compliant ng mga ginpa-construct lang ang cell 1, 2, 3, 4
1: yes sir
6: sila niya pag abot tamo niya puno na ni diri na kami subong sa cell ganiman. Number 5 plano na mag ula sa basura
1: yes sir Councilor each cell for how long na siya sir for how many years na Councilor
6: ang cell number 4 one year and 6 months ang operation dugangan pagit niya daw subong administrasyon hindi kit magwantang makutay pasura nag-trigger ang ining cell number 5 the same but yata pag-construct nan ang lifespan niya kinakonsider kinalantaw namon kung base sa volume sang basura subong makalabot sa 3 years mga almost 3 years ng operation meaning nagma-double kay kin palapad same budget naglapad pag iniyang cell number number 5 sa una 1.2 hectares lang subong expand into 2 hectares that's why lapad, mas labi ang lifespan niya pero the same budget ang gingasto dire.
1: Gani man. Sige. So, te, Councilor, basi may dugang ka na lang ng mga ipalabot mga mensahe, especially sa pumuloy sa Bacolod. And also the solid waste management, taman dire, Councilor, before kita mag-answer.
6: Well, dito may question nga dapat mauntat na ng operation.
1: Okay.
6: Dapat iuntat to na ginaya. Siling ko, ang problema dire is that pag-assume namon, may ara na sang 2024 na solid waste management plan na na-submit ang siyudad sa Bacolod hindi lang yung locally but na-approve ina sa national. Ang solid waste management plan is 10 years until 2034. Kagdiyap nakasaadira sa solid waste management plan ang parte sa landfill, eco park, recycling kagbisan pagani ang WDE siningkot yamo ning ang term dira is na lock but siling nila ti it doesn't follow kon may 10 year solid waste management plan amuna na siya siningkot debate amuna pala ka medyo dapat diskusyonan gina ang inang plan na submit antes kami mag-assume kagin well in fact gin-update na subong sang sining administrasyon di amo na ang sitwasyon sang aton landfill nga gin-assume sang sining administrasyon kag well in fact during sang soda ni Congressman Albie nagpasalamatan niya man ang administrasyon ni Mayor Greg kagin continue ang ining plan dira sa aton sining landfill.
1: Okay, sige. With this, Councilor, thank you very much, sir, for your time and sa sining mga discussion naton sa information ang ginpalabot mo man sa Bacolod nun. Councilor, God bless you. Good morning.
6: Yes, maraming niya salamat kag may aga sa tanan.
1: Yes, sir. Central. Mga katropato na batayan si Councilor Homer Baez. Angot mga katropa sa iyaning resulta dito sa paghinun-anon upo ng mga pumuloy sa Banwa sa Barangay Felisa. Angot rin mga katropa sa

So ating mga katropa, muto ang aton during pagpakiginon-anon man or aton itong pagpakigangot kay Councilor Homer Baez. Which is the muto ang para sa iya, ating resulta sa diskusyon dito sa mga pumuluyo barangay Pilisa. Importante ni sa mga katropa nga bagay kag ang punto diri mga katropa ang ikaayong lawas ng tawo mo sa pumuluyo. Tira, tituod no? For how many years sa drama katropa? Ti, ano adlaw mo yung aklo ng baho mga tropa? Ang resulta na to sa tawo, balatian na yan. Sentro! O balatian, ti, adlaw mo, hakupo, hakloon mo dira. So mga katropa, ang isa lang man na ding dapat ulik to ng pagmintinar. No? Ang pagmintinar sa lugar. Gusto nga, kung saan problema katropa, ti, siyempre, amon na ng sitwasyon, rablahig ko na dami, tapos pabayaan pa. Pero importante na mga tropa, mamintinar mo. Sentro! Todd, higko na lang inhaboy ta, pero importante mga tropa, mintinaron ta. Ano to man bala? Kaya tisiling to gina ni Councilor Merbaez, millions of pesos, diri ang ginistriyan mo. Millions of pesos, ng kwartas ang bakulod nun. Sentro! Ang inahatag, ginabayad, dira, para matinder, dira ang landfill ta. Te, what if nakaroon mga tropa kung amun agaling amount ginabayad naton sa sining nag-a-operate nila. For example, ang ice swim. Sentro! Te, mga tropa, ano na lang nakaroon. No? Amun na lang sitwasyon na baho na. Pasensya sa mga nagakaon, higko-higko pa. Tapos pabayaan ta lang. Ano na lang nakaroon ta? Sentro! Oh, drama na naman bala, mga tropa, ang ano eh, ang standards bala. Sang sinabing operator kung paano yung plastaron especially ang epekto sang basura sang bilog ng syudad nga dira ginapangtampok ginapanghaboy resultas pumuluyo dako nang balik mo sentro no? Dako nang resulta mga tropa sa pumuluyo ta may bantay bla amo na to nagligad to may istorya na to ganing nabatian man nga nakuha na to ng information nga ti may isa sa mga residente nga nagibawian man sa kabuhi. Bawa mga tropa ginaligar ang baho sa basura ko na. No? Kaya itong abana, gimbawian sa kabuhi. Nagtaliwan, bangod sa balatian, bangod sa baho sa basura sa lugar. Sentro! Kaya mo laman yung mga katropa ang isa dara sa mga ginapangayo sa mga pumuluyo mo. No? Ma, ano bala sa gusto? Hindi man siling tod na mga katropa nga hamot-hamot ang hangin. Na, bla. Hindi man siling kawit naman na ginapangabay ng hangin na mahamot na. Pero gusto lang lang ang pag-maintainer sa palibot. Ti, ang inang landfill, mga tropa, may mga panimalay na da mo. Gapalibot mo. No? Even though nga to, mga tropa, layo gid siya sa sentro, sa barangay. Pero, ang mga nakapalibot, mga tropa, sang sina, no? Nga landfill, amo na dang aton dapat nga ulik doon. Ang tawunta, no? Para mabalaan, tabla mga katropa, kung na-maintinar, dra sa gusto ka, na ulikid, ginadasang maayo, dahil ito nga millions of pesos kali ang bayad for just operation. So, tiyan mo lang naman na nga ito nga pangabay yun. Kagi na pangabay, tama si Councilor Homer Baez, lang ati, ano man da eh, ilang tawon man da eh. Kung nag-perform, gid man sa gusto, dra ang operator, dra kagati ang pumuluyo, mag-antos, dra sang kung ano da nga, ano eh, resultado sa basura, drangin pang haboy na. So, drangin na pagtampok. Di siyempre, mga katropa, huwag naman kita sa landfill. Drangin naman lang landfill, tamo. Diba? Gina-require, ginagin ka na LGU, mga katropa nga may landfill. It's like tong issue to sa Victorias. Sigurado may landfill, gina sila. Oh. Pero ganito yung mga katropa, ang punto, dari, ang basura nila to, residual waste, yaboy ditanin sa to, pero tapos na to, may lang kayo, huwag na to. Tapos na to. Tingnan nga ito naman rin mga tropang ato bangon ta ang problema sa sulod ng syudad ta within our city and within sa sina ang lugar. Kung paano naman ang mga tropa ma-plastar da sa gusto ta. Kahit yung mga pumuluyo, hindi man nagro mag-react mga pumuluyo da kung hindi man amuna ka higko da ang makita nila da eh. Sentro! Mention di yan, tanayang ngay kuigko na nasa tunga sa landfill, sa sulod sa landfill, galinapan na da. Kahit puro basura na da. Ginbuta, ginungod na gani, gibakalad ang propiedad para butangan sang pagtampok ta tanang basura sang syudad. Ta mention diyan tanan amo ng sitwasyon da. Pero galing mga katropa ang pag-awas
sang basura. Ang mga likido nga ni mismo sa sulod sang landfill, gailig sa mga hindi dapat malabutan. Sang sina ang mga higko ng mga bagay, mga katropa. Kung saan pa pala doon, may leakage na. Galik ang hindi dapat magwa sa sina nga premises or sa sina nga landfill, mga katropa. Na nagahalit dito sa mga wala dapat, sa mga hindi dapat malitan sang sina nga ano, mga katropa, nga landfill. Pa? Alas 11:25 na. Mag-pause kita for a while kay mga katropa. Tingnan ta karon si Regional Director Jekunlo. Mga tropa, ang hotel bala sana tabo dito sa may mga doon naga sinumbali lang mga motor dito sa may barangay Masaling kag barangay Kaliling sa Banwasang Kawayan.

0: Paulay kami ginapinsar pa nga, oh, para sa ila, may pamilya pa kami nga gahulan. Kamudaya kung gusto niyo mag-ikog, una, kamudaya. Sentro! Oh, hindi nyo lang kami pagperwisyo ang mga nagamaniho na nagabiyahin sa gusto da. Pero mga tropa, balikan, tanay ba si mga kapagigangot kita with our original director, with Sir Jekon Lo, RD Jekon Lo, para mabisitahan da sang Kawayan, sang Iltiyong Kawayan da. Oh? Ano pinakamalapit ng opisina sa Kawayan, sa sang LTO sa Kawayan na, oh? Oh, ano, Himamaylan? Himamaylan? Yo, di sakop naman sa LTO na IR tanan, Bilog region, tanay machimpuhan na da, malantaw da, mabisitahan na siya. Sentro. Eh, base bla regional director kon lo sir, base ina ang mga motorista da, bao. Kon pamakot mo ginaway ginaguro da ipakita ng mga papayles kay dokumento da mo. Sentro. Ang ila pa na mga motor, mga customized pa na. Sentro. Diba sinag, ano na nasa specification nga gina-require sa LTO ng ilang mga motor na? Oh. Basi mga tambutso na nila to, PBC na kadagko, blaw. No? Iluog mo kamot mo, halog pa bla kadagko, aw, no? Sakto na. Ano na size ng PBC, gani? Do, 4, basi tag 4. Do, kung comparar mo sa mga dagko-dagko na bla mga PBC, basi mo na kadagko, da mga tambutso nila, da? Iluog mo bla kamot mo, halog, aw, no? Ngayon, karong balikan, tana. Basi kung makatag sa aton sa komento si Regional Director Jekon Lo sa LTO-NIR. Makatropasan ba? Magabalik pang sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: The Secret of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
6: The Secret of Health.
7: Sample Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
7: Sample Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ton nina. Tungod siya sa ringa omega-3.
7: Sample Plus Gold.
6: The Secret of Health.
4: Paano natin ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang binipisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
5: Hugasan lang natin, kag pwede ka uno na.
4: Daw, kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
5: Yes, Sir Josil.
4: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
5: Kung diba, kauno natin na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
6: The Secret of Health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa ringa oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
6: The Secret of Health.
4: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sir nga, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton, dira. That's why, nag-abulig man siya para
2: magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nga pabakot man sa aton sa nga kaugatan, kaya magluwas sa presa.

0: ang Sir Yosil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega 3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega 3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga ugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The secrets of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM 103.9.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Nababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
12: sa XFM
9: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Centro.
15: XFM News.
16: Centro.
17: XFM tayo malas 11:39 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ng Centro.
16: Centro.
17: Para niyo rin nga kaupot si katropang France. Andrew Burgos, mga katropa.
16: Centro.
17: Check tani bla mga katropa ang atoy nga regional director sang LTO NIR kay para mabalaan tani kun ano ning ilang mahimo mga katropa dito sa may barangay Masaling kag Kaliling sa Banwa sa Kawayan. Ang atoy bla sa mga motor bala nga nagapinalumbaan ay kay mga katropa, oh. Kagap, Idri sa may bahin, sa barangay Mansilingan, may aksidente man diho. Motor man. Ginaligan makatropa, gibawiyagin sa kabuing mot- ang driver. Central. Dari mismo natabo sa puro katalingban sa barangay Mansilingan. No? Ang biktima ging kilala ni kay Leo Gentiloso. Oh, gabaliga ini sang karne sa meat vendor. Taga puro Quanzon, barangay Mansilingan, mga katropa. Ano man ika swerte sang sininga rider kay nga makatropa ginaligar ang iya nga jacket ginkaon sang kadina sang motorya. Sus. Ano mo na karon kay aksidente? No? Tumbang motor. Tapos siguro dasig-dasig pa ni padalagan dulaan sang kontrol ang rider kay ti ang iya jacket ginkaon sang motorya. Tumba ti patay gito. Sentro. No? Bawi ang ginis ang kabuhi mga katropa. So nagagawa sa investigation sa Bacolod ano no, sa Traffic Enforcement Unit Bacolod City Police Office nga self-inflicted ni ang insidente mga katropa. Sentro. Sige, gating wa makita sa aton nga LTO. Kasi kung makatag siya sang chimpoya lang. Sentro. No? Para ma-diskusyonan tani. Matala, kahit ano isang gusto, dira ang ginapakita ang mga abilidad sa mga rider na mga katropa sa Banwas ang Kawaya, no? Centro. Oh, may video, tada katropang Chris. Pagkita, bala. Pabatit ang video. May audio na. Sige, pabatit ang bala. Kaya doon na itong video ng lain-lain. O, i-play ito na tanan, be. Palihod ko. The drag racing. Biyahe pa na Rogers. Kung ano naman tabo at rasina mga ayaw na po sa Facebook ang ako nga muni na balda kay bangod sa Nabaldas po to. So please send Gcash. Kay Nabaldas po to. Grabe. Te. May harap pa kita nga tropang Chris sa itong dudamo-damos la. Ngayon isa to doon na nago ka to sa kasagingan. May harap pa yun na video mo. Oh, dito sa kadamo, ito doon nag-dinali. Tapos lakay doon may kita. Tapos punta doon may patrol sa polis mo. Oh, para mabalaan tan eh. Kung ano man ang pwede nga mahimo sa cross ng LTO. Da? Oh, ara, kita mo na. Wala. May video na doon na nago. Itong isa sa kasagingan mo. Centro. Oh, pero sige lang. Nandun lang alang atong RD sang LTO. Okay, sige. Try kayo magwa siya ko, no? Magwa siya ko na subong. Testingan ta lang. Please call lang si Eliwat Katropang Chris para ma-test na niya. Mapapalabotan na yung bala. Kaya sigurado, hoping nga mabatian, madras ang banwa sa Kawayan. Dapat tingali isang atensyon daw. Kaya ito do, why ni na, doon din na masapakan. Wala tonto pa nga may mag-binalis ka damanda. Centro. Okay lang bala tani, kung sila lang bala mahalitan yung mga nag-pinalumbaan na daw. No? So, rin mga katropa, i-check ta niya. Ari na, nagsabat na, nagatag na, magatag na sa aton sang chimpoya. Atong regional director sa Land Transportation Office ng Negros Island Region, Sir Jack Kunlo. RD, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupon mo sumung si Katropang Andro, RD.
4: Yes, Katropang Andro. May yes, agagid. Kaya may agagid sa bilog ng Negros Island Region and Siquijor Province.
17: RD, thank you again sa mga time, sir. Ari, oh, may concern lang kami di bilang i-discuss na ni Namon dari sa XFM ang issue ni Blaser sang drag racing dira sa may barangay Masaling kay barangay Kaliling sa Banwas ng Kawayan. Broad daylight, sir, ha? Tapos do may mga nag may iba man ganit ang mga gabyahe man bala. Sanding ni sa mga videos nga na-receive namo kang nakuha. RD, ano ni plano ta dira, sir?
4: Yes, Katropang Andrew, una, good, salamat, good sa information. Hindi ko lang ma-devolve kung ano ang ginobra, but we have already coordinated with our partner law enforcement agency, no, with regard sa any concern.
17: Yes, sir.
4: And we are actually on on monitoring na.
17: Okay.
4: Ang inyong activities. And ang atin niya coordination with the other law enforcement agency, ang PNP and HPG, is not so good na. And ang ining information ni palabas sa man is very serious, no? Kaya because bisan adlaw ginaobra nila.
17: Correct.
4: So, we are doing na subong sang mga information gathering. Mag-indi-ugid din ma-devolve sang the whole action sa ginagawa naman.
17: Okay, sir. No problem. Okay, sir. Pero sir, imbestigahan monitoring, under monitoring ng area. Pero RD, kung may ano naman ang mga na-identify ni sir, ano niyo ni ipangitaan niyo man sang paagi para ma-call ning attention nila.
4: Yes, ginapa-identify namon kasi ito na post na ini sa social media.
17: Yes, sir.
4: So, probably na ano na sila no, ano, medyo palala nila. Mm-hmm. And muna lang napangayo kami subong sa mga additional na mga videos and photojects para ma-identify namin.
17: Yes, sir.
4: Meaning mga involved sa ining ng mga illegal drug base activities na minakandakt sa mga areas ng Kawayan.
17: Mm-hmm. Correct, no? So, muna importante, RD, kay Bagrabio, Duga Aliat, Atay, Kogalantaw lang kay may mga gabiyahe man bala, sir? Basi bala kung muna nga punto gani sir kung mga halit sila ya dani kaugalingon na lang nilang halita nila hindi lang ang iba nga mga motorista nga naghahalalong da sir RD
4: insaktoy na no kay ini siya nga punuhaton nagdabutan ni sa alang-alang sa tanan nga nagadabot sa atong public road.
17: Mm-mm.
4: So ano gini siya no very high risk ang ini nga
17: activity sir.
4: Katotohanan that's why yes, we are seriously looking on this activity sa areas ng Kawayan.
17: Mm-hmm.
4: And hopefully we will have the result no
17: yes,
4: within the week or next week.
17: Okay. RD, di ba ang drug racing niya illegal giniya no? Dugi-dugi na mo, dugi na pustahan pa ni daan sir mo.
4: Yes, illegal gina basta ginakandak mo ya sa public roads no. May ara mapabagi nga maging legal ini no. There are mm-hmm. permits kay na process kag ginabuhat ini sa mga legal nga mga racing plots.
17: Okay. Okay.
4: So pero kung ginombra mo niya sa public roads may mga activities ka mo sinabas may mga permits no, kung gusto natin maging legal ini may mga process ini para ubrahon kung mag-ubra kita sa activity nga mo sina.
17: Mm-mm.
4: But doing this without any permits in the public roads illegal din.
17: Okay. Sige. RD, basi may gusto ka na lang sir ngayon palabot ni sir sa ila, sir. After this asining mga bagay, balang nga nagkalatabo, dra, sir. Specialist Banuwa sa Kawayan.
4: Yes, hindi lamang sa Banuwa sa Kawayan. We are monitoring the whole region. No? Actually, may mga information mo sa Lord. So, this is a strong message sa inyo. No? Whether natapos yung naubla ko, wala. Basta as long as we can gather evidence, we will make sure that nga may sugid ko ni show ko sa inyo. And we will make sure nga either masuspend or ma-revoke ang driver's license ninyo sa involved sa hindi nga mga klase sa illegal activities.
17: Oo. Okay. RD, thank you very much for this information eh, kagpagpalabot mo ni sa mga reminders dira. God bless you, RD. Salamat, Gabe. Good morning.
4: Kano pa ando? Salamat, Gabe, sa oras.
17: Yes, sir.
4: Section po, pero may agaliwan.
10: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
17: Mga katropa, ito na batian ng ating regional director sang LTONIR, si Sir Jack Conlo, no? Angkot mga katropa sa natabo dito, blang ang mga videos or footages ang may involvement sa sini mga drug racers or mga nag-drug racing mga katropa dito sa Banwasang Kawayan. To be specific, sa barangay Masaling, kag sa barangay Kaliling. Mas may nang abisitahan, dira. O, malantaw, bla. Gulpihon, slabla sang LTO. O, kahit siyempre mga katropa mo na yung mga bagay namin, isorpresahon mo sila.
10: Sentro.
17: Para hindi bala nilang paktan kung may presensya sa LTO. Para mag tinalaas na slabla, ay mabala mo ginada mo, no? Kagtiya mo na daw makatropa, kung tatanyo na daw kahit ang LTO, yeah, hindi ka na daw mag wala na rin sa excuse ng LTO, dira. No? Kung sa husto-husto lang, kahit kung sa tiyon nga magkaladakpan ka mo da, di problema nyo gina.
10: Sentro!
17: Oh, mungin nila hindi ko namian mo, no? Kaya nga, nga mahimo pa sa sinangabagay
10: Sentro
17: sa dira nga mga lugar nga which is bisan din kagid man bawal na mo no. Pero mga tropa as na mention sa aton sa aton nga regional director may mga nagapatigayan gid man sang drug racing but may mga bastante bala nga mga dokumento oh may mga permits in short para matigay na kahit may mga pila na daan ka mga drug racing mga tropa nga dugi na tabo bala during fiestas or kaywatan sa kada lugar no at siyempre mga tropa ang ini nga bagay delikado ni kun lang taon to no
10: Sentro.
17: kadasig daan sa padalaga nila. Dara ko may masugatan. Sila ko sa ibang nga slakeng nga naghahalong sa pagbanayo. Tapos lagali mismo yung makatropa na aksidente. Dara. Sala ka tayo isang nakapatay. Kamu na ding layin sa pungsod Pilipinas mo. Ikaw mismo nga naghahalong sa dalan. Ikaw bing binungguan. Tapos na nakabunggo si mo, nga kamute, napatay. Ikaw pa nang mapriso, kag ikaw pa nang mamayad. Da. Oh. Pailang ka pa na sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Kaya napatay mo to ang kamuti ito nga nagbunggo sa imo. Sentro! Kaya tigadali, gid man siyang mag-abunos, duta. Mote mo na kamuti. Luya ka nang mag-abunos sa duta. Ba? Kaya hindi mo na mapunggan nga mo ng reaksyon kag komento sa publiko. Kaya nga, ang ina nga bagay, huwag ginaya mga katropa, disiplina ng kinanglan. O, disiplina ng kinanglan. Labi na gining mga pamatanong pang bao perte ka pinadayaw init ang dugo makapungkos motor bao matyag nila do ay nabuhas makapuga ma disgrasya pao ting ginikanan mga problema mga toto palihog lang no uliktan yung ginikanan nyo kaysa sinang mga bagay ginapangubrahan nyo huwag gina sa kayuhan no nagpusta ka perte ka sa drag race katol pa ulo mo kung madisgrasya ka katol ulo sa ginikanan mo pagay no. Kung mapatay ka, ting mayo man na, ay, mayo man na, pasensya ha.
11: Sentro!
17: No? Pero mas mayo na lang giningalikawan ta, kaya hindi ni siya pwedeng himuon ta sa mga pampubliko nga dalan.
11: Sentro!
17: Hulaton ta, magpatigayin sa sining mga aktibidad kung may kasugtanan o kung ginpaboran. Dara ka mo yung trapa, gusto ka mo na kayo nga, ang inang drag racing, da, legal na mo. May bastante ng mga dokumento. Oh, na magabisan mag ano ka lang tawag na banking kada all the time. Banking nga banking da, di ba? Why gina dami masaway sa imo da? Asa da magpa magkalapak add tuhod mo da sang tukod sang banking nga banking da. Why gina dami mapugong sa imo? Nan. No? Di ka gina mismo masawayan da. Pero galing tingin nga bagay mga tropa isa ini sa mga talalupang don tras banwa sa kawayan. Si Mayor John Ray Tabuhara. Oh, sang kawayan, isa ina sa makapatap na sini. Oh, Mayor John Ray. Di basi makabatian niya man tada. Dara mismo sa barangay Masaling, sa barangay Kaliling, dara, no? Mayor, ilang tawada. Kay basi magabot ng tiyon, da nga may magabinansuli, dara. Oh. Tapos, way tamang ginapangabay, nga may mautas naman ng kabuhi, bangon sa sininga kapabayaan, dara, sang sininga mga nagasalakay des motor o nagabiyahe dira. Oh, di ta na pagulaton nga amo pa nang matabo dira. Sigurado nga pangayo man nagyapon ng banwa mo sang bulig kay na minapatyan sila bangon sa sinang mga bagay.
11: Sentro.
17: So tani si Mayor Tabuhara dira mabalik kay diyan no. Ililiya da blayor. Bisitahe da blayor, padala da bla tawo. Observahe da kung ginano da sila. Kay mga tao dang galinakat da. Ano na mo? Do highway na mo? Mga tao dagali nakat na masalabat panadakro ko yung ano na mga tabo na mga disgrasya da, sa bangon sa sinang ang mga presensya sa mga kamute da.
11: Sentro!
17: Mungkin naman ang namin na sila tawag na mga kamute mo.
11: Sentro!
17: Anong kamute yaw? Ginalubong na sluta, di ba? Pagalingan mo ng mga kamute, hindi mo na makalkal kay kakadunot na. Bangod nga tinaguna na sila mo, no? May dumdumang ko sa una lang, ulang ni, no? Pero, sa una, kasakay ko sa jeep. Sudyante pa ko to. Mayara itong driver, no? Nasakyan ko, papauli ko, halos pilan. Mayara nga istorya itong, may nakasakay ko bala nga, no? May nakasakay ko nga isa ka tigulang, senior citizen, do may pagka-nerviusa man bla, oh. Gambal nga, to! Inaya, nabi pagpadalagan mo to? Ay, daw gina laot asang kamatayon ng pagpadalagan mo sang jeep mo. Itasig-tasig padalagan sang jeep mo. Tingin sa wise asang tigulang. Ito! Hinaya lang namin pagpadalagan mo. Kaya doon matsyag ko doon ginalagas asang kamatayon. Sinabat asang tunto man yung driver nga. Amo na ganin na yung ginapadasigan ta para hindi ito malaot. Ako muna ka mga pilosopo ng mga driver. No? Pero amo na bala mga katropa. Basta ikaw ganing kakapyots manibila, nag-drive ka na. Dapat tingin mo nga concentration, tuto ka na dras dalan. Tingin ba na yung galing yun? Hindi na siling yung mga tropa just for transportation. Lain na yung tripping sa ibang galing yan. pinadayaw ni Galing Ilay. Biyahe lang nga biyahe. Puga lang nga puga. Oh, tapos kumawad ng gasolina, mga ayos ginikanan, naway na ko gasolina. No?
11: Sentro!
17: Diba? Telas 11.55 na. Propa nga ba yun? Talantas Mayor dyan, Rita Buharas, Banua sa Kawayan. And also si RD na to, na to na napalabot na naman ng impormasyon sa iya.
11: Sentro! Oh.
17: Tamingan nyo blang nga, ratas latanan. Surprise blaw, no? Ay, nako. Oh, Mayor Jan Ray, liliadas lang ay basiko na nun na matabo da, no?
11: Centro.
17: Kaya alas 11.56 na mga tropa, hindi ka mo magkalipat, ha? Ang guba nyo nga radyo, dala nyo di sa amon sa XFM. Mari kami diri sa Earth Street, Puente Belia, Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod City. Kaya islantas ang bago nga radyo. Ha?
11: Centro.
17: Kung ang radyo nyo, dabi karoon nga doon ka robot-robot. Na, doon nag-aburot, nalanggin nga nag-aburot.
11: Centro.
17: Bailoy. Dala nyo din kay Bailuan ta, mga katropa, nag-robot-robot.
11: Sentro.
17: Ang matubang sa inyo, ang amon nga gwapo, hundring nga teknisyan, si Chris Librando.
11: Sentro.
12: Sir, yes sir.
17: Kahang-kahang giniya. Kahang-kahang. Oo, pero siguraduhin niya nga idol yung radyo sa inyo, ha? Siya na diyang ano, kay basta siya na ding yung duty nga technician. Oh, siya na dang masikaso sina. Ha? Ano no? Bailuan mo? Oh, siya mabailo ko no. Bailo, bailo ano? Ah, oh, bailo radyo. Sige. Kay mga katropa, once mga bailo kamo sa radyo, may mga sorpresa pag kami diri nga hintag. Ah. Kay basi ko makatilaw pa kamo sang manamit namon diri nga kape, ah. No? Sang Santo na. Namit ka kape, no? Santon Gold Coffee Mix, mga kape na mundari. Mga katropa, bang oras ko doon labos na. Bukas ang amon, dari nga, ano mga katropa, ang opisina namon para sa pag-exchange sa guba nyo ng radyo, kundaan nyo ng radyo, balantas ang bago ah. No. Sige. Mga katropa, tutok lang yapon rin lang sa XFM 103.9 Bacolod. Kay magabulos ng XFM Network News. Saliwat, inyong korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapsalamat gid, may udto, and God bless us all mga katropa.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: XFM 103.9
20: Santon Gold Live Testimony.
21: Arur balik si Miloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
24: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
25: Kapoy Ilis
0: ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9.
1: Mga tropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget pinaigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Report. Apiling ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang banyo para sa 2027 matapos itong talakayin ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto na yun itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyektong handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastos. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto rito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino dapat yakin ng ERC na tama, makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagpapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nagkain si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ang Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente. Habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umanoy. Hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
5: Report. Federal Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nitong babantayan ang galaw ng sigil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapalipan ng ilang sigil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag sigil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa sigil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung mapapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Inaasa ang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang subpoena.
3: XFM News Nationwide.
2: Nakabantay ang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
3: XFM News Nationwide.
1: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posible nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances. O ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa subpoena at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
6: Same lang ho yung utterances. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano ho unang na-copy-paste doon sa utterances, yun ho yung...
7: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Amin yung point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
6: Yes, Your Honor.
1: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng Prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue o upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
8: Ito minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tinignan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in-charge dyan, yung prosecution counsel?
9: Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi. There's no case against that person, di ba?
10: Yes.
9: Ang impeachable talaga is when you...
10: Yung pagbabata.
9: Commit, na, I will do this, or I will do that.
2: Dagdag pa ni Ligo, ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
3: XFM News Nationwide.
1: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi mo na siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating congressistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon na tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagayon ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
3: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat at sa sino mang maaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
11: Matanggal na yung mga IPIP, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niya ang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun, makuha niya yon.
1: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isa sangkarangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Jensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
3: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Palawan. Ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Pamilya nasawi matapos makoryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
12: Na nagbagkita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa imbestigasyon, maaring tatapos lamang umanong mali na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagit naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil umano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ipinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
13: Ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ang biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya. Ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspekta. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaristo ng mga pulis ang suspekta sa Barangay South Poblasyon sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
3: Live report.
14: Na-rescue ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Sawagar Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawagar River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turn over sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa X-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakitang may dalawang tama ng air gun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable bagamat kinukonsidera na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, Mag-Vision X Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Marico Dino, XFM News.
1: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digo City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
15: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng sangguniang panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Nila Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.

0: panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
1: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ng malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ng mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng pag-asa.
0: Sumikat pong araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog bandang 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, kadagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nanhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugon ng ICC at iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.

0: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Parasa. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Magamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuluyang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kauno ng Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure sa isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2.
0: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: the Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na kapagbiyahe ang Says the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
1: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanya, bla,
3: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita, pa?
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Aking kilikili, nawala na rin yung
6: an-an. Sutton Plus Herbal Soap, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sutton Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Sutton and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa tanan nga mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining ginapreparar para sa sulod sa balay pamahaw panyaga panyapon? Kahibalo kamo nga mga pagkaon nga aton ginapasulod sa aton lawas, dako sinang papelya para sa kondisyon sa lawas ta. Hindi lang kay ang kanon ha. Ang pinakimportante sa tanan ang paris ang kanon. Kinanglantang kanon pero ang mas importante pagid ang paris na sina kay dira kita nagakuha sa mga kinanglanon yung mga vitamins and minerals sa ato sa ringa lawas. Or hindi gani, ang inyo sa ringa mga food supplementation regimen. Anong inyo ginainom nga food supplementation? Kay balo kita, balantaman na, kung kulang ang ato sa ringa ginakaon ba lang mga pagkaon sa vitamina, minerals, o kon nutrients? I-engage kita sa food supplementation. Para nga hindi makulangan ang mga vitamina kag minerals na gina-demand sa ato sa ringa lawas. Ang programa The Secrets of Health ang maghatag sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Kung paano, number one, malikawan ta nga magkasakit o kung maglala ang ato sa ringa masakit kung may ara na. Pagkatapos matudluan kamo mahatagan sa ideya kung ano mga pagkaon ang dapat naton sining i-prioritize. Ang mga pagkaon ba lang makakuha kita sa madamo sining mga nutrients. Kaya ano nga mga pagkaon ang dapat naton likawan labi na gid kung may ginabatsyag na kita sa lawas ta. E pareho sini kung may high blood ka na nga daan or hypertension. Taas imo blood pressure bala. Ikon magpinagusto ka pada karon kakaon sa mga mamantikaon pagkatapos sa ang tawag ta bala nga mamoy ah. Ang mga naga-trigger bala sa anto sining pagtaas ang blood pressure. So tikon di magalala lang ato sining kondisyon. So may mga dapat kita likawan kung may ara na kita pundo nga masakit sa lawas. Sa ato sa ringa pagparagad, live kita mabatian sa tanan sa ringa mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag ato sa ringa pagparagad sa Gyapon, upo na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad, kag kumustahon ta naman, no? Ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman sa mga detalye na hanungod sa topiko nga aton pag-istoryan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Pero hindi ka mo magkabalaka, hindi namon ka mo pagpabudlayan ni Sir Josiel. Padanlugon tang aton suryanay subong ha, edisyon.
0: Mag-discuss kita sa isa sa mga masamin ato sini nga ginakaon actually. Pagkaon ni subong, iniiya, pwede gani makilaw mo, labi nagikong lingod pa bala. Iban, gamay lang yun, isa ka bilog asin lang, tapos para gumuno, iban gani, why na gani asin-asin ah. Pero ang iban sin, na namitan gid, kung si bugon mo ang langgaw, kagang patis, but we are not recommending that. Kaya ang sobrang konsumo, sina may triggers ang iban nato sa nga mga masakit bala. So, pag-istoryahan ta dari Doc Leo, namit ini lakot stambo Doc Leo mo.
1: Kampiyon gid. Kagaway gamagsala Sir Josiel. Kaya mo nang pamahaw na mong dagina.
0: Tambo pagkatapos tugabang, butangan mo sang linghod sininga nobla. Tawag nato sini mais. Pagkatapos ti amon ni okra.
1: Ti kampiyon gid Sir Josiel, bang iban sini hindi pa kontento Sir Josiel.
0: No.
1: Hambal sang kilala ko sa gusto ko yan, amig diya ko may gina lip to lip.
0: Butangan mo lo, why naman igi kag ta gusto subong eh. Ano na lang?
1: Bagungon ginabutang sa iban Sir Josiel.
0: Oo, shells. Pero depende sa inyo sining ano ah, timplada sang una sini para maghamot pagigani na butangan namon sang luy-aloy adok Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Para nga maghamot ang ginahimo pagid sa iban sini kag pwede nyo gid makaon kag amo ni dapat kontani hindi malata pag bakit ninyo kundi kay pamabuksan ang kaldiro pa kamusang ano bala pa kamungadaan sang ahos mga isaw kung duha kaliso sang ahos pag bakit nimo ilunod nimo ang ahos dokliyo kag takloban pag bukas mo sus are imong kahamot nga pamatsyaga mo daw queen of the night ang pangamiyan niya, Nukleo, sa sulod sa balay mo. Ah,
1: pati gani, piyak balay, Sir Jocelyn, makamuno pa mo. Eh, pakton ko sa daan niya eh.
0: Sila niya tambo, sila niya ginlunudan niyo, sila niya sang pinapangahos uli ay.
1: Correct. Hindi kayo tuloy kayo mahamot, ka-aromatic man gano'n Sir Jocelyn eh.
0: Oh.
1: Kag makagala na, kapin pa no, kung naanad ka na sinibala, kay di man manigar Sir Jocelyn ah. Although, madanlog kung matanlas ang isa sinikabagay kung pagkaon, di man tanan nakauyo yun sa Sir Jocelyn mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga listeners kita Sir Jocelyn kasi ang katanlas sa pag-inom sa Sunthun Gold Coffee Mix sa Raya, hindi ka dyan mabalibaran Sir Jocelyn.
0: Ate ho, mo nang ginasiling nila nga ginaugo mo palang daw gadali ka nang atunlon mo.
1: Correct Sir Jocelyn. Kag ang madamo nga nakanotis bla, nga ang blending sa iya sininga mga sangkap kanami gid sang pagkasinanto nga hindi lang sa aroma nga hambal sang kilala ko Sir Jose, sa aroma palang buhi ka na mo. Kay kanami sa iya sininga aroma ra ang real coffee aroma kag ang sabor gid iya Sir Jose nga makasiling na pinasahi intact ang sabor sang kape pero makasiling ka bala nga ang kananam.
0: Oo.
1: Kag ang kanami ara gid ka masagamsaman gid mo sa kada higop kag labok nimo sa isang Sunthun Gold Coffee Mix. Kaya hindi lang na Sir Jose, hindi lang sabor ha, kundi ang benepisyo bangod siya sa mga sangkap.
0: Temakon mo na, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, plus ang glutathione kag glutathione kag collagen.
1: Correct Sir Jose, kag hindi manigara, magluwas sa ginatawag sabor, saya sininga aroma, sa iya sininga benepisyo. Rason Sir Jose, nga ari literal ha, nga tembalon gid man naton nagakaubusan gid man, may mga time gid Sir Jocelyn nga nagkaubusay gid eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga outlets sini sa mga butika hag parmasya
0: ang subong ginulat naman lang gani deliveries kiti may mga manog pick up gani nga way paka pick up bangod kiti alang-alang ang stocks amo niya ka tawag dato sir mo na nang pagsalig sa tao subong sa Sunthun Gold Coffee Mix Doc Leo.
1: Correct Sir Jocelyn.
0: Hindi lang man ni nauyunan mo at least may salig ka ba lang ay may makuha ko di bisan gamay lang sustansya.
1: Tama Sir Jocelyn no kay nga man damo sang mga nauyunan ta.
0: Oo.
1: Mga kalanon ta mga ilimnon.
0: Mm.
1: Pumangkot makapaayos lawas ta.
0: At yung iban sini, parehos di ko nun, makaubos kay isa kalitro, kuha mo ganit na, sakit mo lang sa ulo pagkaagadok layo mo.
1: Correct Sir Jocelyn, hilab pa sa sulok-sulok.
0: Hmm, wise worth it eh. Kung tamaan ka, ililihi ka pati sa brief mo kung gabi ko na. Na refer na to mga alcoholic drinks bala. So mo ni sa Sunthun Gold Coffee Mix. Basi ka pamangkot ka mo, siling nga kung magtimpla ako, upod sa yasining binukbok ba lang ang mga sangkap, powdery like. Nga sila nga daw may mga green nga nagalutaw-lutaw nga particles, Doc Leo.
1: Bangon sa mga sangkap ni Sir Jocelyn
0: nga green.
1: Green leafy vegetables.
0: Pareho sa bisang balunggay.
1: Correct.
0: Green na. Ang palaya may pagka-green manina. Amo na nga may mga fine particles nga makita ni kao, nga may distinguish mo nga green ini siya. Kagang kolor yabla kung lugay yun, kung kaysa makitaan mo doon may nag-green, it's because of the green leafy vegetables, labi na ginang malunggay, malunggay powder, nga rada sa Sunthun Gold Coffee Mix. So, amo mana sa ibang paginato sa nga mga kape, if you like, parehas din yung hambal nga, mainom ko tani ka kape sina galing kay naka 2 cups na ko kagain na sina tiba si hindi ko katulog sina sa caffeine ah may kape kita nga wala caffeine nga gusto mo doon nang kapangapi ka lang.
1: Correct Sir Josel kag ining kape bala nga ginatumod naton nagabulig pa gani niya Sir Josel panami sang aton sini nga panulog.
0: Mm-hmm.
1: Kay tungod nga kargado sa sangkap nga makapaayo sa aton sini nga lawas ang isa sini dire o kunang pila sini dire Sir Josel paghatag sa aton sini sang fiber kag protein kombinasyon ini ha.
0: Uh-huh.
1: Katuman ka importante sa lawas especially kung nagaedad ng isa katawo. Hindi mo kinanglan ang dugang si ni Sir Jocelyn ha, nga pag-boost si mo sa nga energy kundi kinanglan mong dugang sa nga nutrition para nga natural nga mag-producer sa nga enerhiyang aton sa nga lawas. Isa sa makuhaan aton sa amo ang balunggay, amo sa ni Sir Jocelyn ang ampalaya, spirulina, kag soya nga sangkap sa aton sa nga Sunthun Plus Coffee Mix.
0: Oo, di sa Sunthun Plus Coffee Mix nakapangapi ka mo nga wala caffeine kag coffee beans.
1: Correct, kag ginahambal blan aton Sir Jocelyn nga nag-cafe ka na nagbulong ka pa.
0: Mm.
1: Literally, ang isa nga mabulong na ito, ang terminobla na ito, Sir Jocelyn, anong bulong sgutom? kaon.
0: Oo.
1: Kung nagahilabi mo sulok-sulok, makalikaw ka pa, Sir Josel. So, sige, pangima-kima. Kiblan mo ang kombinasyon sa protein and fiber. Makahatag sang satiety, matutuod na kabusog, kag hindi ka dugay-dugay na grave sang mga unhealthy ng mga kalanon tagilim ng Sir Josel. Tungod nga, hindi ka makabatsyag basta sang hilab sa imo sa nga tiyan.
0: Amo ni gani, ang gusto ninyo bala makalimit sa intake sang kanon, Dok Leo, ha, per se. Kaya nagpabusog gid sa aton permi sa pagkaon ta kanon mo.
1: At sa naandan o kung sa naanad, Sir Josel?
0: Oo, sa naanad na sa kanon. Mm-hmm. Grabing birabira sa kanon. Tatlo kong sa katimo ang kanon. Isa man lang kapiknit nga daghanan kung kaysa okay na mo. So kanon gid na nagpabusog sa aton. Pero para ma-minimize din yung ang tama kadamo nga unlimited rice nga makonsumo ninyo, labi na gid kon palakaon ka mo isang kanon, himuon ninyo antes ka mo magpanyaga bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Inom ka mo sa Santon plus coffee mix bala, or antes ka mo magpamahaw, or antes magpanyapon, manotice ninyo nga gamay lang gid ang makonsumo ninyo sininga kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kanon ang istorya na ton. Pero hindi, Sir Josel, malain ang kanon, ha?
0: Oo.
1: Ang malain, dira, ang sobra-sobra na ito niya panginaon.
0: Mm.
1: Te, unlimited rice na gani, why pag-limite ang aton, sila nga sige, timo, nga timo.
0: Mm. Problema ang tungaw, Dok Leo mo. Kaya ako nang hambal nila niya, grabe man pagtambok mo sila niya, pati sila niya pusod mo, gabulusikan ba?
1: Gahiting-hiting. Iban, sa ni kapila na mag-adjust ang pahakag.
0: Oo. Munang hambal yang ha, sila niya, pila hawak mo, bagay, ti isa mo lang na.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, gutokos paha ko, sila niya, baka na makamago. So, ti, amo na sa mga kauturan to sa kape, pero may isa pangit kita ka kape nga may sipa. Ini nga kape, ang iya color kape giniya nga parius gid sang daw brewed coffee, pero may added nga mga supplements nga puno iya sang ano, puno sang nutrients ang premium D3 coffee mix sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Dumduman ko ang hambal ni Sir Josel nga may madudubahan nga termino sa isang kilala ko bala nga may sipa bala.
0: Mm-hmm.
1: Sang nami niya sa premium D3 coffee mix may sipa, pero dulo da pulayon niya ka. Pero hindi niya ka napulayon, nagsipaon, ha? Lain naman niya ang istorya, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakapunto na ito, yung dulo napulayon niya ka, kaya naghahatag sa isang gentle, Sir Josel, nga benefit. Kaya amat-amat niya ginapabalik, ka gina-improve ang ito, sa insulin sensitivity. Ngamon yung problema sa kadamaan, Sir Josel, nagakad to sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes, kay huwag ginatulupangod ang insulin resistance, bala?
0: Mm-hmm.
1: Sige lang inom sa anong mauyunan, kaon sa kung anong mauyunan, pero kung hindi makamusin yung mapauntat o kung hindi makamusin yung maguntat sa kafe, kay mainomi ka mo iasang kafe, nga binito pag-i-considera ng pagtilaw sa isang premium D3 coffee mix. Muna nga may dapulay ang adala mo kay may binipisyo sa lawas, tungod ang swabi nga kombinasyon ng binipisyo, Sir Josel, sang panit sang mangustin, kag vitamin D3, tuman kadako ang binipisyo sa lawas. Imaginable, ha? Pinaagi lang sa pagpangapikapi, may puruhan iya nga malikaw ka sa pagkautod sa imo sa nga parte sang lawas. Dito sa nubla nga binipiso, Sir Josel?
0: Oo, basta nga sa nasinina naton sa naandan ninyo nga tiyempo sa pagpangapi. Kag kung ano kadamo kamo mangapi in a day, try nyo bala ang tatlo ta ka mga variants. Labi na gid kun sa mga kababayanhan bala, Dok Leo. Ini may mga abnormal na bala or imbalances na mabatsyagan, hindi na normal administration. Kung kisa may ara isa ka bulan maabot, sa lipasa naman 2 ka bulan, 3 ka bulan, kon dalalang ina sang hormonal imbalances actually, pag inom mo sa Santon plus coffee mix, sa sige-sige mo sining inom, may kilala gani kita, pila man lang ka bulan ang inom niya, more than a month ang iya sining inom, nagbalik ang iya sining administration, normal na ginabta na sa monthly. Kay ina bangod sang hormonal imbalances, pero mas mayugid para mahibaluan nyo ang cost sang inyo sininga hindi normal nga monthly period sa mga kababayanan, magpakonsulta gid kamo anay doktor.
1: Ano yung pinakamanami nga mahimo, Sir Josel? Labi na kung may symptoms sa nga ginabatyag, kag bisan waay pa, Sir Josel, gati suliton ta nagabalik kita sa previous naton yung mga edition, Sir Josel, kadamo sang mga balatian kag mga pag problema o kon ng mga organs naton nga mahimo may problema na susulod, pero ay pagkita sa symptoms nga mabatsyagan, Sir Josel, kag suliton ko madamo nagakakibot nga pagpa-check nila, may problema na gali sa atay, may problema sa kidneys, may problema sa baga, iban pa nga parts sa gilasan nga lawas.
0: Pareho sa bisang hypertension, Dok Leo. Sang kasanulan ninyo na hibaluan nga hypertensive ka mo? Sang naga saka naog pala ng blood pressure ninyo? Abnormal na ha? Mm-hmm. Nga up and down sa inyo blood pressure. Nga nabalaan nyo dayon? Wala. Lugar ninyo mabalaan, kag lugar ta mabalaan, inang naga palaminhod ng imo sining nga pisngi, mm-hmm. pagkatapos nagapalang alay ng imo sining tangkugo, pagkatapos pamatsyagan mo daw kahalo ang imo na sining nga ulo, nga pamatsyagan mo kung huipon ka sa hangin daw mapalid ka, nga masakit ang ulo mo, nga daw halo, nga daw gasakit, gapinot ang imo sining nga dughan, lugar ka magpa-check, magpakuha sa imo sining nga blood pressure, sus, amo nang hambalin na gapalamunggo ng BP mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. No? Magluwas siya sa iban nga 140 overacting ko, no? Lain naman na yung istorya. Overacting na yan mo. Pero pinaka-point na to, ang iban na balaan pa lang nila kung magkanto na sa iban na komplikasyon. Posible mas stroke ng iban sini dito pa sini nakahibalo gali. Ang iban sini nagka-damage sa ila sini kidneys dito man na nabalaan tungod nga sa early nga mga panahon or stage. Nag-umpisa pa lang ini why halos sing mabatsagan nga sintomas. That's why ginabalik-balik na ton Sir Josil. Ano gid ba lang gamay na ton nga effort sa pagkadto dira sa CST Health Wellness Center how? Dira sa Yulo sa Barangay Arroyo sa Iloilo City o kun city proper. Ang iban gani Sir Josil nga mga malapit-lapit na lang nga distrito. Literal nga ginala lakat lang nila kati parts ng ilasan ng exercise eh. Mm-hmm. Pagkanto dira ti total libre man lang way kasing bayad gamay nga effort gamay nga gastos pamasahe sa nimahatagan kasang giya kag protocol kung ano nagkakadapat kag hindi nagkakadapat nga himuon nimo para ma-maintain ang mayang panlawas.
0: Di ka mo magproblema kay iban mahambal nga sila gamay kwarta ko di way labot sa kalibos nga plitian ko patakoran basi sukto na ko sa kalibos yan nga professional fee sa mga doctors or consultation fee. Don't worry kay kon sa Yes to Health Wellness Center kamo magkadto. Actually, there is a siyudad sa Iloilo, sa Islasang Panay, da, sa iyang building, Yulo Street, Iloilo City proper na, libre dara nga ito niya konsultasyon. Kung may ara kamo na support niya 500 niya extra, ang 500 niyo ibakal niyo lang sa food supplementation para nga magnami ang inyong sininga health condition, Dok Leo.
1: Tama, good Sir Josil.
0: So, amo na ha sa mga kauturan. Pero mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Actually, duly approved ini sa Food and Drug Administration. Ini mabakal niyo sa mga butika nga suki ninyo sa mga branches sang Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede man ka muna kabakal sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag diri sa siyudad si Iloilo, amo na sa clinic, kanto lang ka muna da, sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Pero ti balikan ta ining paghambalan naton diri Dok Leo ining party sa Okra kay kun tanawon naton sa nakalinyada sining mga content sa ato sining mga food supplements just like sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C wala sang Okra Dok Leo pero may ara sang content or ingredient yung ato sila nga Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, nga almost with the same kind of benefits yung makuha natin, Dok Leo, sa Okra.
1: Correct, Sir Josil. Di mali mo, may mga ginatawag phytomedicine specialist man kita nga makilala. Basi, padayon yung matunan, adang ma-upgrade ni Sir Josil, kung maupod mo na Okras pala abuton.
0: Mm-hmm. Kagari lang ho, ang ginasiling natin sila nga, pati ang pasunod sa pagkaon may epekto sa ato sila kayong lawas. Na-notice ninyo, ari na lang, uso subong, damo subong pa pinya, ha? Mm-hmm. Pineapple. Mm-hmm. Tistingin ninyo nga tapos kaon, kag magkaon sang pinya o kon pineapple, gaaslom tigab ninyo. Mm-hmm. Grabe ang tigab mo, matyagan mo, mabalik, mabalik sila yung duga kapinya, ha? Kon magtigab ko. Pero tistingin ninyo nga kanan nyo ang pinya before meal. Kay sigurado kita, nga kon matunaw na gano'y mga ginakaon na ton, mga ara na apat ka oras kag matunaw, Dok Leo, ha? Marigdas to sa sulod. manotis man na after that, after 4 hours or after 6 hours, Dok Leo, mali ang margin dyan, mamuhin ko haw.
1: Mm-hmm.
0: Ina, bangod sang presence, also sang fiber. Amo na ang itatawag na ito sa niya, ipikto sang insakto nga pagpasunod sa mga available nga pagkaon nga pwede naton makaon sa amo na ang ating kalaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagtang pinyate, kabulig, panami, kag paswabi sa aton sa niya digestion.
0: Pero gapahamot, ginman ako, no, Dok Leo mo?
1: Mm-hmm.
0: Oo, ambal nila ako, no. Sila niya, dapat kon aboard or abroad ko nang imo sininga partner sila niya.
1: Mm-hmm.
0: Antes magpauli sa kabulan sila niya. Antes niya kaon kakapinya niya para maghamot.
1: No, nagani inom ka pineapple juice.
0: Pero may research that could back up sina Dok Leo ha.
1: Correct, Sir Jocelyn. Actually may mga pagkaon kag mga ilim noon nga makahatag sa ginatawag kahumot o kon indi man kaaya-aya, Sir Jocelyn, nga order.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sininga lawas.
0: Kaya ti isa dira, ari na lang pinakasimple, hindi kin man itama kabaho yak tali. Testingin ninyo magkaon sang kamonsil.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gikundamo ang kanon ninyo nga kamonsil kag magpangihi.
1: Mm-hmm.
0: Kay pamatsyagan mo, pati ikaw daw mauna kagwa sa siya. Daw, ibilin mo lang, hambal, ubusa dahil lihiyon ko.
1: Tugas ka isog sang baho.
0: Oo, grabe ka isog sang baho niya. So, amo na, ang ato sa inyong pagkatandaan, ang tinutuyo sa inyong programa is maghatag sa inyo sang ideya. Kung pagkaon, gitman ina, ano nga tiyempo dapat na ton inisya kanon antes ang main menu or course or pagkatapos, pwede nyo daw paama na lang. Pero general rule, basta ganit prutas, much better to be consumed before kita magkaon sang main course, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joseph. Salagdari like prutas kag utanon.
0: Mm-hmm.
1: Unagin na sila basta mga ma-fiber, Sir Joseph. Dapat na unagin na dito panaog sa aton sa ringa tiyan. Sunod na aton sa ni ang protina. Araman ang sudaan yun na, Sir Joseph. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pinakaulihin na aton ang carbohydrates. Kung kakaon ka kanon, ti pinakaulihin ni mo sa niyang kanon. Which is sa aton, Sir Jocelyn, masami, sa mga Pilipino ha, balis ka na nagkakatabo.
0: Mahilig kita yung maging binto, abi mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton permise na ginahimos niya, pangkuha sumuod.
1: Mm-hmm.
0: Pangkuha umay, bla,
1: mm-hmm,
0: or sumuod. Pero ari lang ang ideya ninyo. Ay, notice din nyo ha, may kilala ka mo mga incheck, mga tawag dato sa niyo, halingin ba sa mainland, yung mga Chinese, panilagi nyo bla, or hindi ganit Japanese, panilagi nyo bla magkaon. Kung ano una nila ginapulot, mm-hmm, kung maghanda man sila si Babo sa lamisa, kay ti tatlo niya kalandaan niya ang incheck. Una is appetizer, sunod ang main course, and then ang dessert nga ginatawag ta, o pangyamis. Manotis ninyo ang kalabanan kung may available nga prutas. Sa incheck kag sa hapon, una nila ginadiga, una nila ginabutang ang prutas sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Actually, pasunod.
0: Mm.
1: Unlike iya sa aton nga, tiyan, no, makao na ta. Hindi ulaton tanayin kwan.
0: Mm.
1: Tingbon kina, Sir Jocelyn, tanan-tanan.
0: Oo.
1: Kagpagusto, kaya kung ano una mo kwaon.
0: Mm. Kag ginapulihin ng prutas, silingya, ti, ano, nakihad mo dang kilihad doon ta silingya, kay, ay, silingya, doka sumuod, git pang kuha sumuod silingya, huwag kita prutas da.
1: Oo, oh, may harap na ibang isa, ay, hindi lang na yan, to follow na lang na.
0: Prari, sa okra kita, balik kita sa okra. Ang okra, kung damo ka mo okra, mas maayo, nga antes ka mo magkaon sang kanon, hanigin niya na yung tiyan niyo sa okra, Dok Leo.
1: Correct, gid.
0: Kung may ara ka mo pulo kabilog ng okra nga kalanon,
1: mm-hmm,
0: maubos mo bing pulo kabilog okra, hanigyan na ibisan lima la kabilog ng okra kag ang lima kabilog hambal padalon doon ko ni sa isa ko kakap nga kanon.
1: Pwede gid?
0: Oo. Amo na ang insakto kontani nga pagkonsumo sang okra. Pero now dari kita mamangkot ka mo, mamangkot kita nga ano ang makuha naton sa okra, Dok Leo?
1: Kadamo sa makuha naton sa okra, Sir Jocelyn, no? May calories man ni siya, makatag sa aton sa energy, may fiber, vitamins and minerals. Actually talaga sa lang, Sir Jocelyn, kung niya madamo ng mga kalanoon o kung mga pagkaon, makuha naton sang vitamin K. Isa sa niyang okra, folate, may ariman siya, magnesium, potassium, calcium, may araman. May gagmay nga, kung gamay nga iron, nga makabulig man para sa aton sa nga iron na needs. May ara man sa vitamin A, hadin sa beta-carotene, kag may natural antioxidant. Kagiban pagin, Sir Jocelyn, nga mga bioactive compounds nga nabugos o kundiri sa ni sa okra, kun ginakonsumo, kun ginakaon naton regularly?
0: Actually, pagkakita naton nga isa sa mga makuha naton dara nga benepisyo is because of the contents ng folate, Doc Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Again, sa may mga asawa na siguro ko nakaagi na busong kagbata ang asawa ninyo, nakaagigid sa resita sa doktor sang folate rich food supplements or vitamins, Doc Leo.
1: Correct.
0: Kinang lano nini for the development supply sa nanay sa iyasining nga ginamabdos. Bangod man kay ti dito sa sulod, kung anong ginakaon sa nanay, amo man ang ginakaon sa bata dito sa sulod, Doc Leo.
1: Correct.
0: Kinanglan tada, ukraman. Amo nang makuha na ito, na damo ni fiber, vitamin C, vitamin K. Ati kalabanan ang gigalisin ni Doc Leo, mga fat soluble man ining vitamin vitamin K is fat soluble.
1: Ito kombinasyon, Sir Josiel, may water soluble and fat soluble vitamin diri sa ni sa okra.
0: So kinahanglan nga ang pares ang okra kun magkaon kita makahatag sa aton lawas ang good fats, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Para nga ang vitamin K nga ara sa okra ma-process niya. So diri naman masulod ang pag-function niya sang premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil kag malunggay oil, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Tuman din ka importante ng ato sir nga premium D3. Hindi lamang kung may kinanglanon ito nga dugang sinisang vitamin D3, Sir Josiel. Kundi laki pa ng iban pagid sining nga mga fat soluble vitamin na linsagin kaon naton ang upod man nga ma-absorb kung nagainom kita sang premium D3 soft gel capsule regularly. But ko ang balon, ako nagkaon kita sang mga pagkaon sining may ara sang beta-carotene. Tingin na convert na sa lawas sa vitamin A. Kinang lano naton ang good fats na Sir Josiel. Magluwas pa kung may vitamin K na rin kasubong sa okra. Kung may ara sang ginatawag vitamin E pagin kita sining ginapasulod sa lawas, kinang lano naton ang good fat sa presensya sang VCO and moringa oil nga ara sa vitamin D3 naton, premium D3 soft gel capsule. But ang balon, Sir Josiel, kasubong blas taxi, blas ang una. Kung tanda ka, Sir Josiel, kapin pa kontrata, bungkit urot. Dali lang ang panganay mo.
0: Ati, pag mano mo da karon, pag haboy mo, butano mo na karon, yung mabunggit siya, kundi, why na taxi anay, urot na?
1: Correct, Sir Josiel. Daw, amun hindi katabo kung kainom kita sang premium D3 soft gel capsule. Hindi lang vitamin D3 ang mabunggit na ton, Sir Josiel. Ubos man, pati sini ang vitamin A, vitamin E, vitamin K, ginaprocess nga ma-absorb sa natin lawas.
0: Ti magluwas na may virgin coconut oil, which ang function niya sini, ha? Ini, according to the studies made by DOST kag DOH, ang virgin coconut oil may ala antibiotic-like effect. Kay epektibo ini sa pagpatay sang bacteria kag viruses sa ato sini nga lawas. That's why sang tiempo pandemic, ini ang isa sa maging recommender gid sang DOST kag DOH nga dapat nato sini nga intake or imnon.
1: Correct, Sir Josiel, kag tuman din ka practical kiti diri mismo sa aton sa Pilipinas, tuman ka nagaya ang lubi diri. Kag maproseso ang iya sining fat nga muning nga guwain, Sir Josiel, virgin coconut oil.
0: Pero base kon maghambal ka mo nga ninyo, ha, gin kagod ninyo pagkatapos gin butang sa kalaha. And then pabalato may balutai balang inatawag butang man sila ginpuga among iya sining gata, and then pasigihon na pabukal hasta nga mag pabili na lang ang iya sining mantika. Hindi, if we speak about virgin coconut oil, why kaagi sa proseso sang pag-extract nga may init o kalayo.
1: Correct, Sir Josiel, kati virgin olive oil called pressed na iya. Ang ginahambal yan, Sir Josiel, kati landslob na iya. Lanas ang lubi.
0: Landslob. Pagkatapos, ang lanas ang lubi, you know, damo, uses ini, ha? Kung mawadan ka mo sang habon, pwede sabi Santon Plus herbal soap, kag Santon, isa ang clear skin herbal soap, mawadan ka mo, iban sini, ginahimo nila, Doc Leo, para daw dismonado, gausap lubi, balon mula sa paligo, inugtakas na, inugpamunlaw na, mausap na kalubi, ibutang sa buhok, pagkatapos ipamanyo sa bilog ng lawas, sus nagakanang-kanang, Doc Leo, pag takas ni mo, pagpamunlaw mo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Tungkol din sa ginatawag natural oil. Nga ara mismo dira sa lubi, bala? Ang iban ganit sa rin, tapos maglakat. Ginasugba pa na Sir Josil mo. Mm-hmm. Ang linukad bala nga unod sang lubi. Which is, samtang nagalakat ang panahon Sir Josil, padayon niya pagtuon na pagdiscover sa isang mga gratuaga bioactive compounds dari sa lubi, natukiban nga tuman gali kadamo sa benepisyo. Kaya itong mga nakita na ito Sir Josil nga manami sa panit, manami sa buhok. Kumbaga Sir Josil, superficial lang gali ito.
0: Mm-hmm.
1: Dito pang ibabaw pa lang mga benepisyo. Nga kung mapasulod pagigali natin sa aton lawas, tuman pagid kali kadamo kag kadako sa benepisyo.
0: Ano ni sa una gani nga gugta sinanay sinika sinugba nga ano ni lubing nga gina panghiso kon sa buhok pagkatapos gina pamanyo sandis ka magpamunlaw dok Leo kay masugba na sa daw tamala palad gadako lugar magpauli why don ko na din ang aton nga lubi why sa kabalo nga naubos kausap ka bata
1: kay tali Sir Josil ha sa una yun ang merienda actually na sang iban hindi na for the purpose nga ipanghiso o kon ipang panglugod sa panit o kon ibutan sa panit gina merienda sang iban na kati ang kananam bala Sir Josil ara gida sa meat sini sang lubi
0: so tiniya sa lubi ha balang kita ya sa okra nay sino sinyo da kau yon okra bi bayaw kamot tabe kau yon kamo sang okra nga gin steam lang or hindi gani gin butang nyo bala sa mainit ya tubig pero as a matter of advice mas manami kanon ang okra nga hindi lata inang nagaragse pa bala tawag daton ibang sini terminology nila half cook inang makuha lang pagkatalum sang iya sini nga daw gilok-gilok bala Dok Leo kay kun masabihan mo na sa ininit nagakuha ang katalum sinang daw gilok-gilok iya sa sagwa nan pwede mo na niya makaon amo nang manami kanon now ano ang mga health benefits nga makuha naton kun pala kaon kita ka okra Dok Leo
1: kadamo sang health benefits Sir Josil no nga makuha naton sini sa okra sa panahon subong kadamo Sir Josil sa kabangdanan para nga temprano kita mapatay. Pero ang proseso anay agyan naton.
0: Tapos mapatay budlay mabuhi no.
1: Pero hindi man Sir Josil masiling naton nga mahapos o kon madali literal blang pagkapatay sa tao. Kay may struggle pa man ang lawas naton Sir Josil eh. Antes mag give up ara anay yung proseso eh. Ara na yung pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng cholesterol, pagkurinot sang panit, pagsakit sang aton mga joints, paghubag sa ni mga proseso ina Sir Josil na nagapatimaan ng lawas naton hindi gusto mag surrender.
0: Amo na gani Dok Leo, kun amo na nang nabatsyag mo. Na pa-mentionar mo bago lang gid. Isa na lang gid na pangamuyo sa natong dan. Sabaw sila ni Dios ko ini nako pagpantos.
1: May ara magini termino sa na Sir Josil nga ay si kwanto ho yung tanaw ko to yung bistahan ko to so do isa na lang kaulo do'y kapirma hindi mga lahog-lahog mga langas-langas lang na pero pinaka-point si ni Sir Josil wala nga maidad sa maidad magigita pero kung tani hindi bala nga nagkakabuhi kita nga puno kita sang ginabatyag sa lawas diri masulod ang papel sang okra Sir Josil tungod sa iya pagkamanggaranon sa antioxidant nga nagabulig protect sa aton sa nga selula para nga bisan paano mapahinay sini ang aton sa nga pag-edad I mean ang mga symptoms samtang nag-edad ang tao kasubong sang heart disease, diabetes, cancer, memory problem, eye diseases, kag chronic inflammation. May ara sang pwersado nga antioxidant ko okra Sir Josil nga makabulig benepisyo dari sa aton. Ano bala ini? Ini ang anthocyanins. Ang anthocyanins, Sir Josil, ginhambal na itong ini, in particular, kay basi matingala ka mo. So, okra nga gina-mention na itong, nga manggaranon sa anthocyanins, hindi ini sa okra nga naanda na itong, nga green ang kolor, kundi diri kita sa purple sininga okra.
0: I see, mas manami ang purple sa green. Ha? Basta hindi lang hybrid, Dok Leo. Ha?
1: Correct.
0: Native, mas better.
1: Tungod sa yasin ng anthocyanin, Sir Josil, kung nga anangin purple ini. Amo ina ang yasin nga, o kung amo ini ang bintahan na tondri versus sa green sininga okra nga makabulig para protehiran ang aton sininga kaugatan, ma-reduce ang inflammation, masuportahan ang aton sininga brain health, mapanubo ang risk sa sininga heart disease, mabuligan ang aton sininga selula para marikaw sininga sa damage, magluwas pa nga kargado man sa vitamina, flavonoids, nga upod man sa ginatawag anthocyanin, ma-reduce sininga inflammation. Ginaliwat-liwat na aton Sir Josil kay inflammation tuman kadako ang labot. kung nga damo kita sa ginabatyag sang sa aton sa kalawasan subong.
0: So again, much better kung may ara kamong sang purple nga okra. Ang tawag sini kung sa saging brininas mo tawag sa una sa mga malam. Una tong nobla brininas tab sa ano tuba aden to. Mga malaga tuba bla tapson na.
1: Tapson.
0: Mm. So much better kung purple. Kag mas maayo pagid kung native hindi na mga hybrid nga mga okra ha. Now, magkaon kita ka okra Dok Leo, makita nato nang daw slime like botamol ya jelly like inaya kon mainitan. Once gani nga maano mo ma, mapilasan mo gamay tapos bubuan mo ininit. Bisan din gani pagbubuan ininit. Kon sa aton pa ang nagaagay sa lawas sa ni sa aton dugo ang iyaya daw slime like nga no naga daw hindi pala mabugto daw laway. So, ina Dok Leo, ano ang function niya sina kag sa aton abi nga panunaw? Sa aton sininga tiyan. Anong mabulig sang masami nga pagkaon sa okra Dok Leo?
1: Ang termino sa ni Sir Josil bla para mention diyan sa kadaman laway bla.
0: Mm, galaway-laway.
1: Kunot doon mo nagalaway. Kun imo sininga ginatawag ikat nimo sang kutsilyo galaway, balio nimo. Balaan mo ko Sir Josil kung linghod kati. Kunot doon mo siya. Mautod gud saya. Hindi siya nagapaganot. Tungod nga linghod pa siya kag ang iya fiber sa hindi pa mahunit. Ang benepisyo sa ning iya nga laway Sir Josil nagabulig hapin gali sa aton sa ninga tiyan. Beneficial ini sa may mga samad sa tiyan bla may mga ulcer.
0: Actually Dok Leo kon hiwaon tang tiyan ta kag tanawon dito sa sulod. Marigka man kamo magtanaw sang ara sa sulod kay it's more on mucus-like. Ang sulod sa ato sining hatsyan, Dok Leo, labi na gigong matunaw ng pagkaon.
1: Correct, Sir Josil. At least sa mga butchers ni Sir Josil,
0: salado nila, no?
1: May imagine nila na tungod sa pag-ihaw nila sa makasapatan ba, Sir Josil? May amuman sila sa sulod sa kasudlan.
0: Labi na sa small intestine, malo, Dok Leo, nga muna nang madiritso sa mga nutrients, aranadra, sa small intestine, amuna nga madanlog ang ato sining intestine.
1: Ang balit sa iban ba, kumusa sa kapayas ang kasudlan parang makuha danlog ya. May purpose na sa aton lawas. Kaya makabulig man dira ang okra Sir Josil. Kumbaga, mabulig man ang kadanlog sa okra sa pag-alalay sa kadanlog dito sa sulod din nagahapin sa aton sa ringa at yan kag tinai. Nagabulig siyempre Sir Josil para nga suabe kag matanlas ang pag-move sa aton sa ringa pagkaon. Siyempre danlog gani eh. Kaya nagabulig man siya para nga magnami aton sa ringa digestion. Kag isa pag yun sa concern sa niya o kung bintaha sa niya kay mapahinay ang sugar absorption. Especially kung palakaon kaya bla Sir Josil kanon. Pero ang peligro mo sa ni mapanubo kung ang risgo mo mapanubo kung palakaon ka kanon kung unahon mo abi try bla sa mga palakaon kanon unahan ugit perming laswa. Para nga pag-abot sang kanon kung pinakaulihi na ina medyo busog na kamo hindi kamo makabuylo.
0: At least average lang ang makaon ninyo nga kanon kay budlay kung masobrahan man kita ka intake sang carbohydrates actually mo alin sa kanon kaya na-convert man na sa aton lawas into sugar eh.
1: Correct Sir Josil. Pero area kung mabalansi mo ba lang iya tungod nga sa emotioning physical nga hulag tuman tsaka trabahuso san paano magamit mo. Ang delikado mo lang Sir Josil kung palakaon kita pero kulang kita sa hulag.
0: Pero sa okra gali Dok Leo ining laway sang okra ang guwa gali sini kon sa mga parada pa barangay Tano Dok Leo. Una permis parada. In short siya sining tagapagiya pati ang ato sining pagpamuhin siyempre may dako nga bulig ini Dok Leo ha. Mismo ang laway niya kagang iya sining mga insoluble hindi matunaw sining fiber.
1: Correct Sir Josil lang manami sini sa okra pag-abot sa ato sining digestive health duha ang partner dere. Ang uganot niya kag ang laway niya nga tuman gid ka ampay sa aton sa nga chantig tinae Sir Josil.
0: So ti kita nyo lang gid gamay-gamay lang ng okra pero ti ano ba English ang okra mangkot lang ko sa inyo sabton ta nakaroon ka ng English ang okra. Gamuno lang kita di okra pero mamangkot kita kung ano English ang okra damo pa ni matangatanga mambala ano English ang okra to daw sunod pagin si Nidre Dok Leo ang sa ato na binga ano kurason may ambag may bulig may tabang Ang masamay nga pagkaon sang ukra sa maayo na ito sa nga kondisyon sa korason, no, Cleo?
1: May ara, gid Sir Josil. Kay sa mga tao, subong mahilig sa ultra, highly processed, ultra-processed food, Sir Josil, why na bala sa nutrients? That's why pati aton kaugatan nagaka-affectuhan. Kaya nakadepende ina sila sa sustansya o nutrients alin sa aton sa itinae. Kaya itinae na ito, nagahulat na kung anong i-feed na ito, dira. Ang isa nga makabulig sa aton hatag para nga masuportahan aton sa nikaugatan kag aton sa ninyo kurason, among potassium. Amo sini ang ginatawag anthocyanins. Nga isa sang source naton sina, amo ang okra, ang potassium nagabulig para nga mag-relax aton sa ninyo blood vessels, masuportahan para mabalanse aton sa ninyo blood pressure, mabuligan, bisan pang aton sa ninyo kaunuran, kag ang aton sa ninyo nerves, magtrabaho sang maayo. Ang anthocyanins naman iya, ining nagahatag bala sang purple na kulor sini sa okra, kati purple okra nga itong ginatumod dari, nagabulig para nga magnami pagid ang pag-function sa aton kaugatan, mapabakod ang hapin sa aton sa nga kaugatan. Hindi lang hapin sa tiyan, Sir Josiel, nagtinae ha, kundi pating hapin sa aton sa nga kaugatan, ma-reduce dira ang inflammation. In effect, maprotektaran, kung maprotehiran ang aton sa nga kaugatan, batok sini sa damage. So, naagi sina mamintinar nga manami aton sininga blood circulation, blood pressure, kag indi tuman magpangabudlay ang aton sininga kurason.
0: Tikita yo lang gid ukra-ukra lang gid na pero pati ang aton sininga kurason maproteksyonan niya pa. Luwas lang gid kon ang inyo sininga kurason nagasakit. Tungod kay nabigo. Tinayang bulong sina ko no tiempo. Time can heal a broken heart.
1: Pero kon kay sa ako na Sir Josil, hindi kin madala sa jimpo. Kapin pa kuno kon ang samad, pabalik-balik kuno nga gina, ano pagpagsa ni? Pabalik-balik ang ginapugaan sang suwa.
0: Kon sa mga medical condition pa, amo na yung natawag na ito niya, chronic inflammation, Dok Leo. Tidere kita sa chronic inflammation. May mahimo ang okra, Dok, sa chronic inflammation?
1: Tuman ka dako, Sir Josil, ano, ang ginahimo sang mga tanom pag-abot sa chronic inflammation, isa na dari ang okra. Ginabalik-balik na ito ng chronic inflammation. Kaya inflammation, kinang lanon for healing. But the problem, Sir Josil, kung ang inflammation, maging chronic, kinag-damage siya sa aton sa lawas. Like ang ginatawag long-term inflammation, kung ang chronic inflammation, mahimo nga makapataas ng risgo sa arthritis, sa heart disease, sa diabetes, Alzheimer's disease. Ang purple okra, may ara sa compound yung makabulig reduce ang inflammation, especially kung regular naton siya nga ginakaon. Actually, pwede kita makakaon sa okra adlaw-adlaw kung may ara lang sa aton sinipalibot. And kung mas fresh ka, kag hustong metodo sa pag-prepare, makuha ginaton Sir Josil nga sa ringa benepisyo.
0: Sa kadamo sang pamagi sa pag-preparar sa okra, pero tuluan karon kita ni Dok Leo kung anong pinaka-the best nga pamagi. Pero ang iba niya pamagi sini, may manula lang o galing ang mga nutrients dapat. Kung hindi kita mainulik doon bala sa pagpreparar, porti ang balanta na karon ang preparation ha. Sa ato naman nga immune system, Dok Leo, if we speak about immune system, amuning tagapagbantay, tawag nato sini body armies, amuning aton tagapagdepensa sang lawasta against sa malala sini nga mga infection dala sang bacteria, viruses, fungi kag iban pa. Now, ano ang papilya sang mga nutrients nga makuha naton sa okra sa pagpabilin sang healthy nato sa ninyong immune system, Dr. Leo?
1: Nagabaratian ng tao, Sir Josil, kung kulang sa nutrisyon. Kagsaya sa ninyong lifestyle. Nagkakasakit ang tao. Kag pwede man magkasakit ang tao, Sir Josil, tungod niyang malatnan siya sang kagaw. O kung halitan siya, madamage siya sang kagaw nga nagalaton-laton, kay mahina ang iya sa ninyong immune system. Ano bala matabo, Sir Josilaw, kung may ara sa mga tulisan pero hina ang gwardyaho? O kung mas damo ang tulisan kaysa sa gwardya nga nagabantay dira sa isa ka balantayan o kung establisimento? Madali nilang masulod o kung madaog ina, tungod mahina gani ang defensa. Isa nga makabulig, pabakod sa atonsin ka defensa, amo ang okra. Anong ari diri? Ang iya sininga vitamin C. Pero ang problem sa kadaban, Sir Josil, kung kauno na to ng okra, hindi husto nga aton pamaagi sa pagkaon sini ang vitamin C, wala na. Tungod nga ito yung iban sa nini magkaon sa nagaragusok.
0: In short, gali ang vitamin C is heat sensitive sininga vitamin.
1: Correct Sir Josil. Ya kuntani amo nang mabulig sa aton lawas para mangin mabakod para nga maprotehiran kita batok sa hilana, trangkaso, infeksyon, kun may mga samad kita, mga rashes kita dira, madasig nga ma umpawan. Nadula na. Nagkaon kita to, Dokra. Pero te, why na vitamin C? Hindi hustong proseso sa pamaagi natin sa pag-prepare. Pero at least na lang, may konsuelo, mantaka may fiber pa.
0: Oo. So, te, kung di yung madiyan dat makabulig sa papapagon sa ato sa immune system, ang guayin

0: manula eventually ang mga germs nga nagakosa nga to sa nga BO o kon body odor from the inside sa sulod do kleyo kon magkaon ikaw sang ukra ano ang mabulig ya sini sa ato sa nga skin na do kleyo
1: so kon mahina gani sir Jose lang aton sa nga immune system posibilidad pigaw man ang aton sa pamanit nga man isa sini sa bitamina nga common sa aton sa nga immune system kag panit among vitamin C. So kung sa vitamin C, hina ato ni immune system, ang vitamin C kinang lanon man sa para sa paghimo sa collagen sa radiosil, parang mapanami aton sa ringa panit. Firm, smooth, kag strong ang aton sa ringa panit. Di paano maghimo karon kunwai sing isa ka material na kinang lanon, namuning vitamin C, nga ari dari sa okra. So okay lang na iya kung sa pangwa kay mabuligan aton, pinagi sa Sunthorn Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, o kung herbal soap, nga mabuligan, bisan paano mga pikas-pikas dira, ang mga pinalian, mabuligan nga maamat-amat panas ang mga kagaw sa sagwa dira mabuligan nga mapapas ti panggwa na Sir Josil which is kinang lano na ton may ara magkita suporta sa sulod ang pagkaon sa okra sa ustong preparasyon mabuligan para magnami ang aton sa ringa panit mangin firm smooth and strong pinaagi sa collagen kag sa bitamina nga halin sa okra nga kinang lano para sa paghimo sa collagen
0: so ti ang vitamin sa is very important ha para sa ato sa ng skin protection kay kinanglanin na sa pag manufacture sa lawas ta paghimo abis ang collagen pero ang vitamin C heat sensitive ha so indi ta paglagaon kag lataon kay laban-laban why na impas na naglayas na to si vitamin C kay heat sensitive sa gani so sa ato naman nga eye health do Cleo ti kinanglanon ta normally sa matata is relaxation. Dapat from time to time i-relax na gid ang matata. Kaya nga, you know, kung kaysa nagkakahinulukan ka bala, labi na gid ko may mag-agi nga dumawili ka oblatan ako, Dok Leo. May matahom nga bagay karon nag-agi, tao man o kung ano man yung sahi dasang talanawon, nagkakaunay mo sining nga mata, nga lugar mo dumduman, gali nga dapat ka magkisap-kisap man sang mata mo, Dok Leo. Bisan kisap-kisap na lang, nagatulo na galing luha mo, butang mo lang sini, grabe na yung exposure sang mata ni mo nga why na pahuway, kagway na relaxation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Dapat man natin mabalanse. Kinalan papahuayon man nato ng aton sa ringa mata. Isa sa pabor nga mahimo naton sa mata Sir Josil ang nagakaigo nga pagtulog. 6, 7 to 8 hours nga pagtulog. Panahon nga mahatag naton pabor sa mata naton yung sa iba niya parts naton sa ringa lawas. Gaan man naton sang break ang aton sa ringa mata sa pagatubang sa computer. Exercise naton ang pila sa ringa mga technique dira ang hindi kita magpalabigid kag magbabadgid sa aton sa ringa computer kag sa aton man sa ringa gadget. Kag isa man diri Sir Josil kung gina-exercise naton ang aton sa ringa mata kasubong sa aton sa ringa lawas pakanon man naton. Kung ginapakaon naton aton lawas pakanon man naton aton sa ringa mata. Paano? Pinagi sa paghat tag sa nagakaigo kag kinahanglanon nga nutrients ang pila sa mga antioxidant kay direkta nagapanghikot sa aton sa nga mata among lutein tag zeaxanthin tapos dugang pagin aton ng beta carotene tag vitamin E nga para sa kahapusan sang aton mga tagparamati ka viewers Sir Josil makuha nila ini pinaagi sa regular nga pag-inom pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule araya kun indi ka makaagwanta sang adlaw-adlaw pagkaon sang okra. Pero may mga tao, Sir Josil, na kaya nila ya. Basta may bungang okra, may kilala gani ko, subong pala Sir Josil. Siya kinasambot gani amon okra to.
0: Kaya ang iban bala, ning mga datamala tudlo nga gagmay bala, tingayan tawag ta, small finger, why ginahugasan na nila na Dok Leo ka ginaurab eh.
1: Correct.
0: Eh puksi nila hambal nga. Ay sila nga may pagani malutaw sa siya bunga ko ukra. Tapi nuksi mo doon?
1: Ako actually Sir Josil, basta balaan to nga wising spray sa mga commercial pesticide ni Black Insecticide. Wising mga abono nga organic bala Sir Josil sa report na paghambal. Pwede ka uno actually direkta from sa puno. Pag ligto mo sina kaglinghod. Kung may dala ka dira nga tubig pang hugas, pwede mo na yun hugasan lang pagkatapos ka unon mo na yun. Ngaway na sing luto-luto.
0: Oo. Halong kalanda sa okra sa tupad balay mo, kay base bala ko nang ginabunyag, ya bala, diluted nga ihi. Kay yun o, makapatambok okra gid man ang ihi mo, nga diluted ha.
1: Di kalabanan siya na Sir Josil sa mga nagkawat-kawat.
0: Ano nga pang dawhat bala siya daw, madawhat sa kudal ko siya niya ang okra, ya, maipo ta bala.
1: Oo, namo na, marisim ko kagiglisin siya.
0: So, rich in beta-carotene, lutein, kagsiyasantin gali ang okra, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Sir Josiel, kasubong bala sa makuha

0: Atan sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Pura area, sa mga ikaw yung danlog, mas mahapos convenient yung Visenex Plus Soft Gel Capsule. Pura area, sa mga madamo, sa okra, at rin balon gilman nato na anthocyanin balang diferensya sa ninduha sa purple kag sa green. Ang purple, yan may anthocyanin. Pero with regards sa ibang nutrients, parehas malang ila sa ninyo kapasidad. So kung nangyay ka mo sa purple nga okra, hindi na magsigi palibog, anay. Pwede magkaon yapon sa green nga okra. Natabuan lang atong topiko subong about sa purple nga okra.
1: You know, may discrimination na pati ginhawa ta sa nimo kagana wala Dok Leo. Kaya why kita anad kakaon ka purple nga okra? Kung may purple nga okra gani ginabaligya, ang why maka-enchende Dok Leo, hindi magbakal siya ng green akon. Kay siya ka, ay tanada ko na ang purple. Gali kay may bintaha kung purple nga okra ang imo siring kanon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. May bintaha kasi ni sa iyang anthocyanins.
1: Sa ato naman nga bone health, Dok Leo, may maambag dara, may mabulig dara ang okra to maintain sang healthy na ito siring bones.
0: Tuman ka dako, actually, Sir Jocelyn, ang papel siring okra kag hindi madamo siring ang mga tanom nga makabig na itong source sini sang mga vitamina nga nagabulig giya sa calcium para nga magpabakod sa itong sini nga tulaan. Isa sini sang ginahimo sa okra tungod siya sini nga vitamin K, siya sini nga magnesium, siya sini nga calcium, nagabulig siya para nga aton sini nga tulaan mapabakod. Kiti ang vitamin K, amun na nagagiya dito sa calcium, Sir Jocelyn, para magamit git sa aton sini nga tulaan upod siyempre sa magnesium man. Kag isa man niya makabulig kung kombinasyonan mo ining okra, no, tungod sa sining vitamin K, kung nagatumarka man sa premium D3 soft gel capsule, Sir Jocelyn. Kaya kinahanglan nun. Actually, ang balon gin man naton, Sir Jocelyn, na istoryahan na gin ining tulaan, pinakamanami ang updon gin naton ng aton sining ultimate trio. Kung nagakaon, kamusong okra. Ultimate trio gadya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kag may ara kapag siniiyasang okra, kay ti may ara kasong source sini sa vitamin K sa pagpabakod gid specifically sang imo sini nga tul-an, which is isa ni sa sang advantage sa nagakaon kita sa isang okra.
1: Okay, ini ka mo magpida-pida da sa okra ha. Kon may ara malanda tudlo inyo kaugalingon ninyo makauyon sang okra. Pati sa weight management gali Dok Leo, gamay lang gali ang calories ara da sa okra Dok Leo, pero dasig ka mabusog.
0: Correct, Sir Jocelyn. Ang isa nga makabulig sa aton o kung makahatag sa aton sang feeling of satiety o kung ang kabusog sani, bangod sa fiber. Tamo kung kulang kita sa fiber, maghambal kung kulang sa fiber o kung wising fiber, obserba rin nyo bala kung refined carbohydrate based ang inyo sani mga ginakaon. White bread, himo sa white flour o refined flour, kagiban pagid yung mga pastries, mga desserts bala Sir Jocelyn. Sino nakakuan? Sino ang naka-experience siya ang makasilingan na busog siya? Magluwas ha? Sa hambalan nun, yung mabatian na ito na sumuran. Nasumuran ka lang, pruway ka mabusog. Kakulang, tungod kakulang sa fiber, ang question sila. Dira, samantala sa palakaon, balalaswa. Makasiling ang iban sa nga doon, nabusog. Ito, kung pinasahi yung kabusog. In fact, kung testingan, kagtilawan, gani, nisang iba, no, nga wai, hindi bala anad sa utanon, makabatyag sila sa kabusog. Pero sa mga mabaguhan, makabatyag man sila nga daw puno, manhangin nila sa nga tiyan, tungod sa reaksyon sa aton tiyan sa fiber. Pero ang fiber, sa gusto sa ring amount, makabulig sa aton lawas, kag makabulig man sa weight management.
1: Amo ninyo, kung may fiber, do paris lang na tawag nila doon, nagahukad bala. In short, sinikon sa aton halambalanon, bala doon, nag-expand kung may arad, fibrous sa content ang ato sa ring ginakaon, labi na gid insoluble fiber.
0: Actually, Sir Jocelyn, amo man gid na nagkatabo, no? Balunta na gimana, ang maniwa nga higo, ginapatambok ya. Para mas mahapos si pagwa sa aton sa ring sistema.
1: Okay. And may sadar hidok Leo, silingya, ako nagtesting ko silingya, may tanong kaming okra bala. Daw mga isa kasi manas, sige-sige kong kakaon ko okra. Sino daw nag-agresibo ko haw?
0: Correct, Sir Jocelyn. May ara na isang benepisyo, no? Sa aton sa ring sexual function and performance. Pero hindi nyo pag-iambal, hindi nyo pag-i-take literally ha, kay basibla para sa loglahog sa kilala blas ito pwede ito na magamit ng pampadanlog. So kauna lang. Kung amo nang imo sa ninyo purpose, pwede ka makatumariya sa turbo dietary food supplement eh. Actually pwede sa babae man ni Sir Jocelyn eh. Kaya yung isa man ka problem bala sa sexual activity, hindi lang sa lalaki kung ang babae, Sir Jocelyn, Sil may ginatawag dryness naman eh.
1: No.
0: Kaya ti budlay gid kinanglan sina sa ginatawag pagbalanse man sa mga dapat balansyon susulod sa lawas. Magluwas lang Sir Josie la sa mga may problema na gimana kun imbalance sa hormone, especially gina tumod na ton sa ni ang wine na bala nag menstruate. Ako na sa pamulan noon, syempre expected na gimana na Sir Josie. Actually, amo nang ang balsang kilala tanga ti pwede dok gamitan ukra. Skoka on lang kamo ukra magasawa. Kay makabuli gina para sa pagpanami sa aton sa nga system of function lakip sa aton sa nga sexual organ dira or reproductive system. Kag hambalan Sir Josel may bulig, actually may benepisyo ina ang sigi-sigi nga pagkaon sinisang okra kay ti nagabulig hatag sang dugang sininga sustansya sa lawas sa nutrients panami sa aton sininga blood circulation.
1: Pero kung sa okra, Bidok Leo, anong best way to prepare sang okra para ma-maximize naton bala ang mga benepisyo to agin pang mentionar naton ni pang discuss naton, Dok Leo?
0: Kadamo Sir Josel sang pamagi sa pag-prepare sa niya, actually ang okra pwede sugbahon.
1: Now,
0: magluwas nga pwede ka unon nga raw.
1: Hindi nyo pagsugbahon nga kakabatok.
0: Ang ginahimo sa ibang sinister Josel, may mga flavorings plus na may mga sauce. Kasubom na sa doon nagkasugba ka sang karne bala or ginabanyusan mo man sa mga sauce bala Sir Josel.
1: Mahalub-halub lang kung sa mga karne, ano bala, medium rare.
0: Mm-hmm. Dati ang balsa kilala, ito may dugo-dugo pa na.
1: Kaya mo ginman na sa okra, nang gusto pa bala nga may usap-usapon ka gamay.
0: Kaya nagilaway-laway pag hindi. Pero ka point na ito, Andre Sir Josel, sa kadamo sa pamaagi sa pag-prepare sa okra, but best overall method of preparation sa okra among light steaming. Steam lang naton makadali. Kung nga light, kay dira lang kita dapat sa mga 3 minutos, 5 minutos ang pinakalawig sa pag-steam naton sini.
1: Ati, insakto lang na maghumuk-humuk gamay kag malatom lang sang init ang bilog ng lawas ang okra, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: So, 3 to 5 minutes, maximum of 5, ah. Pero much better, 3 minutes. Gasan nyo lang, Anit, mayan siguro. Kaya tibasi, bala ko may mga huligko-higko pa da because of harvesting, transportation, exposure sa yabok ang ibang panghigko. Hugasan nyo lang, Anit, mayan, kaya gistim mga 3 to 5 minutes. Much better, kaya consume ninyo, nga why na sang ibang panginan, naan ka mo, Dok Leo, kang ibang sinin mahilig, bang sa naan. So, mas maayo nga pure na langgit, puro-puro na langgit nga okra.
0: Kung may mo, Sir Josel, pero kung may gusto ka man nga ibutang sinidre, since nga may ara man sa sige na ito ang mga antioxidant na kinanglan, man Sir Josel, sinisang oil or I mean, mga oil kag fat soluble vitamin, kasubong sa vitamin K, pwede mo patuluan Sir Josel sa virgin coconut oil or virgin olive oil. Kay pinaagi sa light steaming since gintawag ining or bangod na gintawag ining best overall kay ma-preserve ang match sa vitamin C sa ni. Ma-preserve man ang yasin ako na-maintain man ang yasin nga fiber. Kag waay sing Sir Josel, waay inis ang ginatawag sabor nga pagka sa gunot o kung daw malagdos sa panabor bla sa mga sensitibo bla. Hindi sila kauyon sa medyo hilaw-hilaw, hindi sila kauyon sa tuman-man kalata. Tama-tama lang gida ning light steaming sa okra.
1: Mga pila ka okra sini ang pwede natin konsumuhon, Dok Leo, para makuha natin at least bala mabatsyagan sa lawas to. Ups, salamat ginsagin pasulod mga nutrients sa lawas ko sa pagkaon sa okra, ha, Dok Leo?
0: Linghod nga okra, Sir Josel, siguro medium size. Magambal kita medium size. Ako, sa ako medium size pwede ni Sir Josel, dumalas ang kadangaw mo. Depende mas dangaw, no? Kasi may dangaw yung laba, Sir Josel mo. Pero balaban tao nyo lang basta malinghod, medium size, hindi tuman ka dako, hindi man tuman ka gamay. Kaya hindi man tuman, gid ka linghod. Pwede makakaon, Sir Josel, mga pito kabilog against steam sini. Kung medyo maasab-asab ka, pwede pulo hasta 14 sini kabilog.
1: Okay. Pwede ninyo sulusubrahan gamay, depende mas kada ko ninyo. Kung dako, ginkamot pang lawason, pwede nyo man dugang-dugangan gamay. Pero, at least sa amon na kadamuon, mga 14 bilog or 15 kabilog, at least masustintuhan yan ang kinanglanon sa ato sa ninyo lawas in terms of nutrients from okra, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Sabay pa nakatag kami ni Dok Leo sa inyo sa gamay naman niya diya, partiya sa okra, makuha natin, maharvest natin sa ninyo mga benepisyo halin sa pagkaon sa okra. Pero isa lang gid ang delikado si ni Derico, nagabatsyag na kamo. Kung nagapalanakit ng lawas ninyo nga daw, hindi na kamo gani makahulag. May kinanglanon ka mo nga himuon, pero sa gabalang pagpalanakit sa lawas ninyo, imninyo na lang sang cease the pain.
0: Correct, Sir Josil. Pero, kung regular ka nagkakaon sa okra, mahimo mo panubo ang risgo dira, Sir Josil. Sa pabalik-balik nga pagbanog, inflammation na nagresulta sa pagsakit sa mga joints na ton. Specifically, sa may mga arthritis na ginatumbod na ton, Sir Josil, kinanglan nyo mag-inom magin sa isang pain reliever. Kung kinahanglan nun, ngayon hindi ka mo sa nima ginatawag maupangan o kung kinanglan nun nga may asikasuhon din ka mo, may ubrahon ka mo. Kapin pa, Sir Josil, ang termino bala nato ang ginamuno sa aton nga nagapasalamat sa cease the pain sa mga no work no pay, Sir Josil.
1: Teka nang lano ginila na
0: correct
1: ikon mag-absent sila wa sila suldo mo.
0: Tama, Sir Josil, dako gid ang kagdamo nagapasalamat sa nika cease the pain. Actually, pain reliever nga makahatag sang kasulhayan sa aton sini nga ginabatyag, Sir Josil, nga kasakit ngot-ngot o kun busog sa parte sang lawas. Ang bintaha pag sini, Sir Josil, limbla kuno ginahana nang hanap lang adto kasuhon ka, doga napungtan ka, doga pala mungol ka, hindi ka makaginhawa sang maayo, nagabulig patawhay sang aton sa nipaginhawa, Sir Josil, ang daw mga nagapulugok nga parte sang aton sa nga ulo, bala, like doga pala mungol ka, barado imo sa nga ilong, matumaran mo sa the pain, hindi lang pala nakit, Sir Josil, ang makuha niya, kundi pati inang daw mga barado nga pamatsyag ni mo, kag, barado giman, Sir Josil, lang iban sini ko ginasuot sa trangkaso kadto ay nagalalangot ang parte sa ila sa mga joints, mabuligan niya na sa cease the pain.
1: So ang cease the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Nami patani discuss galing kay Tito daw alang-alang nagikita sa tiempo sa ato sa ninyo pagparagad. Ang iban sini sa masunod naman ni edisyon sang programa The Secrets of Health. And lastly, kuanta lang sa inyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Listener na to, Sir Josel, takalibo pero dari sa Iloilo ah. Turbo ko na, Sir Josel, sobra pa ya sa okra mo. Danlog man ko ng epekto ya. Sa mga nagahina dira ang performance, makabulig diya ang Turbo Dietary Food Supplement tungod din sa makakaglabo huwaska nga sangkap niya. Sa pag-maintain sa nga tonson nga ika ayong lawas, hindi magiging lanon sang tuman kamahal o kung malahalon o kung damo gyapon o kung damo at once nga tumaraw na tonson nga mga vitamina kag mineral, kundi bisan ginagmay lang pero sa amat-amat amo nang dako nga pundasyon naton para sa mabakod nga lawas, makalikaw kita sa badatian, dako nga kagastuhanan aton malikawan. Gani ugalion naton ang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C para mapabili na ba ang kabakod sang aton sa nikalawasan kag kita mabuligan mga balatian malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihiyang tanan kasunok pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upo da sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na rin ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na nakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinanahas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM Exciting!
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
5: pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, amin, kayo sa mga DJs, nalakad, bla,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how.
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: parang nuna siya, nasakan ba yung mata ko that time, nag-maintenance ako ng 10 gold, 10 kilo talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ko ako ng 10 gold.
1: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
5: Ko si Hazel Unasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslum sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa pwede ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
4: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga

0: functioning government, umukay na lang sa asin.
1: Buti na nga lang abogado si Reyne Lopez eh. Buti na nga lang abogado si Reyne Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. But take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka na mahanap?
0: Kasi alam niya
1: kung ano sasabihin niya. Pasok ka, nanakawin mo yung cellphone,
0: mga pumasok.
1: Nadalhin mo pa yung tao
0: sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka,
1: diba?
0: Nanakawin mo yung cellphone.
1: Princess, you're raising your hand.
2: Hello? Narinig ko ba ako, Princess Maui?
0: Princess, you're raising your hand. Yes.
2: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much na po pala sa dala niyong hopya nung hearing. Pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi bumalakpa kami because of Congresswoman Vice President.
3: Thank you so much na po pala sa dala niyo.
2: Thank you man, nakakain kami. Ako po yung matatakot kumain ng pagkain ng mga kumaya. Malagihan po kayo, nasa teritoryo kayo ng kalaban. Ng bastos
0: kasi nag-aaral ako ng kasi sila naman ako. Sila talaga yung bastos eh.
2: Yung may bakit kami, ako po ay natatakot kumain ng pagkain. Mag-ingat po kayo kasi sa dami sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama nung sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po namaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true,
3: seems like
2: na meron daw silang Operation Romanovs and baka pala kayong ubusin ang inyong pamilya, dahil lang kayo sa kanilang mga bala baka po in the future, so mag-iingat po kayo. Kami po kasi na, kami na EDSA Friday group, kami yung bumaba ba every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyo na nasa posisyon o na mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: XFM 103.9.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Visionex Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Santone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
16: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
0: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
17: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
11: A quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Kapil Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
18: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
19: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
20: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: President is recognized. The two-minute is on.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotok, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao, inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi?
2: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede yung makasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi yung kami nakapag-focus dyan to conduct investigation on people's
1: para
2: comments.
1: Sa akin kasi, sa kabilang banda, pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda, may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto ko malaman, kung mayroon kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga doon sa kanyang pinagsasabi.
2: I think ang makakasagot po niyan, yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
1: Okay.
2: Sa kanya po yung pool ng information.
1: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa two-hour video, tama po ba?
2: Yes, sir. Opo.
1: Pinatawag nyo rin itong mga, may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong nyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the two-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon? O naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
2: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
1: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition, yung mag-alsa.
2: Pero wala silang... pong ganong comment during the Q&A portion, Your Honor.
1: And just to on a related question, Sir Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin, no? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no, but ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo, nag-coordinate ba?
2: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence department ng PNP. So nasa level po nila yun, sir.
1: Eh, katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa, no? Meron bang ganun na mga coordination ang ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
2: Ang alam ko meron yan, pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor.
1: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Noted, entered into the records. We thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Legarda?
4: Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a few questions.
3: The lady has 2 minutes, yes. Ma'am. You may proceed when you're ready.
4: This just to provide clarity for this representation, and just a few questions to Attorney Lotok.
2: Yes, Your Honor.
4: Yes. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng affidavit of investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference.
2: I believe that nabasa ko po yan.
4: Yes. Kasama ba ho dito yung pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 8,

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM exciting.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
5: edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula, kag pag

0: During our early times, ginagamit na iniya ang tugabang o konsaluyot sa medisina. Kagina ginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon para sa ika. Ayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini super food, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa evergreen herbal capsule, natula palaminhod sa akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
0: Ang evergreen herbal capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
5: Saan ba nagpunta si kumpare?
4: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
5: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
6: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
4: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP. When

Thank you.

0: Pag supplement for men,
1: gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: JR, bilisan mo. Mangunguli tayo ng mga ibon. Ayun, no. Dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradorin mo na.
2: Saglit. Akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
3: Hip, hip. Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradorin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
2: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Nga AXFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga AXFM, kid?
7: Inami ang music, ah.
5: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtalk ka blabla, may mga balita blabla, so nabibigay sa mga DJs nila kanila.
8: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pag
8: enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
9: Tipo!
8: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siinom mo naton 2 to 3 times a day.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw ng hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha, Dr. Erwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
4: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya to unod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligi na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
4: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO, malayo sa pagdevelop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
4: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao no pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
4: muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Sugot ang pag-inom inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawat nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: XFM 103.9.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mababayagbar sa mga sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Color sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Ibigay sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X.
4: XFM.
3: FM.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Good.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang San Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Magapalagi na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa. Kamusta, Dolphy?
1: I'm very fine.
0: Yan pala ni Bigalan.
1: Bigalan natam si pa.
0: Kamusta si Dodoy Dolphy Subungdoy?
1: Ambot ah.
0: Si Dodoy ka naman subong kay Adoy ka man sa una.
1: Oh, sa una pa man to ya. Sa una eh.
0: Sa subong. Ano na?
1: Ha?
0: Pusher.
1: The manicurista.
0: Lain mo na yung pusher kag poster, di ba?
1: Oo oh, eh. Oh,
0: poster.
1: Poster, yung napatapik na
0: yun. Gabi kita subong sang
1: July 14, 20, and 26. It's a Tuesday.
0: And also, it's
1: our time.
0: It's a hard time because tomorrow will be our
1: Manuel Day.
0: Manuel Day. So, hard up subong ang agi kay July 14.
1: Hindi ko ginatangkaso. Amo man, di kagina nga mo, naging meeting. Ano?
0: Nga, ah, nag-meeting ka mo.
1: Oo.
0: Grabe ka mo, meeting yung manager, wala yung ginapaupod ba?
1: Kami-kami lang, anay.
0: Si... Damayara ka mo, may damay matabo, kami
1: si mamili ka, guro. Si Mama Mia, si Papa Licious.
0: Dogaplano ka mo, guro nga.
1: Pati ang mga OJT.
0: Dogaplano ka mo, guro, kung ma-change administration.
1: Nyati ano ni, convicted na ta. Maabot na sa buwas, ah.
0: Ah, si Manuel?
1: Oh, si Manuel.
0: Oh, are you sure?
1: Very sure.
0: Maybe it's 16.
1: I think so.
0: Because 16 is my favorite song of Vilma Santos, Sweet 16.
1: Nabaw, tatulog ta.
0: Marandom ko sa mong attendance aton nga mga partner nga mga technical sa broadcast nato na.
1: Okay.
0: Oh, sige. Unahon ta ang mga taga Rojas na tune in na. Ang XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel Nagidya.
0: Kuya Jay. Kuya Jay gali, Kuya Jay. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Bacolod, XFM Bacolod, 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Shamin.
1: Ay, okay, galit. Nagbalik na sa Neil.
0: Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Nga nakapaldo.
1: Bawa.
0: Paldo siya.
1: And sana all.
0: Oh, nakakuha naman sa Hilux.
1: Huh?
0: Oo, ang aton sinima kuha, Hilux lang yun.
1: Aba, si Godilak.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay kag Escalante City. So ano nang ginahulat nyo? Sa mga gusto mag-intra, pwede na kamo katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: Tindog-tindog.

0: ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang 7 Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 9:43 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone panopon nyo. Yours truly, Troy T!
1: And Dofi lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakula dyan. Sa mga gusto, magwapagwapo, mga kapika na healthy ka pa! Inom git sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark nga tuman gid kanami.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Dial na.
1: 0912-0076-793.
0: Cut 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-checking tanay nga ito ng mga taglantaw sa FB Live. Ang akon, isa palanggit kabilog ang nag-comment, si Sweet Dalin ang nagapanghagad nga ma-video call kami kung...
1: Duda lang ko.
0: Huwag mong subukan.
1: Yes.
0: Masasarapan ka lang.
1: Hello, mayang gabinan dahil sa kay Ricky Barriquez, sa may Balabago, sa kay Eugene, sa Antique, kag... Sino yung isa?
0: Ambutay? Hindi ko kilala.
1: Ang ganda. Si Toto Budoy.
0: Hi, Ma'am Kicks! Good evening, Ma'am Kicks! Ato nga friend sa Kicks sa Lutong Bahay.
1: Yes! Si Mama Lundo.
0: Si Mama Lundo kag si Judy Abot.
1: Si Jeron.
0: Also known as Jeron.
1: Gani.
0: Mayanggap, line number 2. Welcome sa phone, pal. Hi. Hello?
1: Hello?
0: Good evening!
1: Matilan sa o.
0: Sulita, ito pala yung smart kayo. Sigda, sige magambal.
1: Hinay na ito, gani mo.
0: Hinay, pagkamay.
1: Painayan, tapagid. 0912-0076.
0: Kadasig?
1: Sige. 0912-0076-793.
0: Kadasig sa may katapusan na dapit. Naya paliwat, Naya. Naya. Direk gini mo balaan karon
1: 0912-0076.
0: Lewat 0912
1: 0912-0076-793.
0: Wala gid nagakatabilas ang iya nga sungad nga pitla ba? Wala na slide ang 6 sa 6.
1: Ay, awo eh.
0: Ay, aray ba nga daan kakaslide ang ila sungad sa 6? Mas sex gid ya?
1: Gani.
0: Nga, ang spelling S-E-X?
1: Yes.
0: Is that your favorite?
1: Number?
0: Ha? Huh?
1: No.
0: Sex.
1: My hobby?
0: Hindi lang galing kay favorite hobby. Ang sa Globe, i-dial nyo liwat 0915-8311-431. 0915-8311-431. Bawari ka na. Wala kita nagsala nga. Ragi niya si Ma'am Kicks na malundog.
1: Oo, siya pa iya.
0: Pretisoy in Dolphy. Ay, balaan nyo gid ka pamati. Siyempre
1: naman.
0: Ano ng purpose? Ganit nga mamati. It for me, munang gingaan ka namun radyo kay para makachika-chika tabala.
1: Bukas pa kamuda sa last 12.
0: Siyempre, sarado na. Mayo to ang ilang, may video kiyan to sila.
1: Atod ka. Itanya sa last dosis sila.
0: Grabe ang warla sa akong mega nga si Judy Abbott mo.
1: Ba?
0: May wine pa na. Wine glass.
1: Oh?
0: As in, typical gid yung wine ang ginasya.
1: Wow!
0: Ang grano na iya si Ma'am Kicks.
1: Wine glass ba si tumba mo na? Pamo ko na mula.
0: Grano na sa ba?
1: Oo, siya pa iya.
0: Ma'am, pwede kami na kakash advance or kang 3K lang. Ay, ambot ah. Galupad-lupad, gindi si Judy Abbott, mag-alas 12, gindi ako.
1: Ay, koring, mundo ah.
0: Ay, ambala pa yung Ma'am Kicks siya kay si Dolphy, gani. Lupad-lupad man ni magalas dosi katig baliw sa ginabili niya niya hawak kung sa din-din.
1: Agarang guguro si ano ay no.
0: May kung kaisa ma'am cake so makasaboy ka to sa dalakit dito to gakabili niya hawak.
1: May pahapan na.
0: Anong belt, anong porma sang belt sang imong paha gani? Anong porma sang belt?
1: Siyempre, 69 eh.
0: Hindi, ang favorite shapes mo bala? Ha? Circle, rectangle. Ang nakabutang sa imo belt bala, circle, rectangle.
1: Triangle na lang bala?
0: Hindi, heart.
1: Ha?
0: Hindi, heart.
1: Sumayo ko si heart, ibang listo.
0: Pangrukulon, tani anay nga ito ng mga taga palamati nga nagkuha pa sing buylo nga maka-join sa aton kay grabe ginadi nga daan nga pagsalaay sa ato na caller. Kay kung kaisa kung hindi tapagsalaon mayo do ga pinagusto sila yan oh. Kagula labo ta aton nga mga sonata gidya kung mag music ya. Ga dulot gidya sa imo ano okay. Gani.
1: Tagipusoon.
0: Diya sa buli.
1: May kung dupol na nga kanta kay.
0: Sa mga nagulubras ng ila assignments da, hindi nyo git pag seryoso ha maayo. Hindi nyo pag seryoso ha maayo, kundi tutuki nyo git ya maayo.
1: Pangupiya-ngupiya makuha.
0: Amo tuguro ang ginatangag sang ido na... Ay, correct! Amo to, no?
1: Ang lawas ko.
0: Ang imuhawak at nung ginbilin mo sa pagtigbaliw mo bala.
1: Gani?
0: Oo. Di ba natangag?
1: Gintangag to.
0: Oo, tingala ko gani nga may ara ka pa na pahak sa imo nga hita. Oh. Nakagat galito sang ido. Ang tingala ko mando ido buang ka kaya. Nautod marigulpi inyo tawag man. Tayuyunan nyo bala nga magipag-istorya sa ako. Dahil nga may message di ha. May nagapag-greet. Dahil lang idol pa.
1: Yes.
0: Hi Dolp, kamusta si Jomar ni?
1: Si Jomar Villoria.
0: Ah,
1: nga taga agin, Silay City.
0: Nga agin, kamusta niya ka? May hara ka mo inagyan nga duwa.
1: Nakikilala yan ko mo.
0: Oh, abi ko gali ko nagtilawan ay gid ka mo.
1: Ako tilawan niya, ako tilawan ko man.
0: Sa bagay, tilawan ay naging na. Eh, dapat i-share man nato. Kala, ayaw man nakaroon magdinalo kita yan.
1: Nga, share lang yan makatilaw sa imo.
0: Oo, dapat give and take.
1: Correct. Kung tilawan niya ko,
0: tilawan
1: ko man siya.
0: Yes. Kung, amo na, tilawan ay kamo nga duwa.
1: Gani.
0: Kaya ang pamangkot, anong sabor?
1: Ha?
0: Anong sabor?
1: Nor.
0: Aprilin Baradas Basilonia mayong gabi. Hi Aprilin.
1: Hello ka mayong gabi mula sa kay Andoy sang Silay City. Abelyar family mayong gabi lang.
0: Are, mayong gabi sa aton nga caller line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Troy. Mayong gabi, Troy.
0: Mayong gabi pangalan.
1: O siya naman.
2: Hi Benka.
1: Lain man ngalan mo?
0: Hello?
2: Otogenetron.
1: No, utod ka da.
0: Sino ko itong ngalan niya ko, no? Sino ko itong ngalan niya?
1: Sino ko itong ngalan niya, kid?
0: Sino ngalan niya?
1: Sino ngalan mo, Subong?
2: Eden.
0: Si?
1: Si Eden.
0: Eden. Eden Chisney o kung spread? Taga din kay Eden?
2: Taga San Troy, taga Bacolod, pero ari ko tumo sa may Sagay.
0: Ah, dumduman ko na, sa Sagay ka subong ara ka sa Himugaan?
2: Oo, Troy.
0: Ah, atong naga-kumpras ang mga uga, Dol. Kau to Eden, no?
1: O siya na.
0: Tama?
2: O, Troy.
0: Ah, oh, teka, musta ang imong negosyo subong? Hindi pa man maputo, okay pa?
1: Wala ka pa sa may gimpakas?
2: Wala pa, Troy.
1: Ngaw.
2: Wala pa man may nagpalapot, Troy.
1: Ah, wala pa sa may nagpalapot. Pila ka na gani?
2: 32, Troy.
1: Oh, daw kaluya, saan tingog mo, aw?
2: Ay,
1: ano
2: ba ito? Ano? Medyo...
1: Bow lovesick.
0: Subong mo pa na bala ng lovesick nga.
1: Gani man.
0: Nakasipsipan. Ay, nakamoy, bata ka mo gani isa. Diba? Don't know?
1: Oo.
0: Te, mapati kami sa imo nga ginalabsik ka. Daw mapatihon mo pa kami ha.
1: Ano gusto mo from labsik mapisik ka? Sige na bala, huo ko hindi.
0: Oh, ano?
2: Oh, tre.
1: Oh, te, sige, pakapta ko, be.
0: Ara, mapisik ka gini.
1: Te, ano pa, kapton mo ko?
2: Hindi.
1: Ano? Ano?
0: Hindi siya ko nang pakapot.
1: Hindi siya mapakapot?
0: Te, ano ipabotong mo?
1: Ate, ano gusto mo kung hindi pagkaptan? Kuha na lang dayo na.
0: Ano?
1: Hello?
0: Kung hindi pagkaptan, ano dayon?
1: Ha?
0: Kung hindi kaptan, ano dayon?
1: Nga na lang dayo. Patukaya ka pa na.
0: Pag-join mo din ang ligat, wala ka to nakakuha sing kakulmate mo last time, Eden?
2: Wala ko pa.
0: Narauta pa nga, kapila ka to maglawag. Oo. Si mo number.
2: Ay, gani.
0: Oh, are. Sige. Sir Bulon, tanin nga may makuha agad or may makakuha sa imo nga number. Bago ka namon buyan, i-check naton kung may nagsulod nga messages sa imo nga inbox. Okay? Pila ka itong edad sa babae yung pangita mo?
2: Ang kwan right 35 to 40.
0: 38 to 40. Single, ma'am.
2: Pwede.
0: Okay. Wala naman na dalaga, 38 to 40. Oh, mga laon na naya, balo buhay, balo patay na naya. Okay. Number. Ang number.
2: 09.
0: Sige.
2: 81.
0: Liwat, liwata, liwata kayo. Nagsamo ko. Liwat.
2: 09. 81. 053. 7372.
0: Oh, isa pa. Dayon, i-check mo from time to time yung inbox na may nag-text, ha? Isa pa kasulit.
2: 09-81-053-7372.
0: Oh, isa pa. Lang tawain mo inbox na may nag-text.
2: 09-81-053-7372.
0: Ara, amon na yung last mong tawag sa amon, ha? Ang gusto na amon mabatian, last ta subong istoryana, eh, kung makatawag ka gid man, mahatag ka na sa amon sing mensahe nga salamat gid Dolph kag Troy.
1: Okay, naka ano na ko.
0: Nakakuha gid man ko sang single mom nga basta single mom. Nga nanamian ko man kag mangin kaupod ko na sa akon nga tayo yun nga pangabuhi. Ha? Amo na, ha?
1: Okay?
0: Okay na?
1: Sige.
0: Thank you, Eden. Mayong gabi. Halong sa himugaan.
2: Sige, sige.
0: Okay, bye. It's 4 minutes before 10. Mabalik pang phone, pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Stone Blast Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Wala ka nagigya naka-score sa aton nga longest shout, no?
1: Wala.
0: Ano nang kinanglan? Tama ba siguro ko kinanglan taguro i-construct ang imong vocal cord? Vocal cord o kung buli cord?
1: Cordless?
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga buhol bukol sisking tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Oil nga balanyos na pinagigkahamot kay hindi ni siya yung asing dolan. Nalang siya bala?
0: Ay, tuon!
1: Yes!
0: Balan mo yung tigulang ka na ano kay kapamanyos na Santon Plus Herbal Oil.
1: Siyempre! Na pinagit ko niya panalakit ang imo nga kalawasan, tugas ang arthritis, na...
0: Ibutang pagid ng rayuma, ang ginabatsyag mo bala?
1: Arthritis na gani.
0: Arthritis na gani. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Troy Tisoy, kaupod nyo!
1: Kag, dofi lang ka!
0: Ining phone pal, tawag na.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kinanglan, nun yung nga makaisuryahan na kita kay para ma-lesser man ang inyo nga ginalukdo nga problema. Biskan, wala na siya tod ginalukdo kung ginapasan, at least makapaliwaliwa ka kung makaisuryahan na kita ni Dolpo kay kung nagka-problema ka subong mas dugangan pag inamon imo problema.
1: Ako hindi na ko'y magbatong problema. Ya, wala na ko ga-booking problema. Subong
0: yan. Ah, kay ano ka na yan? Naka... Ano? Na tawag siya ni Ganiman. Napuno na ikaw ba? Bali, fully book na ikaw
1: fully
0: sa mga problema.
1: Fully book na ko'y sa problema.
0: Anong pinakadako mga problema nga imo nga ginsuong sa sini nga tuig 2026?
1: No, wala ko siya na pamana.
0: Problema, gigalitan din ang mga pamana.
1: Oo,
0: no?
1: Eh.
0: Wala yagin mapagamit si Muya Apilyedo.
1: Wala.
0: Asa ka pa. Caller. Ano may caller kita. Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Si Roy.
0: Si Roy. Taga diin?
2: Taga Banga Aklan.
0: Uy! Taga Banga Aklan.
1: Wow.
0: Welcome sa phone pal, my friend Roy. How old are you?
2: 23.
0: Are you single, double, or
1: taken?
0: No, dead ball.
2: Single.
0: Single.
2: Oh, single.
0: Single. Ano ang imo ay napangita? Babae, lalaki?
2: Pwede man ang babae, pwede man ang lalaki.
1: Double blade! Double blade! Ganun!
0: Dali lang git, banga, amo, no? Banga,
2: ano,
0: akla, no?
2: Amo na guro.
0: Ano, amo guro? Hindi ka pa sure sa imo nga,
2: hindi,
0: ano?
2: Hindi ko ba, nga damdamin daw, gusto ko sa babae daw, gusto ko man sa lalaki.
0: Hello! Pamakotong tabi ang caller to sa line number 1. Good evening, line number 1. Okay, wala may kasabat. Ano hambal mo, hindi mo mabalan pa kung ano gid man ang imo nga naluyagan, babae o kung lalaki, ari pamangkot namon. Makaintindi ka malang Ilonggo, no?
2: Oo, nakaintindi kami ng mga Aklan sa Ilonggo.
0: O, anong mas gusto mo, magtatagalog tayo para mas malinaw sa lahat ng mga taga-Aklan?
2: Mas na naiguro ko mag-Aklan lang kita.
0: Ay, hindi tamon ka maan.
1: Hindi tamon ka maan.
0: Matagalog lang guro, okay lang.
2: Hindi kakatigo.
0: Tagalog tayo?
2: Sige, magtatagalog na
0: sige
2: lang tayo.
0: Okay,
1: sige.
0: Yung sabi mo, hindi mo pa masyadong nararamdaman kung saan ka ba talaga sa lalaki o sa babae. Ano ba yung mas matimbang sa damdamin mo? Lalaki ba o babae?
2: Hindi ko alam eh, kasi minsan parang matimbang yung babae, pero may time din minsan na parang matimbang din yung lalaki. Hindi ko nga alam eh.
0: Oh my God.
1: Oh.
0: Natingnan mo ba yung itlog mo kung ano, balance yung timbang ng itlog mo?
1: Baka malaki yung isa.
0: Ay, sa maliit?
1: Sa maliit?
2: Hindi naman siya pwedeng magbalance eh. Meron talagang time na hindi sila magbalance.
0: Oo. Meron talagang lilisang isa, ano?
1: Oo.
0: Oo.
2: Opo, opo.
0: Pero tumitindig ba pag lalaki din? Ano ba titindig siya pag makakita ka ng lalaki na kamukha ko, mga ganon?
1: Oh.
2: Parang ano, parang parang sa babae medyo maano lang yung tindig niya, pero pag sa lalaki tigas na tigas.
0: Ah, okay. So mas matimbang talaga yung lalaki.
1: Oh sige, kung kung pusong babae ka, anong pangalan mo kung gabi?
2: Wala pa nga akong naisip na pangalan eh, kasi parang ngayon lang po ako nagkaganito.
1: Eh, diba sabi mo?
0: Nung nag-edad ka ng 23, doon mo nalalaman na mas matimbang talaga sa'yo yung lalaki.
2: Opo, pero nasa ano pa lang po ako, nasa teenage pa lang po, parang wala lang. Mm-hmm. Pero ngayon nagtrabaho na ako ng 23.
0: Sandali. Parang, ngayon, nagtatrabaho ka ba, Roy?
2: Nag-ano po, kakagraduate ko lang po.
0: Ah, kakagraduate mo lang. Paano yung ano, okay, yung mga kasamahan, yung mga kaklase mong lalaki, meron ka bang crush doon sa kanila?
2: Wala naman po.
0: Wala naman.
2: Actually po, mga friend ko po sila dati. Ngayon po, parang iba na po.
1: Hmm. Kasi baka nalaman na nila yung ano mo.
0: Hindi, eto, tanungin na lang natin si Dolphy kasi siya talaga yung nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo kasi bago ka pa lang dyan. Si Dolphy, marami na tong alam kasi ilang taon ka nga noon nung nalaman mo na lalaki yung gusto mo, Dolphy?
1: Mga more or less mga 14.
0: So, nung 14 years old ka, ano yung nararamdaman mo pag nakakita ka ng lalaki?
1: Ay, talagang tumitindig.
0: Roy, ganun din ba sa'yo? Tumitindig din ba kung makakita ka ng poging lalaki?
2: Opo, tigas na tigas po.
0: Oh! Meron bang ano, sumasagi sa mind mo na siguro masarap ito siya at gusto kong mahawakan talaga? Mm-hmm. Mga ganun.
2: Opo, ngayon po, gusto ko na pong ganyan.
0: Oh, Dolphy, yung ikaw nung una, nung nagdadalaga ka pa, ganun din yung sa'yo?
1: Siyempre!
0: Gusto mo talaga makita at mahawakan talaga?
1: Ha? Gusto ko rin ano...
0: Sup-supin?
1: Sup-supin. sige, Roy, pagbigyan na... bibinyagan na lang kita ng pangalan, ha? Kasi inamin mo na rin.
2: Rhea na lang po siguro.
0: Ah? Rhea na lang daw. Okay na yun.
1: Ayaw mo ng Soraya?
0: Soraya.
2: Dumaba po kasi eh.
0: Ito na yung conclusion ko sa'yo, Roy. Confirm talaga po na lalaki talaga yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero wag mong ikahiya yan kasi kayong mga binabae, tanggap naman kayo sa lipunan.
1: Yes.
0: Depende lang naman yan sa pagdala ng sarili mo.
1: Oo.
0: Na nagpaparespeto ka sa kapwa-tao mo. Kasi kahit anong gender
1: ka,
0: o kung anong gender man yung sex orientation mo o ano whatsoever yung kung anong gusto mo, all in all, tao ka pa rin na kailangan mamahalin at tanggapin.
1: Yes,
0: ng
1: that's it.
2: Oh. Yung problema ko kasi ngayon, hindi pa po kasi alam ng mama at papa ko.
0: Hindi naman kailangan talaga na malalaman nila.
1: Actually, siguro kahit papano ay nararamdaman din ng parents
0: Siyempre,
1: mo.
0: Oo. Siyempre, sila yung gumawa sa'yo. Pero
1: yes,
0: pag di ka pa talaga ready, huwag mo munang pilitin yung sarili mo.
1: Masasaktan ka lang kasi.
0: Hindi naman ibig sabihin na kinakampiyan ka namin sa nararamdaman mo. Meron ka pa namang mahaba pang time na pagninilayan mo talaga at isa puso mo talaga kung yan ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
1: Ang importante dyan, you accept being what you are.
0: Correct. Oo. Pero,
2: okay.
0: Oo. Pero basta ha, tawag dito kasi maraming nakikinig din sa atin, baka tularan tayo, pero wala kaming magagawa dyan kung yan talaga yung nasa loobin mo at damdamin mo na ano, nararanasan. Meron kang parang tawag dito, parang ano pa ba?
1: Dual personality.
0: Dual personality, kung saan ba talaga yung mas matimbang, yung lalaki ba talaga o yung babae, mga ganun-ganun. Pero sa ngayon, pag ninilayan mo muna, isipin mo ng mabuti na magaganyan ka ba talaga? Pero sa personality mo naman, gusto mo talaga na magpahaba ng buhok, magpalagay ng dede, ganon? Or lalaki lang talaga?
2: Hindi po. Ayaw ko po ng ganon po.
0: Oh, parang lalaki ka lang talaga.
1: Parang lalaki lang.
0: Oo.
1: Ako kasi,
0: ang tawag doon, cross-dresser? You know, yung mga katulad ninyo na...
1: Mga closet.
0: Ah, closet, mga ganon. Oh.
1: Kasi ako dati nahirapan din akong i-reveal sa mga parents ko. Lalong-lalo na sa mother ko.
0: Oh.
1: Pero as time goes by, nakita naman nila kung paano eh. Kasi mahilig akong, tawag dito...
0: Maglaro
1: ng mga manika. Ganun.
2: Uh-huh.
1: So doon nila nalaman na ano, tapos minsan nadakpan bala na
0: nahuli
1: ng nanay ko yung nahuli ng nanay ko yung mga love letters ko sa isang lalaki. Kaya doon nag-one-on-one talk kami ni nanay, doon ko na ni-reveal.
0: Na inamin mo na talaga. Pero ikaw naman yung klaseng gay na hindi talaga nagdadamit ng pambabae,
1: hindi,
0: diba?
1: Hindi.
0: Occasional lang, 'di ba? Like mga party-party lang kung kailangan talaga na merong costume,
1: mga costume ganun lang.
0: Pero ganun din ikaw, Roy, na pag kunyari mga merong party-party na kailangan na
1: mag-dress up ka.
0: Damit ka ng pambabae, diyan ka lang magdadamit, mga ganun, or hindi ka talaga nagsusuot?
2: Noong una po, sa sense, it's okay lang po na panlalaki. Pero ngayon, parang gusto ko po na mag-ano rin po, yung...
0: Magladlad na?
2: Ng
0: pambabae.
2: Hindi ko nga po alam eh, kung ano talaga yung...
1: O kaya nga advice ko lang sa iyo para huwag ka masaktan. Tanggapin mo kung ano ka talaga.
0: Oo nga.
1: Ipakita mo na lang sa tapos huwag mong biglain yung parents mo kasi baka mabigla din sila na ay ganun ka pala. Tapos paggagalitan ka. Unti-unti lang. Confess mo sa mga parents mo na yayain mo silang mag-dinner or something.
0: Akala ko yayain niya na para ipakilala ang kanyang boyfriend.
1: Tapos
2: hindi na kong umiiwas yung mga friend kong lalaki.
0: Nahalata na nila.
1: Pero kung yung mga may mga lalaki din na if you open up yourself sa kanila.
0: Meron namang nakakaintindi.
1: Hindi
0: naman lahat-lahat. Kaya nga, piliin mo talaga yung mga kaibigang tunay.
1: Yes.
0: Na talagang, maano mo ba, yung naiintindihan ka kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi sa ngayon, parang papunta ka pa lang sa tigbaliw na portion.
1: Hindi kasi,
0: sa ngayon, okay ka pa ngayon. Parang normal ka pa. Pero hindi mo yan talaga mapipigilan. Pupunta at aabot ka din sa tigbaliw portion,
1: yes.
0: Roy. Oo.
1: Kasi
0: dapat pagandaan mo yan.
1: Sa part naman kasi ng lalaki, kapag hindi mo natanggap na kung ano ka, syempre sasabihin nilang, ano ba to? Baka nilalagyan na niya ng mali siya. Pero kung tanggap mo kung ano ka at sino ka,
0: maintindihan
1: doon
0: maintindihan
1: nila.
0: Oo.
1: Tapos i-open mo kasi ako dati nahihirapan din akong mag-ano kasi sinabi ko rin sa sarili ko nga baka I will lose him kapag alam niya na may feeling ako sa kanya. Pero noong nag-usap kami,
0: inamin mo.
1: Inamin ko na matagal na akong may crush sa'yo. Tumawa siya. Tapos, alam naman namin na bakla ka eh. Amo na.
0: Talaga ha? Tinatawid mo talaga yung Tagalog mo kahit nagkalito-lito ka na.
1: Kasi, ang hirap mag-Tagalog.
2: Yung lalaki na makaintindi po sa akin, meron pa akong mapagsabihan ng...
0: Ganito, Roy. Kasi siyempre, nagdadalawang isip ka pa regarding on your sex orientation. Ang pinakamabisang sandata dyan, manalangin ka.
1: Correct.
0: Okay? Manalangin ka at hanapin mo talaga yung totoo mong sarili para at the end of the day, wala kang may pagsisisihan. Tama?
2: So ngayon kasi ayaw ko nung ano eh, ayaw ko yung mga babae na full leg na masuot na mga maikli, gano'n, yung mga ano, ayaw ko nang gano'n.
0: Hindi naman ibig sabihin kung ayaw mo at makikita mo yung mga babae na sumusuot ng mga maikling damit. Hindi naman ibig sabihin na bakla ka na kaagad. Meron din namang mga lalaki na ayaw din nila sa mga babae. Na nagsushort, nagpapakita ng mga legs, nagsaspaghetti. Kasi syempre, yung mindset ng lalaki, pinoprotektahan nila yung babae na hindi bastusin sa tingin ng mga ng mga lalaki. Eh siguro ikaw ganun din. Meaning to say, hindi din yan basihan na bakla ka na kaagad kasi ayaw mo na makakita ng babaeng nakasuot ng maikling short
1: at saka pinapalabas yung mga boobs.
0: Pero doon kami nag-base na talagang tumitigas talaga pag meron kang lalaking nakikita na gwapo, correct?
2: Oh,
0: confirm.
1: So ganun.
0: I-embrace niyo lang po, Roy. I-embrace mo yan yung ganyang katangian. Ang importante naman dyan, hindi ka naman nag-aaway, hindi ka nangangagat, at hindi ka rin naninira ng ibang kapwa-tao mo.
1: Hindi ka tumatahol.
0: Ibang usapan na yun pag tumatahol ka at meron kang kinakagat na kapwa-tao mo kasi iba na yun. Pero kung yung sa damdamin mo lang naman na parang binabae talaga yung sa loobin mo, wala tayong magagawa dyan kasi hindi mo naman yan ginusto.
1: Correct. No?
0: Si Dolphy nga, di ginusto mo ba na maging bakla, Dolphy?
1: Siyempre hindi.
0: Akala ko oo.
1: Kasi
0: talagang lumalabas lang siya talaga, no?
1: Oo. At saka
0: mabuti nga kayo, inaamin nyo, meron nga dyan, Roy, na ibang mga lalaki, lalaking lalaki talaga sila, pero gusto din nila yung lalaki. Pero hindi talaga sila nagpapahalata.
1: Mas ano, mas mahirapan ka kapag closet ka.
0: So meaning to say na nagre-recruit ka na para dadami na kayo.
1: Hindi naman sila nagre-recruit. Yung ano lang, as what we have said kanina, acceptance lang kung ano ka talaga.
0: So bigyan mo muna ng ng mahabang panahon yung sa loobin mo, Roy, para yun nga yung sabi ko, hindi mo yan pagsisisihan sa huli. 'Di ba? So sa ngayon kasi 23 ka pa lang naman, mag-enjoy ka muna at hanapin mo talaga yung sarili mo kung yung gusto mo talaga lalaki o babae, correct?
2: Tama po.
0: Kung gusto mo talaga, pwede kang pumunta sa amin. Baka meron kaming maitulong sa iyo. Oo.
1: Kasi naman pag talagang you are in doubt kung ano ka ba talaga, dyan din magda-doubt din yung mga friends mo na ano ba siya? Pero kung tanggap mo na sa sarili mo na bakla talaga ako, then they will also learn to accept you.
0: Meron ka bang nakuhang aral mula sa amin, Roy?
2: Meron po, marami po.
0: Akala ko wala kasi paaralin ka namin.
1: Yes. Talaga, marami kang
2: po na ngayon yung girl or boy na mag-advise po, mag-ano po sa akin.
0: Po?
2: Ko kasi parang nabobored po kasi ako, gusto ko po ng kausap.
0: O tawag ka lang sa amin every night. Magkausap tayo kung meron kang update sa sa buhay mo, pwede kang tumawag sa amin, ha? Kung hindi mo talaga, kung gusto mo naman na hindi kami makausap, pwede ka namang tumawag sa helpline.
1: Yes. At saka, sabihin mo kung talagang carry mo na.
0: Tawag-tawag ka lang sa amin kasi andito naman kami eh. Kahit ganito lang kami, every night pag makapasok ka, entertain ka namin, Roy, ha?
1: Yes. Add mo yung page namin. XFM.
0: Salamat, Roy. Gandang gabi.
2: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Maraming salamat.
2: At saka si Papa Dolphy.
1: Wow, Papa Dolphy, oh.
0: Hi,
1: tawagin
0: salamat,
1: mo na ako. Tawagin mo na akong mami.
0: Huwag na.
2: Thank you so much po.
0: Bye-bye po.
1: Thank you.
2: Shout-out po.
0: Go ahead, sure. Boy.
2: Pa-shout-out galing sa tanan niya mga aklano sa digitize nga kabanwahanan nga nagapamati magkaroon. Good evening. Yun nga, salamat Gid.
0: Salamat,
2: bye-bye.
0: Namihan ko bala sa mga taga-Kalibo.
1: Bala
0: kaya nga sa kadugay na naton ka boardwork 9 to 12 midnight may ara gid
1: may magalusot gid yan di ba
0: ma-join gid sila bisan yes. Naging nulunggo kita dere
1: correct
0: madamo gid nga salamat mga taga Kalibo Aklan ng oras it's 10:32 your with katropang Troy Tisoy
1: and katropang Dolphy Langka
0: and you're still tuning in to your favorite radio station this is XFM katropa mo
1: exciting.

0: to Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay do for me lang maluya akong lawas. Do for me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay batyag ko gidang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Retiso, ikaw po dyan sa phone, pal.
1: Nagdolfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba na makakasa sa inyong punggod ang alap-up kag body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na 0915-8311-431 0915-8311-431. Tawag na, tawag na. May gabi yan ay kay Roldan Danos from Roja City, Capiz, kag Donna Carmelo. Line number 2, good evening.
1: Hello?
2: Hello, Tom. Good evening.
0: Hi,
2: hello.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Kimboy.
0: Taga diin.
2: Masaya sa Bias Conyer.
0: Antiki. Mapatuli.
2: Hindi.
0: Tobias Fournier, no?
2: Try.
0: Pila na edad ni Jimboy?
2: 38.
0: Ano work mo?
2: Bigyan Troy sa umaral ng Troy.
0: Mangunguma.
1: Wow, la padasinda.
0: Pila ka niliwat edad mo?
2: 38 gidayan.
0: Abi ko gani ko maliwat 38 gidayan. Anong status ginbiyaan na ni o kung nagtaliwan ang asawa?
2: Single Troy.
1: Ha? Wala agijaya katilaw?
2: Wala Troy nga. May patilaw ko takad Troy.
0: Depende kay Dolphy.
1: Amogin.
0: Si Dolphy nga decide kung sino iya ipatilaw sa imo.
1: Oh.
0: Or pili ka lang si Dolphy matilaw sa imo kung mangita siya nagpapatilaw sa imo. Sabat.
2: Pangita siya
0: ay patilaw sa Android. Ang pangitaon siya patilaw sa imo. Nami sang huni mo ba?
1: Abi
0: mo mula na kadali. Ma-describe ka anay guro sa imo nga kaugalingon. Oh, describe yourself.
2: Ihot lang Troy ang gusto ko Troy.
0: Ah, hindi kuya. Ikaw ya mahambal. Akay ba? Si Karun kun.
1: Man.
0: Sala-sala. Amo pa na paglantaw namon. Pa, ma-describe ka na yung una. Amo sa mo na paglantaw namon kung tuog yung manambal mo. Oh, describe yourself.
2: Simple lang, Troy. 5'6 ang height. Chikin-chikin ang mata.
0: Chikin-chikin ang mata?
1: Mm-hmm.
0: Tapos?
2: Tapos hindi man na... Hindi man sa mga Diyotay.
0: Okay. Basta wala ka na bilong sa malnourish, ha?
2: Okay, Troy.
0: Okay. Mga masustansya mga pagkaon ang imong ginakaon adlaw-adlaw.
2: Oh, Troy.
0: Pero laing gid ang sustansya sang aton lawas kung may ara uyab kun asawa, no?
2: Ano, Troy? Ano ang utan ng always, Troy?
0: Papatiho naman ta sa utan always.
1: Ano, Jaya, eh?
0: Wala gid ikaw ka karne.
2: Talagsa lang, Troy.
0: Talagsa lang. Te, paano na bikaron kung may maunong sa imo nga babae, paano mo siya buhion? Wala labot nga nagapanguma ka nagadaan. Ano pag iban mo nga racket?
2: Ano Troy, sa isdaan Troy.
0: Gano ka sa isdaan, kaupod ka langoy?
2: Hindi Troy, nag-isagam maligya sa aming labas Troy.
0: Mangunguma kag mangingisda.
1: Zero.
0: Doara gid siya tanandot, no? Mapisan man siya pay. Mapisan katuod galing kay subungi ang mga babae, ano gani ilagi na pangita dol?
1: Mga matamad.
0: Mga babae ilagi na pangita subong ano gani, mga kwartahan.
1: Nan.
0: Ngarang may dapat may ara sila timbang.
1: Lapada shinda.
0: Oo. May ara sarakyan. May ara ka na, Jimboy?
2: Motor lang, Troy.
0: Motor. Pwede na na.
1: Oo, asa lakyan mo nag-iapon.
0: Pangitaan ka namon timbang.
1: Yes.
2: Teka na. Okay, Troy.
0: At ka na 38 years old, yung mo edad, most probably, ang yung makamit up sini kag maka-phone pal sa among program, mostly mga ano na ni, mga single mom kag mga binayaan kag balupatay. Ready ka man ayhan makipagrelasyon sa amo na nga mga uyab?
2: Okay lang, Troy. Basta 35 up lang, Troy.
0: Sa bagay. Imo man ay gusto. No number mo? 09?
2: Ang number ko kali ang 0963-590-9016.
0: Isa pa, solita isa.
2: Ang 0963-590-9166.
0: Dungagi pa isa para dungagi pa isa para damo may matiks.
1: Mm-hmm.
2: Ang 0963-590-9166.
0: Okay ka na? Wala ka na may nalipatan?
2: Okay. Ako lang idol mo.
0: Wala ka na iban nga may nalipatan labot sa akon.
2: Sa mga bahay kala diyan nga gudot ni nalipay niya nga willing nang magtiga mo sa akon.
0: Wala ka na gitood. Wala ka na gitood may nalipatan. Ako na lang gitood idol mo. Wala na gid ko upod eh.
2: Good
1: morning, Dante. Ay, may gabi man. At last, nadumduman.
0: Salamat, Jimboy. Okay ka na? For the go na?
2: Okay, na-tracking ka, Troy.
0: Salamat, bye-bye. Regards sa mga taga-Tobias Fournier, ha?
2: Greeting ka, Troy. Good night.
0: Good night, Perty. Nga signal, no? Tobias Fournier Antique.
1: Perty ka, klaro.
0: Salamat, Gid. It's exactly 11 o'clock. We'll be right back with more station. Nagapadayan ng phone pal sa XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw. Dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking Tiridyo Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 22 minutes after 11 o'clock. Buhi pa si Gapon, si Dolphy, kay si Troy Tisoy. Nagapadayon ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.

0: Natuyo ka na, no?
1: Worry pa.
0: Oh, wala ka. Biga pa nga. Pising Santon Plus Coffee mo.
1: Gin ang palyapon ko mo.
0: Santon Plus Coffee?
1: Oo, kay...
0: Gin ano mo? Gin mix mo si Mukanon?
1: Wala man.
0: Ah, bali, ano man?
1: Sausaw lang sa tinapay.
0: Hindi gin siya sa mix, ay sausaw, ya.
1: Sa tinapay, ganit. Hindi mo yan.
0: May gabi, gali isa kay Wilma de la Peña and Francisca Pino, sang si Balom Antique. Yun, XFM ka naman gali, Subong Troy. Subong ka lang ka, Balo?
1: Oh.
0: 5 years ako, di. 5 years. Mano na tagani? Oh, 1 year na tano? Naka 1 year ako, di ya?
1: Manog 1 year.
0: Ikaw, ya, ako naka 1 year na, kuya. Sang, saan ako gani, nagsugod gani, di tikaw-tikaw sa building, man. Daw mga ano, palanto mo. Da mga February pa lang mo.
1: Ba?
0: Oo. Nag-awol na ko tuya dayon sa ginalinan ko. Pati ka nang render-render na nga.
1: Amugit ya eh.
0: Hindi ka na sa ila, marinder-render ka pa.
1: Amugit eh.
0: Umalis na nagpaalaman ah.
1: Ba?
0: Amo na iyang ang mga tao nga may mga panindugan nalang. Wow. Nga, kung hindi ka na gidya.
1: Correct.
0: Kalaw ay manakaroon nga, hindi ka na.
1: Galabot. Tapos pinito mo lang kaugalingon mo.
0: Na.
1: Diba?
0: Kita pa yung adahan niya, if the price is right.
1: Correct.
0: Why not?
1: Grab the opportunity.
0: Kaga, mayong gabi sa tanan nga gusto pa mag-intra, buhi pa ang amon nga XFM call and text line para sa inyo.
1: Yes, 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And gina-invite ko galing iban sa ato ng mga katropa da nga gusto mga kwarta every Friday or every week worth 3,000 pesos. Intra lang ka mo sa nagapadayo namon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ang mga Yeswell products nga pwede nyo gamiton bilang entries. Are, isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, ibutang nyo sa white envelope, sulat nyo ang inyong complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga drop boxes located sa tanang XFM station sa Negros, kag Panay Island. Sa nambal ko na every week, kamo makaangkon, makabaton, sang 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyong pangalan. Kag hindi kamo magkabalaka kung wala, gidman kamo nakadaog sa aton nga weekly draw, sa grand draw nagahulat ang 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos nga cash, 20,000, 10,000. Kapulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash na consolation prizes. Te, may intra ka mo, hindi.
1: What are you waiting for?
0: Iula ko na lang ni.
1: Ang ano?
0: Ang mga pa-premyo.
1: Na.
0: Kaya syempre, balde-balding pa-premyo.
1: Yeah. Sa loron.
0: Iula. Kag syempre padayon kami nagapamaylo sang mga daan nyo ng radyo, gabaylo kami sing bago nga radyo. Iyan naka XFM guys. Kadto lang kamo sa mga radio station sang XFM kay may available kami nga personalized radio set nga nakapangalan gidiya sa XFM gidiya.
1: Yes.
0: Hindi iya mabakal diri sa Pilipinas kundi personal gidiya ginpa ubra nga pangalan niya XFM. Nate,
1: wala niya gin kapon ha?
0: Ha?
1: Wala niya gin palta ka gin kapon.
0: Gin set lang siya.
1: Gin set.
0: Oh, ano lang ni one tuner receiver lang ni ngamon nga radyo. So hindi na kamo da magreklamo kay nga ha. Siyempre mapobra na gid man lang kami radyo.
1: Amo gid kundi ang samo na lang. Ngayon ang pagtakod mo bala kami dahil mabatian.
0: Correct, wow. Napagandar bala volume na lang adjason. Nan. Amo na yaton. Kag bisan din kamo malibot sa mga China. nga mga balaligyan, hindi nyo ni makita nga may pariyose ni nga radyo. That is why nga amon gid ini ginatipigan kag ang hatagan lang gid namon ang solid gid yaya nga
1: amo gid yaya
0: listener kag correct. Solid ka tropa listener sang XFM. Te, maintra mapabaylo na kamo. Dali diya, kay ideahan ta na.
1: Amugid ya.
0: Te, may matawag pa. Sige, mambasa ko anay sa mga mensahe gikan sa ato ng mga taglantaw. Mayong gabi kay Donna Camelo, kay Axel Mitch, sang Kalibo Aklan, kag si April, nabasa ko na ni si Ma'am Kicks, okay naman ni. Sino pa itong wala ko nabasahan? Okay na sila tanan. Nabasa ko na. Sa iban ng mga pages, hindi ko maka-open. Maka-open kay isa lang gining gina-open kung mong ako lang gina account. Pero naka-cross-post kita sa iban ng mga Facebook pages. So, ikaw, Dolph, wala. Nga, wala mo ginapatapos sa alas 12 mo live, how?
1: Ha?
0: Dapat i-end mo ginansa until 12 midnight or 11:30.
1: Or ikaw, mambing, lubat na sige yun pa.
0: Maya, rada, salaksakan sa dalong.
1: Ari ka, ginasaksak gani.
0: Nagkapulaw ka pag-uro pagtapos sa sang duty. Ay, kapulaw ka pa? Eh? Away na. Oo. O, sige. May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Toy.
0: Yes, good evening. What can I help you?
2: Roy, meron dito yan sa Iloilo yung radyo nyo?
0: Oh, syempre meron.
1: Oh, meron.
0: Bakit? Gusto mo ng radyo namin?
2: Oo naman.
0: Oh.
2: Si White Jack to.
0: Aha. Eh ano ngayon?
1: Mas gusto pa rin namin si Black Jack.
0: Hindi.
2: Solid listener mo.
0: Meron kaming radio set dyan sa Iloilo. Ang tanong, alam mo ba kung saan papunta sa station namin?
2: Hindi nga eh.
0: Hindi mo alam?
2: Hmm.
0: Bakit? I-maps mo.
2: Ah, sige.
0: Oh, anapin mo lang si yung station manager natin doon, si Sir Josel Banias. Oh, sabihan mo na, sir, pwede bang makahingi kasi nakikinig kasi ako gabi-gabi sa phone pal ni Troy Tisoy. Kung hindi kanya bibigyan, wala ako diyan magagawa kasi siya yung manager doon. Pero hindi naman niya maramot si manager, nagbibigay yan kahit nga hindi ka na nga naghihingi, binibigyan ka na lang yan eh. Mabait yan yung manager namin diyan sa Iloilo, si Sir Joseph. Oo. I-try mo ha, doon banda sa may Tabukso ba yung radio station namin.
2: Sige try.
0: Yung landmark natin, medyo unahan na ng kaunti ng LTO ata. LTO, oo, doon sa Tabukso ba. Basta doon banda. O ano, may tatanong ka?
2: Oo, yung mga nag-click sa akin, parang nawala na.
0: Bakit nawala na eh? Meron ka nga noon nakaraan, sabi mo dami nga eh.
2: Eh, hindi nagparamdam, wala na.
0: Oh, bakit? Oh, hindi mo naman si baka hindi mo siguro hindi mo masyadong kinikiliti kaya hindi nasarapan.
2: Ewan?
1: Hindi mo na siguro binibigyan ng Gcash.
0: Kasi yung sa amin dati pag meron kaming ka-textmate, from time to time talaga nag-update talaga yun.
1: Yes.
0: Kamusta ka na diyan? Maganda ka ba ngayon? Pwede ba makasinghot ng amoy mo ngayon? Mga ganon. Tatanungin mo, hindi ba nababasa yung ano mo?
1: Mm-hmm.
0: Yung hita mo? Kasi ang init eh. Ganon ba?
2: Sana all.
0: Mga ganon na mga discarte dapat gawin mo.
1: Correct.
0: Para mas lalong masasarapan yung mga ka-textmate mo.
2: Wow.
0: Oo nga, totoo yun.
1: Lang. Oo.
0: Nakapaglagay ka na ba ng deodorant sa kilikilom? Pwede ba maamoy yung kilikilom? Maganon.
1: Yes.
0: Oh, gusto mo, amuyin ko yung kilikili mo, amuyin mo rin yung hita ko. Maganon. Oh,
1: naka-PH ka na ba? Oh, di ba?
0: Bakit ano ba yung diskarte mo sa babae pag nagtitext sa'yo or nagtatawagan? Mga ano ba yung tinatanong mo?
2: Kung hindi na sila makipag-meet nung tapos naghahanap sila ng Facebook, sabi ko, nakita niya na sa live kay Troy, sabi ko.
0: Hindi ganun. Hindi ganun na na nakita sa live ko. Dapat pag nag-iingi ng Facebook account mo, kasi kayo naman yung nag-uusap, bigay mo kaagad.
1: Oo.
0: Huwag mo nang palawigin pa yung istoryahan na inyo. Bigay mo na kaagad yung Facebook account mo.
2: Sige. Eh, ngayong Sabado 3, maano ko na, mapayos na yung cellphone ko eh.
0: Ah, wala ka pa, wala ka pang cellphone pala.
2: Nahulog diba yung Troy sa ano, sa second floor, sa yung ginagawa na yung building, nahulog siya.
0: Oh, sino?
1: Wow, mataas pa yung nahulugan niya.
0: Sino yung tatanga-tanga dyan?
2: Yung cellphone.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Wala kasing buhay yung cellphone eh. So, hindi pwede yung cellphone maging tanga. Yung siguro yung ano, kumahawak.
1: Yung gumagamit.
0: So, paano yun? Ah, kasi hiningan ka ng ano, Facebook account mo, hindi mo nabigay kasi sira yung cellphone mo, tama?
2: Oo. Oh. Oh.
0: Ayun. So, ganun yun. Hmm.
1: Sa susunod, hawakan mo mahigpit yung cellphone mo.
0: Oh, hawakan mo.
1: Yung parang nag-ano ka.
0: Kasi pag hindi yan naka, ano, pag hindi yan nakadikit yung itlog mo, nahulog din yan siguro. Black-white?
2: Ah, sige, Troy. Update ako, Troy, sa mga Sunday sa'yo kung pupunta ako dun sa, ano, hangi ako radyo, ha. Tatawagal ako.
0: Ay, mag-update talaga. Parang,
1: talaga lang, ha.
0: Parang mapapasubo ako nito, ha. Parang maka-message ako kay manager, ha.
1: Mabuti ka pa, mapasubo.
0: Bakit gusto mo yon?
1: Ako, kailan niya isubo.
0: parang mapasubo ako nito, parang makasabi ako nito, Boss Manager, magandang umaga, baka pwedeng makahingi ng radyo para sa aming kaibigan na walang kwenta na taga Mandurriao. Paano yan eh, aalis ka na din pala, hindi mo yun magagamit doon kasi ilo-ilo lang yun.
2: Ay, sabi ni boss, nagbago yung ano ni boss, sabi niya tapusin na natin

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: System pain, tanggalang pain, fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
5: Wala isang konkretong sabat. Wala isang katumbas na rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pipili sa mga butika. Kumaan ka rin sa
3: sentro. Kamsa Bullseye.
4: Depart.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold.

0: Pinagbigyan namin ang music ah.
1: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pag tapos mag-talk up lang, may arap kayo sa mga balita. Labas yung nabi, pagkita mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how.
4: Tipo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always.

0: premium D3.
1: Masarap sa pakiramdam na healthy ka.
0: We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?

0: strong pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kumaan ka rin sa Bulls Eye.
4: Centro. Come sa Bulls Eye.
5: Ipa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam ayara kuyos mga balita blam sun amin bigit mga DJs nila kag
5: wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
5: Simply
2: may how kita pat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Imo.
5: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold. Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gin. Patsyag ko gin nirelax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, amin, bigit yung mga DJs, nalakan, blam, blam,
12: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how, kid, dapat.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Tingin mo!
12: XFM 103.9.

0: X FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang.
9: Tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Si Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad Zang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome! Sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas, mga katrapa, subli ang adlaw sang Miyerkules, July 15, nakita 2026. Tigskweldo, gitsang ibanda. So, good morning, Kag! Tee, kamusta ang inyong mga adlaw nga pagbugtaw? Kamusta ang inyong mga Wednesday morning? Sa pagmuklat, gitsing inyo yung mga mata, mga katrapa, no? Oras natin sa mga alas 5:04 na. And syempre, nagapamati ka mo diri lang sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Makatrapa ka upon si katrapang Wendell Balinario. Good morning! And syempre, usubong Wednesday ang atong lakat sa panahon, mga katropa. Nagwa na si Bagyong Josie, mga katropa. Konti nangin isa na siya ka LPA sa liwata. Nag-exit na siya kung nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Pang isa karon, mga katropa, as of 5 a.m. today. Sa sunod sa DOST Pag-asa, mga katropa, ati ang Southwest Monsoon. Ang mag-aapekto naman niya sa bugos nga Pilipinas sa gihapon. Kagdariya sa Negros, mga katropa, sa Negros Occidental, ti mayara sa galom, pag-galom, no? Sa kalangitan nga mabatsyagan, kagti pag-talithi, kag-thunderstorm, mga katropa, no? Nga mabatsyagan. So, ti dala lang sa gihapon payo nga and sa inyo dira nga mapang-protection sa inyo nga kagalingon samtang nga ti hindi natin mapapanag-tiyempo kung matulot-talithi siya, ulan, or ti may posibilidad man nga mag-init-init. Oras natin, alas 5:05 na. Sa mga katropa natin nga nagatutok diri sa aton sa ilaya ni Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning. Nagalantaw siya kuno kag nagapamati at the same time diri sa mga Talisay City Zone 15. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Nagatutok naman si Ma'am Elves. And kay Neil NJ, good morning man, no? Nagatutok kaya subong sa itong programa Dari sa Exciting Pilipinas. And of course, sa mga nagpamati, sila mga tag sa karadyo, no? Kahapon, may nagpabaylo ng Dari sa ila radyo sa aton. Kaya mga katrapa, kung mayara ka mo Dari sa radyo, nga balay, balayuhan, no? Gusto ninyo bayluhan sa radyo ka XFM, nga tibas ko gandang tingog, no? Nga mapatian nyo kami all day, diwa katropa, kantula ka mo rin sa itong istasyon sa may Earth Street sa may Fuentebilla, sa may Barangay Tacoling, Bacolod City. Oras sa itong alas 5:06 na, mga katropa, kagsubong adlaw. Bago na naman, mga katropa, nga bang pag-good vibes nga itong ihatag sa inyo. At the same time, at samtang nagahimos ka mo dira pa kanto sa inyo mga olubrahan o kung sa eskwelahan man. This morning, update niyo ako, mga katropa, sa ito niyang musikahan. And of course, chikahan this morning, you know. At least ka mga magpadulong, samtang naghikot ka mo, dali nga, unta ka mo. Tingnan kita sa mga musika, mga katropa, at the same time, at sa ito niyang mapapagood vibes nga i-share sa inyo, mga katrapa. So stay tuned. Hindi na pag-isuay inyo mga tags sa karadyo. Kagpadayon lang sa paglantaw sa itong Facebook Live. At the same time, comment lang sa inyo mga pa-shoutout and pa-greeting sa itong niyang official Facebook Live sa karon. Na live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian makita sa inyo mga tags sa karadyo, mga katrapa, sa itong radio frequency nga 90.3, 103.9 and 96.7. Ano? Sa liwat sa 96.7 and 103.9. Para din ang mga katropa sa FM Gaban sa liwat sa inyong mga tagsa karadyo. Oras natin 5:07 na, alas 5:07. So bang mga katropa, padulungan naman natin ang atong mga musikahan this morning. At amat-amat dira sa nga kilis sang imong tinigang, ano? Samtang nagkakanta si Yeng Constantino sang Liw

0: Sanfon Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

Good morning! And nakabalik sa inyo mga tagsikaracho. Dari lang sa itong program Exciting Filipinas sa XFM Bacolod. Good morning! Mga katropa, good morning, good morning. Oras na ito na alas 5.23 na. And subong aga, no? Te, luto na da. Luto na ang mga pamahaw ito da. Luto na ang itlog na pinirito. Ang inyo dira nga tinanok nga saging, luto na. Parisan sa kape, bow! Ka-perfect! Mga katrapala, 5.24 sa aga, kagsubong, at naman padulungan ang pampagood vibe. No? Kaya at the same time, educational, ano ni siya, information. Grabe, ganon, may ganon. Hindi, educational ni siya mga katropa. Tungod, nga Ario, isa ni ka trending TikTok video kung sa tingin ng mga estudyante na naghimo nga acting nila ang types of character conflict sa mga katropa sa English ni nga subject, right? Subject? Subject ka dyan. Sa English, subject, which is mga katropa, ti sa ano pala, no? Sa mga stories, types of character conflict. Ano ba mga conflicts sa character, sa inang book, sa inang story, sa inang movie, or whatever, dragagin, tanaw ni mo, gin pamatian ni mo, drama man na siya. Anong conflict? Mga sinagata conflict, ano na siyang problema? Dira ko nga nangin isa na siya ka-istorya. Diba na? So mga katropa, makita sa inyong video ang types of character conflict, which is character versus self, character versus character, tapos character versus society. Explain na lang further later. Character versus nature, or character versus technology, character versus supernatural, and character versus fate or destiny. Pero ariho, tanawa niyo bala ang pagsasadula, kumbaga, sa mga estudyanteng ito na nag-trending sa TikTok. Kasi mga katropa, hundreds of thousands na ang reaction. Abot lang mo si maglabot po nila 1 million. Oh. Pero ang views kita naglabot na millions, mga katropa. Sige, are live na live subong sa itong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! TikTok ka na! Types of character. Character versus nature.

0: suerte. Tama itong ilapag sa sadula, mga katrapa. Pero hindi na siya amun, aha. Pero di, sama ako makita mo. Ang ilayabe sa character versus character, ang duhag dya ka cleaner, so ang naglampo sana ay silihing. Ang sa character versus nature, ba ang babae nagsumbag-sumbag sa tanom. Sa character versus technology, ang tao gampang MS. Mobile legend. Sa character versus society, ang isa classmate nila yung pulihan nila. Pero, what we say, mga katropa, avid nung, at character versus character, ang muna siya, mga katropa, ang sa mga prekula, wala kung sa mga story nga nagkakontrahanay, ang duha ka character, kung baga sila nga duha, ang ano, ang kontra ko baga may villain kag may hero, duha ka character. Yes, ang character versus self naman, usually mga katropa, ang mga story na balang ang bida mismo nga timira siya struggle sa own niya nga thoughts, emotions or fears or mga decision niya da, mga katropa. So that's why character versus self. Pero character versus self sa inyong video kinagan at yourself. Ang character naman versus society, tiyan mo na siya mga katropa nga ang mga stories bala nga, example, ako bida. Tapos, amo na gusto ko himuon. Pero ti ang tradition namon or rules sa amon nga balay o kan society, wala ga-align sa akon or may amon nga law nga hindi dapat himuon ang amon ni. Pero gusto ko, yabi, amo na. Braho na siya. For example, sa mga movies, bing ang bida, i-arrange married, na amo na bala mga katropa. So, like, character versus society, no? Pero magsining naman kita character versus nature, mga katropa. Hindi niya hangang kontra mo. Kahoy, gitigat pungulay ka mga kahoy. Hindi. When we say character versus nature, mga katropa, amo naman isaya ang di ang kontra mo ng environment. For example, kalamidad, no? Or nabalang mga pangilat dira ang ati ang mga movies na being mga tsunami, no? Amo na siya, mga katropa. Ang character versus nature. What I'm saying naman, character versus technology, ang gila, di nga pagsasadula. Wait, gampang siya sa Mobile Legend character. Hindi, amo naman siya character versus technology, amo naman siya yung kontra. Machine o kontra mo, artificial intelligence. Just like, for example, sa Transformer. Kaso nga, Transformer kontra, ano man eh. Machine man eh. Pero for example lang, ati mo na, tao versus robot. Man, amo na siya. Character versus technology. Kag-character naman versus supernatural, ati gets na natin kontra mo. Doon mga gahom-gahom. Na samtang naman, ang character versus fate or destiny, amo naman siya ang mga ano mo na ba, punggan mo ng destiny, mga final destination ba lang, mga galawan sa story. Pero ito yung malingaw ka na sa ila, ginubra niyong some types of character conflict na tingin mo nila literal na pero ito yung lingaw ang mga netizen sa ila. So those are the types of character conflict or the types of conflict in the story, mga katropa. Grabe mo na yung lecture sa English. Kagate, mga katropa, mo inaayang aton nga Papa Good Vibes. So, mga agate, ano sinunda yung inyong kontra? Self versus self or man versus his packet? Wala ka manood ang bulis. Good morning sa ilayan ni Jelwin. Ano, maya bago, maya. Then sharing niya si Bishop Louis Galbines na kuno ang bago nga obispo sa Bacolod. Oy. Sa bulan naman kuno sa August. That's nga bulan. Welcome tayo, no? Si Bishop Louis Galbines sa Teresa Bacolod. Si Arnais Irida, good morning. Kay Jelwin, nambal niya. Ay, same lang niya, gin-comment. Good morning man sa tanan natin yung mga katropa peeps. Sa ilaya ni Kenneth John, sa ilaya ni Melly E. La Rosa, good morning. And of course, sa tanan yung mga katropa natin sa ilaya ni Tita Salina Taraje, good morning. Sa ilaya ni Ma'am Mary Ann Ledesma. Sa mga katropa natin nga nahatagan na sa aton nga radyo, good morning. And syempre good morning man sa mga nagpamati sa aton, subong sila mga tag sa karadyo dira. And nag-scroll sa aton nga Facebook Live. Oras na itong mga katropa, 5:31 na. Okay na kita sa oras. Kag syempre, kita-kits na naman kita buwas. Dari lang sa itong programa, Exciting Pilipinas. Himos na, pamahaw na daw. And don't forget mga katropa sa tiyempo na ito, subong wag grabe ang pag-bailo-bailo kung pag-bailo-bailo sa ito nga panahon. Mga katropa, ulan init gid. So, dapat protektado ka. Magtumar kita mga katropa sa ito nga Suntown Vitamin C. Para protektado ang imulawas, basag imo resistensya, buttock sa balatia. Thank you so much, gid. Saliwat, mga katropa. Kaya kinakits buwas. Ano? Hindi na pagliso pa inyong mga tagsaka radio. Padayon lang sa pagpamati. Magabulos ang The Secret of Health. Kag after that, balita na naman sa aton kaupon si katropang Franz Andrew Bortos. Thank you so much. Saliwat. Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Extra.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na rin mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga, mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Ay, halimbawa na to sa traffic flow para mas mahap pus nga ma intindihan huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system ang aton sininga tiyan aton sininga tinai kasubong sa isa ka highway may ara sa nagaagi dira nga mga salakyan may magagmay may tsaktuhan lang kag may dalagko ang mga magagmay nga ini halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila, yeah. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuling pasunod nato na ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kun ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila

0: sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sa sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sini nga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pag-iayawan sa dugno kanami gid iinom pag-idliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nag-iinom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nag-iinom tunga lang sa cup, may iba nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory kag may cinnamon ini nga nagabulig bulog balanse sa aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar kaya nagabulig pa siya panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa siyudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilas rin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin nga mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Supper Plus Gold. Ako si John. Problema ko ako.

0: Vodafone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix kang mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada kun benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
0: Samsung Gold Coffee.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ito na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na ton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man ato nina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na ton o kung gina-suggest na ton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sining pagkaon, may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato na ton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Santhon Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya, balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 3 capsule kag Sunthone of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa inyo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton, ano? Siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang iban sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kun kaon to ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sa ni, nga, mag-aslo, mangimo sini nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini, nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni mag-resolve resulta sa weight gain or poor satiety. Posibleng mag-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng mag-resulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sa ninyong pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na ganyan sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya doka, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababinhan nga may mga hormone imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa ninyo lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ng aton sa ninyong kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: X Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami amat-amat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag why man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant kag yung bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kun diin pa magpinangita sa mga susuplemento. Ngayon nyo sini kinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigil sa aton sining pagpangalaga, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: manner. Makabaldita nga una mo mabala. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Manila.
2: XFM time, alas 6:15 na. May mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, sa kagusiling kamans mga bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: At lawag na sa mga katropa sa Miyerkules, Hulyo 15, tuwing 2026. Kag subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, sa mga nagatutok na mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa inyo dira ang mga radyo sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kaya naman kita mga katropa sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Kabankalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Tara sa inyo nga mga Android phones, mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Madownload din ang mga katropa nga libre. Kag ma-access na rin ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, miyara man kita sa text line sa ito niya estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
1: Headlines.
2: Para sa aton karon nga update sa lakat sang panahon, Bagyong Josie nagwa na sa Philippine Area of Responsibility sininga kaagahon. Para sa ton nga mga balita naman o kon headlines sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Special Task Force igatukod sa PNP sa pag-usisa sa kamatayan sang American national nga isa ka marine biologist sa Banwas sa Sibulan, Negros Oriental.
3: Samtang bangod sa ginlamon sa kadena sang motor nga jacket driver na aksidente kaginbawian sa kabuhi.
2: Empleyado sa City Legal Office nga ginaligar nagwaslik puder para makalikaw sa bayad sa ilimnan ang dagdagan sang Shoko's order. Kag para sa ito yung mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: 21 ng patay, abangod sang Bagyo Inday kagabagat sa bayan sang Southern Mindanao.
3: Lauman ang pagnubos ng pamasahe sa eroplano sining gabulan.
2: Para sa aton mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: Trump administration naglunsar sa kampanya sa pag-isolate kag pagpukan sa International Criminal Court.
3: Luyag sang US nga kontrolo ng Strait of Hormuz, toll fee ginaduso.
2: Sa aton nga balita sa sports, Spain, nakasulod na sa finals ng FIFA World Cup.
3: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, Bea Alonzo, ginkasal na!
2: At para sa itong gabalita, special ka upod si katropa ang James King. At ni Baloon mga katropa, ano bala ka successful ang married life sa isa ka couple konsang mag-asawa? Ay Baloon, ito ni mga katropa, o sinunis lang nga doon? Longest married couple sa kalibutan. Alas 6:20 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagibanta. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ang padulungan ng mga detalye sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Magatukod sa Special Investigation Task Group o kung SITG ang Police Regional Office de Negros Island Region, agad ba imbestigahan ang kamatayan sa isa ka dumuluo matapos ini ang ginaligar gintiro sa sulod sa iyang abalay sa Purok 3 Barangay Ahong, Banwas ng Sibulan, probinsya sang Negros Oriental, gabi sang Hulyo 12. Ang biktima gikilala sa kay Kent Edward Carpenter, 73 years old, isa ka professor kag marine biologist gikan sa Virginia, USA, apang nagapuyo na sa lugar kag upod sini ang 34 anyos nga babae kaging kilala sa kay alias Reina. Sa indeks impormasyon nga gipagwas ang Pro-NIR, ginsulod sa tatlo ka mga suspek ang balay sa biktima. Samtang nagalantaw pa sa telebisyon, hinali na lang ining gintiro sa mga suspek kag naigo sa ulo nga nagresulta sa iyang kabatayon. Gilayan man nga ginggapo sa mga suspek si Reina kag ginaligar nga ini ang ginhibuslan kag nakaaguman sang pila ka mga samad sa lawas kag sa karon ginabulong sa ospital. Nagpasalig ang Pro-NIR gatutukan ng investigasyon sa insidente kag nagapaday na ang pagkuha sa mga ebidensya para sa pagtumod sa pagkilala sa mga suspek nga sa likod sang insidente kag ginahibalo pa kung ano gid ang motibo sa krimen.
3: Patay ang isa ka manugbaligya sang karne matapos maaksidente nga ginamaniho sini ang motor sa Purok Katilingban, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod, Agas ang Hulyo 14. Ang biktima ginkilala sa kay alias Leo, legal ang edad, kag residente sang Purok Guanzon, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office TEU, samtang nagadalaga ng motor sang biktima, ginaligar ginlamon sang kadena sang motor ang jacket nga nagresulta sa aksidente. Nakita sang mga medical responders nga ang biktima ang nagahumyangon sa dalan na kag-ila nga gintinguan para madala sa ospital apang ini ang wala na sang kabuhi. Bangod sa naagom sini nga injury sa lawas, nagagwa man sa investigasyon nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: Patay ang isa ka senior citizen matapos naging tiro sa lima ka mga armado sa Sitio Maabo, Barangay San Isidro, Banuas ang Ibimagalona, Agas ang Hulyo 13. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Jerry, 64 anyos, kag-residente sa Rasabit Kilugar. Sa liksa investigasyon sa Ibimagalona PNP, may nagabot ng lima ka mga armado sa balay sa biktima kagilayan nila nga gintawag si Jerry. Top-top nga gintiro sa mga sospek na nagresulta sa kamatayan sa biktima. Nakaagam sa tatlo tanang kapilas sa nagkalilayang gabayan sa lawas ng biktima. Samtang ang mga sospek nagpalagyo matapos sa natabo nga pagpanglutang. Kagsakaroon, ginahibalo pang motibo sa natabo nga krimen. Nakuha sa lugar sa insidente ang isa ka basiyo sa ginapatayan bala sa M16 rifle na posibleng gamit sa mga sospek tiro sa biktima.
3: Nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga accidental firing ang natabo nga nagresulta sa kamatayon sang soldado kag wala ini nagutas sang kaugalingon nga kabuhi sa Purok Tilapia, Barangay 3, siyudad sang Bacolod hapon sang Hulyo 12. Kumadumduman ang soldado ginkilala sa kay Private First Class Erwin, 31 anyos katapos ang Philippine Army, samtang ang iyang asawa nga napatay matapos nga ginbuno sang iyang ugangan nga lalaki ginkilala sa kay alias Leonora, 26 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Edwin, 54 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Lieutenant Conan Gadayan, samtang nagabaisay ang mag-asawa ginaligar nga nagkuha sa service firearm nga Glock 17 si Erwin kaginaligar nga gintinguhaan nga agawon sang iya nga biktima. apang nagresulta sa una nga lupok kag pag-agaway tubtob nga nag-igo ang biktima sa sulod. Sa ikaduha nga lupok nga nagresulta sa nga iyang kamatayon kag nakita sa iyang amay tubtob nga ginbuno sa iyang asawa sa iyang bata sa makapila ka beses nga nagresulta man sa kamatayon sini. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan si Edwin kag ginatudlo sa pamilya ni Leonora ang kabangdanan sa tanan kag desidido ang pamilya sa biktima nga magpasaka sa kaso.
2: Natala na nang dagdagan sa show cause order ang isa ka regular nga empleyado sa siyudad bangon sa pagpamintaha. Sini, suno kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu kung mapermahanan ni Mayor Gregas sa tayang dokumento, idagdag na inigilayon sa natungdan. Naibaluan ang nasambit nga empleyado sa City Legal Office ang ginreklamo matapos ni ginaligar nga nagpakilala bilang isa ka empleyado sa siyudad. Agad malikawan ang pagbayad sa iyang bill sa isa ka bar sa Golden Field Complex. Nagpandam naman na City Legal Officer nga wala sang empleyado sa siyudad ang dapat itolerar o kondampigan bisan pa sa iya mismo nga departamento. Ang reklamo ang in-report sa CLO sa isa man ka empleyado sa ilimnan. Samtang ang isa pa ka empleyado nga gipahayag ni Mayor Gregas Sataya sa flag raising ceremony ay santay nalikdan nga Lunes ang padayon pa nga ginimbestigaran samtang ginakumpleto pang tanang impormasyon kag ebidensya.
3: Mga personnel sa National Crop Protection Program o NCPC ang natalana magasapol subong adlaw sa mga mangunguma sa ikalima kay ikaanom nga distrito. Sunod sa kay Congressman Dino Yulo, ang mga issue sa agrikultura nga hambalan amo ang pagtuhaw sang army worm sa mga kamaisan sa banwa sa Moises Padilla, RSSI kang iban pa nga peste nga nagahalit sa food production. Matapos sa pagsapol mahimo nga magahimo man sang rekomendasyon ng grupo kag makapain sang pondo ang lokal nga gobyerno kun kinahanglanon.
2: Governor Bong Lacson magahatag lang sang bulig sa pagtapna sang red soft scale insect kon RSSI. Kon biological approach ang imuon sa mga katubuhan kag hindi maghatag sang pundo kon gamiton sa iban nga pamaagi. Inipayag sang gobernador sa planong aerial spraying operation gamit ang eroplano sa iban nga mga planters group. Sa Bernes, pila ka mga mayors nagtambong sang imbitasyon nga dialogue kag ginahingyo sa ila sang UNIFED nga maghimo sang localized declaration sang state of calamity. Apang sunod sa gobernador naga-declare naman sang state of calamity ang probinsya, gani bisan hindi na kinanglan nga may localized declaration kag magagamit na sang pondo ang lokal nga gobyerno. Apang nagapanindugan ng probinsya sa pamaagi nga hindi makahalit sa iban kag hindi tuman kagasto.
3: Hindi na tuman kadamo ang dugang casualty sa bakinsang Bahoy nga suspected case ng African Swine Fever. Rason nga nagapati ang gobernador nga bangod sang leksyon sa nagligan nga tuig makahibalo na ang mga manugbaboy sa ilang hilimoon kung may kaso sa ilang babuyan. Sa data sa Provincial Veterinary Office, may total nga 2,185 kahogs ang napatay kagini ang 3% lang sa kabilugan nga populasyon sang baboy sa bilog nga probinsya. Hindi naman matuod sa karono kundi naman siya matuod alarming apang nagpanawagan ang gobernador nga ipadayon ang pag-alerto bangod mahimo magatuhaw iniliwat kung maghalog ang pagbantay ipabilin gid ang checkpoints kag inspection team.
2: Wala nagsipot ang walo ka mga grupo lagip na ang SK chairman sa Barangay Felisa nga nagpahayag sang ila pagkontra sa plano sa Victoria City nga magdalas ang kag magdisponer sa residual waste sa Bacolod City Sanitary Landfill. Suno kay Councilor Al Victor Espino, alas 10:30 sa aga pa lang nagahulat na siya gud mabatian ang ilang panindugan kag masabat ang ilang mga pamangkot may kang tanan sa nasabit nga issue. Apang wala sa ang bisan isa sa mga grupo nga nagabot sa gipatigay nga committee hearing. Bisan pa nga gin-withdraw na sang Victoria City ang aplikasyon sini para sa paggamit sa Bacolod City Sanitary Landfill. Gimpili gyapon ni Espino nga ipadayon ang hearing nga gud matalakay ang mga issue ngayong palabot sa mga nagapamatok sa plano. Ipahayag pa sa konsyal ng importante nga mga tagan sa klaro nga sabat ang mga pamangkot kag kabalaka sa publiko agod malikawan ang paglaptas ng hindi insakto ng impormasyon kag mas matagaan sa importansya ang isyo sa komunidad.
3: Kabahin sa malawig na plano sa rehabilitasyon o kon rehabilitasyon pagatukuron ang mas luwas nga loading kag unloading area upo ng sidewalk agud magatag sa nagakaigong espasyo kag mapabakol ng seguridad sa mga nagalakat sa lugar malapit akon sa bakin sang Burgos Cemetery. Nahibaluan nga ginponduhan sang 4.7 million ang bugos nga rehabilitasyon project. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, padayon ang exhumation process nga magalabot pa sa 15 tubtob 20 ka skeletal remains kada adlaw ang makukay kag mapadasig man na sa karon kung ginapadasig ang preparasyon sa nasambit nga proyekto. Dugang pa sini nga samtang wala pa nagsugod ang rehabilitasyon, ipatuman anay ang half-lane closure sa bahin sang patio nga may narumpag nga pader agud maprotektahan ang seguridad sa mga motorista kag pedestrian nga nagalabay sa lugar. Sa karon padayon pa nga ginapalapnag kag ginapalambot sa pamilya sa mga winatay ang paghimuon nga rehabilitasyon sa lugar. Madugay man o kung magadugoy man sang tatlo tub-tub apat kabulan ang pagsaylo sa mga tulaan sa bone vault sa Handumanan Cemetery in kaso nga maplastar na kag mapahibalo ang mga pamilya.
2: Alas 6:30 na, mga katropa, inyo nabatian ang mga kaundaan sa balita dari sa lokal. Kagininga na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: Alas 6:31 na kag mga katropa, ato na nipadulungan ng pinakuling update sa lakad sang panahon.
0: Balita. Weather update.
2: Nagawa na sa Philippine Area of Responsibility kung park kag nahimo na lang low pressure area ang anay bagyo nga si Josie so good last dos kay na sa kagahon. Samtang isa naman ka low pressure area ang yara naman sa Guwa sang par sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kunang pag-asa, manubo ang tiyan sa sininga mabasko kag mahimo nga bagyo sa sulod sa masunod ka 24 oras. Sa subong southwest monsoon o kun habagat ang nag-aapekto sa western section sang northern Luzon. Sa Negros Island region kag sa western Visayas naman, dingin maayo ang panahon apang may mga posibilidad sa gihapon ng paglapta-lapta sa nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanag-uob dala sang localized thunderstorms. Mahinang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadalas ang makanay man nga pagbalod sa kadagatan. Kag para sa ton naman nga mga detalye sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Naglabot na sa 21 na patay sa Bagyo Inday kagabagat samtang nagapanawagan sa gilinig nga bulig ang mga residente sa ginbahaan ng mga komunidad sa Southern Mindanao. Nagtaas ang numero sa mga napatay matapos ginkumpirmar sa mga rescuers ang tatlo kabangkay sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, kag Davao Occidental. Sino kay Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce, ang mga biktima ang lakip na sa mga ginanod sa baha na nagigo sa barangay sang Julio Jazz nga naggubas ang mga dalanon kag panimalay. Una na nga gin-report sa mga otoridad ng siyam ka mga napatay sa malapatan, pito sa Calanogas, kagduwa sa Bukidnon.
3: Lauman ang pagnubo sang pamasahe sa eroplano halin sa Hulyo 16 tubtub 30 kasunod sang pagnubo sang Civil Aeronautics Board kun CAB sa fuel surcharge sa level 8 gikan sa level 9. Bangod sini magabayad sang fuel surcharge ang mga domestic passengers nga nagalabot sa 253 pesos tubtub 787 pesos, samtang mga international passengers naman ang magabayad sang 835 pesos katubtob 6,208 pesos. Madumduman nga naglabot sa level 19 ang fuel surcharges humalin sang Abril 16 tubtob 30 sa tion sang kasagsagan sang kinagamo sa Middle East.
2: Alliance of Health Workers naghangkat sang bagong agin tangdok nga Secretary sa Department of Health nga si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. sa pagpauswag sa mga kondisyon sa mga healthcare workers kag sa pagpasanyo sa mga polisiya nga nagapasulabi sa ikaing lawas sang publiko. Nagalao mang grupo nga magapabilin nga tayo yun ang tinglikom sa iyang panindugan sa pagpamatok sa pagpribado sa mga pampubliko nga ospital lakip na ang ginadusong nga privatization sa Philippine Orthopedic Center pagi sa lugang ang pagpabaskog sa public healthcare system kag pagpasiguro nga ang mga ospital ay kapabiling nga accessible sa tanan nga Pilipino.
3: Ginapayag nga ginabantayan ni Senator Bato de la Rosa ang proseso sang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod sa kay Attorney Ezra Ito kon Israel Ito Toriona. Apisar nga ginako sa abogado nga wala inisang direkta nga contact sa iyang kliyente nga si Senador Bato. Sigurado naman ini nga nagabantay sa karon sa trial nga ginapatigayon kontra sa Vice Presidente. Padayon lang ang monitoring sang Senador bangod mayara sang lehitimo nga pamahog nga dakon siya sang mga awtoridad. Nagapangatubang karon ang mamalida sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court nga ginbando sang Department of Justice sa mga awtoridad nga ipatuman. Nagapatiman ang kampo ni Senator Bato nga posible matabaliwatan na tabo kay anay Presidente Rodrigo Duterte sa dayon matapos madakpan gindala ini diretso sa Dahig, Netherlands.
2: Alas 6:35 na kagaton, mga katropa, na batian ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na sa inyo sang premium D3 softgel caps.
0: Express Balita, dala sa inyo sang premium D3. Supports bone health. Mag-premium D3 every day.
2: At ang patulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Ang administrasyon ni US President Donald Trump ang naglunsar sa kampanya sa pag-isolate kag pagbungkag sa International Criminal Court bangod ginakabig sininga pamahog sa soberanya sa Estados Unidos. Gipag ni US Secretary of State Marco Rubio nga hayag nga ginsikway sa Amerika ang otoridad sa ICC sa pag-imbestigar o kung pag-akusar sa mga pumuloy kag opisyalis ang pungsod. Sunod sa iyang unang intensyon sa ICC ang pag-akusar lang sa mga seryoso nga paglapas apang nangin mas radikal kag sobra na ini nga nagapanindugan nga hindi pagtugutan sa administrasyon ni Trump nga pahugon ang mga opisyal sa Amerika. Bisan ang presidente sa Amerika kag ibang pagkaangay ni anay Presidente George W. Bush, madugay na nga nagasiling ang ICC wala sang otoridad sa pag-imbestigar kag pag-akusar sa mga Amerikano, partikular sa mga katapo sa nga militar.
3: Si Presidente Donald Trump sa Estados Unidos nagsiling luyag sa Estados Unidos nga kontrolo ng Strait of Hormuz sa diin nag-aging halos 20% sa langi sa kalibutan. Sunod kay Trump, ang US mahimo nga magkontrol sa halagyan kag madula sang iyang papel bilang isa ka manug bantay. Dugang pa ni Trump ang luyag man sa iyang administrasyon nga bayaran sila sang ibang pungsod para sa ginagasto sang Estados Unidos sa pagbantay kag pagsecure sang Strait of Hormuz. Kasunod, sinigin anunsyo man sang Presidente nga ang US nagabalik sang naval blockade batok sa Iran kag magapatuman sang 20% nga toll fee sa mga kargamento nga nagaagi sa Strait of Hormuz agud gastohon sa mga kinahanglanon sa pagmaintenar sang seguridad sa rehiyon.
2: Alas 6:37 na inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International kag ining nadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
2: Mga katropa, ito naman padulungan ng balita naman sa sports.
1: Express Balita, Sports.
2: Nakasulod na ang Spain sa 2026 FIFA World Cup Finals pagkatapos nga ginluto sang France sa score nga 2-0 sa semifinals ang subong akon ka sininga kagahon Hulyo 15 oras sa Pilipinas. Gindominar sa Spain ang pang sa ika-22 nga minuto matapos makagol si Michael Oyarzabal pagi sa isa ka penalty kick. Nakuha sang Spain ang penalty matapos ka ma-foul si Lamine Yamal sa sulod sang penalty area. Naglala ang sitwasyon sa France ang nagkuha sa substitute ang defender nga si William Saliba bangon sa injury antes matapos ang first half. Sa second half, mas nadugangan pagid ang abansi sa Spain sang nakascore si Pedro Porro matapos ang maayo ang kombinasyon nila ni Dani Olmo. Wala to na lang sang Spain ang mag-daog sa semifinals sa tunga sang England kag Argentina.

0: fiancé nga si Vincent Co nga ti abi isang tanan mga katropa nagbulagay na sila ang ginkasal. Mga katropa, hindi ini mismo si Bea o kung si Vincent Co man ang nag-post sa ilang social media. Wala iban kundi mga katropa si Binay, no? Si Senador Nancy Binay, mga katropa, ang nag-post. Kaya nag-post ini mga katropa nga nag-congrats sa kay Bea, Marto. Selfie nila, nga duwa, nga nag-congrats mga katropa sa kay Bea. Congratulations on your wedding. Di mga katropa, biskan wala pa nakapost ining duwa, mga katropa, kay ti ang pagkahibalos ang tanan nga nagbulagay sila tungod sa mga prenuptial agreement last time, mga katropa, kay ti incheck ining si Vincent ko, mga katropa. Tagiya sang pure gold, mga katropa. Ti abisang tanan, bulagay na ni sila kagabisang tanan na sa move on stage na ining si Bea Alonzo. Pero kagabi, naguluwa ang mga litrato, naging kasal sila. Hindi sa simbahan, mga katropa. Nakabarong, kag nakasuit lang si Bea, mga katropa. Kumbaga, for sure, abogado, no, ang nagkasal sa ilang mga katropa or either politician. Kaya wala man sang further nga information na mayangot si Nick. It's just that nga si Nancy Binay, mga katropa, ang nagpabalo lang itinigani kahapon sa publiko. Kaya nag-post siya, mga katropa, nakitaan ang ilang litrato. Kaga sa nasambit niya, mga katropa, mga kasal, tinahibaloan nga ining si Vincent Co, 38 years old ni siya, mga katropa, at ining si Bea naman 44 years old. Kagtingin natawagan ni ko nung match made in heaven ang ilang relasyon nga duwa, mga katropa. Pero ti amunay ang ginahulat-hulat o madugay na ginahulat-hulat sa mga netizen, mga katropa, nga ti angkaslon si Bea. Kahit mga katropa, pila na ni ka-heartbreak. Halin pa lang sang 20s siya hasta nga nag-30s and up to now nga nag-40s siya. Kadamo-damo sang heartbreak niya, mga katropa, sa mga lalaki. Pero tiambalga na isang mga tao. She's an independent woman. Kahit damo-damo siya, mga katropa, manggaranon, may farm, guapa, may napundar na, dako savings. She can do whatever she want. Pero just that, nga ambot ko nga ginainto pa siya, no, sa mga lalaki. Halin sa unan, mga katropa, no, tiang pinagin ni kalitas nga ex niya, si Gerald Anderson, nga nakibot lang siya nga, hambal niya ni Gerald, bulagay sila siya, kung wala kabalo nga bulagay na sila gali. Tapos ang kay Dominic, mga katropa, nga na-engage man sila, pero wala man nakasal. Kagsubong, mga katropa, amo rin kay Vincent ko, nga una-una, get-engage man sila, tapos may mga balita nga nagbulagay sila tungod sa prenuptial agreement, pero wala gali, mga katropa, wala gali. Ang mga showbiz, hindi gid man makakalaps ang tanan nga impormasyon. Kagsubong niya, kasado na sila nga duwa, mga katropa, no? Pero sa karong dula, pag inabalaan kung diin-ine, pero ang nagagawa sa social media nga si Makati Mayor Nancy Binay ang nagpaambit sa nasambit niyang litrato. Makatropa mo na nga ito niya nga showbiz balita. Subong adlaw, Adriano, sa Express Balita. Oras na itong 6:42 na, kagang ito nga balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton niya habon ng mga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap pa makaprevent sa early signs of aging o kung skin aging, plus makapaputi sa aton mga panit. Makapadula man sa germs, kagabaho, amoy sa mga lawas. Mga katropa, gamit na sa ining Santon Plus Herbal Soap para sa bugos nga pamilya. And syempre, may isang pakita kahabon man, ha, para naman sa mahilig sa glutathione and Gojek nga ginimpunan pa sa Virgin Coconut Oil kon VCO. Ginimpun sa isa kahabon sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na, mga katropa nyo, nabatayin ang balita sa showbiz. Kagtigin kasalagid man si Bea. After to pila to katawo tong nagano to gani. Una to si Dominic.
0: Nag-propose siya si Dominic, tapos, pero wala na dayon.
2: Pero di ba si sino nang galing kasali gani? Amo ning kaslo mas latane para galing do si Dominic. Except kay Dominic. Siya ni di ba? Atong do grabe man nga preparasyon.
0: May Chinese kay may prenup. Oo.
2: Oh, kahit na itong prenup na utod man, untat.
0: Oo, kahit pirmahan pa itong mother ni Vincent sa iyang mga prenup. Ano, kahit i-check sila ba?
2: Kung ano pa ito galing.
0: Pero,
2: nag-simple na lang?

0: Mm-hmm. Simple nilang kasal.
1: Correct. Oh, gulpi lang. No? Kibot lang sila ah.
0: Yeah, mas may pang magabo na lang na. No? Mas kreto ka kasal na. Congratulations sa kay Bia eh. Kinakita na forever.
1: Finally.
0: Alas 6:44 na mga katropa. And speaking of kasal, Ario, hasta saan o ba lang inyong pagpalanggaan ay bilang mag-asawa? O, bilang kasado na? Eh, mayroon nangin failure nga marriage life, no? Mayroon man nga nangin successful. Rara yung story, antay ang successful. So, ti ang iban, gina-workout man nila para mangin ano naman ang ilang, ano eh, no? Ilang marriage pala. Mangin makabangon liwat, no? Siyempre, pinanumpaan nyo na. Numpa mo sa simbahan. Till death do us part. Kag, ano na, in sickness and in health. No? Mga vows na. Meron na ganang ibang katropang Mendel nga renewal of vows. A vows, no?
1: Yes.
0: Renewal of vows nila after, iba, after 10 years. Meron na sila mo, no? Pero ano na ni man? Ano na nila nga di ba may ano may silver, may gold? Mm. Naman na no.
1: Platinum.
0: Ano na nila nga duwa man? Platinum na nila guroy. Kay sila ni katropang Edo, kilala yan ni longest married couple sa kalibutan.
1: Wow.
0: Wow. Tibilog ang kalibutan, katropang Ed, kamusta sila?
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Katropa, malawig na kamo bala nga nag-outlanay sa iyong mga banaw kung nasawa? Gusto mo nga maglawig pa ini? Welcome and good morning sa aton nga Balita Espesyal. Ikaw po si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Salamat sa mga nakatutok kag dagapamati sa aton nga programa Silingaga kag para sa aton nga Balita Espesyal. Uy! May bagong record breaker para sa longest living marriage. Ano kalawig nyo nga gusto nga mag-updanay nga mag-asawa ka tropa? Well, duha ka centenaryan sang naka-break sa Guinness World Record para sa longest marriage of living couple. Siya si Manuel Angelim Dino, 106 years old. Una niya nga nakilala si Maria de Sousa Dino, 102 years old, samtang sila nagakolekta sang sweets sa Brazil sa 1936. Well, dugay man sila nga nagkilalahay, hasta silang magkita ay siluwat sa 1940, or years after. Sang sila ang nag-updanay siluwat, nagkita ay mga katropa, si Manuel ang nagpabutyag sang iyang higugma sa kay Maria. Kagin sa batman, positibo man nga ginbaton ni Maria sa karon ng ining couple mga katropa, happily married for 85 years. Actually, napasugot ni Manuel si Maria nga mag-updanay sila mga katropa pagkatapos nga magpaubra sang balay para sa kaugalingon niya si Manuel para sa future nila nga mag-asawa ni Maria. Mayara sila sang 13 ka mga kabataan mga katropa. And nabuhi sila pagi sang pagtanom sang tabako. Sa karon mayara na sila sang 55 grandchildren, 54 great-grandchildren, kag 12 great-grandchildren na posible na nadugangan pa ni mga katropa. Tungod sa ilang mga edad, especially si Manuel, kalabanan aral lang sila sa ilang balayang nagkapahuway. Pero aras sa giyapon ng igugma, kagsang silang ipamangkot kung ano ang sekreto sang ilang pag-asaway, ang simpleng sabat ni Maria, gugma. Masubo lang katropa, although sila nag-auyat sa longest married couple world record sa edad ng 106 sa tuig 2025, mga katropa, nagtaliwan si Manuel. Ang previous record, sad to mga katropa, ang nag-auyat isa ka American couple, si Herbert Fisher, nga natawas sa 1905, kag si Zelmyra Fisher, nga natawas sa 1907. Kaginang ating balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa malawig na pag-updanay, kag-healthy nga buhay, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Oh, ano ang sikreto sa malawig nga pag-inupdanay? Siling to ni Lola, gugma.
4: Sakto kagin.
0: O, paghigugmaanay. counseling ko noon nila sa I forgot no, basta sa Book of Corinthians, faith, hope and love ang ano gid ko no, ang pinaka ang nagaka-conquer gid ko no yung doon nagapangibabaw is love. No, muna mo no. So muna gani ko no katopang Wendell siling sa Bible nga rason ko no nga nagpalansang sa krus Jesu Kristo kay bangod sa pagigugma. Tanan ko ng mga kasalanan na ano na bayaran ko no bangod sa sina na pagsakripisyo ya e bangod sa pagigugma sa aton. So tiya mo na mga katropa sa tanan nga angulo sa pagigugma anay ya no pagpalangga anay sa tanan nga aspekto. So galing tinay may aran e bangalay nga pagangop sang love may mga forbidden love ko no mo.
1: Niya man ya hindi kontento sa love ng babae.
0: Oh.
1: Damo ah.
0: Lain-lain nga mga ano, lain-lain nga mga ano na, ang ilay nga paghangop, no. Mayra siling ti forbidden love, I mean, no? Mga mayra mga unconditional love, no. Kanya-kanya nga mga styles ang love. Pero believe ko to kay nanay, ano ang sikreto sa malawig nga pag-inop danay? Paghigugma.
4: Sakto gagin.
0: Alas 6:50 na. Mga katropa, bangon na! Kay may gaigugma pa sa inyo. Kay adlaw na. Bangon. Bangon na ha. Ay ho, katropa, at least kita balipat. Ang inyo daw mga daan nga radyo, gali, dala nyo di sa amon sa XFM Bacolod kay Island Tabago. Pero hindi lang radyo ang nagkalawasak na ha. Hindi, ang gaandar pa. Pero do ano naging blada? Ah, naging bala. Hindi bala sila nga pag-atag yung samong nga wasak na blada. ang daan na nga radyo. Ha? Hindi na ang guba nga radyo. Lain ang daan sa guba. Okay? Okay. Tibaylohan ka muna mo sa bago. Iti love ka muna mo yung mga katropa. Tigaan ka muna mo sa bagong radyo. Gantuan nyo lang kami din sa XFM Bacolod, sa Tondre, sa Earth Street, Puente Bella Subdivision, sa Takuling, mga katropa. Pangdor, bela ka muna. Sige, ano ba, Wendell, before kita magtakop, mga produkto sa Yes to Health sa Dintani Mabakal, kag sa mga pagtamyaw na lang dahil no, may agad, asta na.
1: Yes, mabaka lang ating mga produkto sa Yes to Health sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Mga katropa, mabaka may inis mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online shopping application sa Yes to Health 2011, mga katropa, na para original nga produkto. And syempre, sa mga nag-upod sa live natin, Subong, yes, sa mga viewers natin, tayo kay Bon Bon Acosta, may umaga.
0: May umaga.
1: Alberto Dorbing Loreno, yes, sa may Italize City Zone 15.
0: Good morning.
1: Kay Ma'am Nilo Lombrado, good morning man. Yes. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning.
0: Kagawal ni
1: Sir Jill Windria, good morning. Mananaga, share ganyan siya perme. Kagadulong naman siya kuno sa eskulahan. Kag happy Wednesday sa kanan. Dulong ko rin sa kong bata niya sa eskulahan.
0: Ara na. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Tamiyawon tagalisang happy birthday ang aton nga, ang amay sa aton nga boss, no? Si father sa ang amon din nga boss, CEO sa XFM Bacolod. Si Sir Raymundo Uy Senior, no? Happy birthday, sir. Father sa amon nga boss ni Doc Remilito Uy, no? Salamat, no? Happy birthday, Sir Raymundo Uy Senior. Kaya nagligad to si nag-celebrate sa birthday Junior. Si Junior mo, no? Brother sa amon madaling nga CEO, no? Sa nagligad, July 1 si Mami Luna Uy man. Logi sila kaligad celebrate ano ba? Sa July nga bulan, no? Happy birthday. Salamat, no? Sir Raymundo Uy Senior. Kag sa mga naga-monitor dira sa mga naga-celebrate man sa birthday, happy birthday sa inyo tanan ha. Enjoy your day, mga katropa. Standby! Kaya magabulos ang bulsa ay kapot si katropang Erwin Celina. Saliwat, mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaya.
0: Kag si katropang Franz Andro Borgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinas, XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
13: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
14: One Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
13: Sister Pain!
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
13: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: and Doc Nelson Cadena.
1: Ami, subong Doc Nelson, nga proteksyonan na naton lawas. Ino mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi mag-stress man ka mo, hindi mag-kadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo ng mga synthetic, bunga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige gi ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo nakamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. O anong hinimo niya? Iyagi na no technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka Santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulukon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkag panit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amo na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay. Wala kakabalong bata mo, mag-abot 7 katuig, 4-5 katuig, 7 katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex! Slay ang kaipektibo! Visionex Plus. Mabalik sa inyong mga suging butika.
1: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaklabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
0: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
17: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Boyet, isa ka lulo, gradulong sugat sa Eskwilahan. Diman natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
18: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
9: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
20: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP. Mga katropa,

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kamaturan ang sanandigan sang kadatalakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Niliwak ko ng bata tapos may balay na ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Go!

0: Manyaga, katropa, manyaga sa aton tiran. Off the night na mga katropa, sa paparagad natin diri sa Bullseye na naman. Para bagong adlaw, today is July 15, 2026. And Thursday, Wednesday. Tunga-tunga na ta para sa bulan sang Hulyo. Tunga-tunga na ta para sa bulan sa tuig sang 2026.
1: Ika sa kasunod ang korasyon.
0: Preparado kita pag abi-abi sang bear month mga katropa, no? After August, September na mo. Bear month na. Abay pa nga maging mabinungahon ang aton nga tuig despite sa mga pagtilaw kag iban nga mga problema. Kabay pa nga mag-okay ang sitwasyon sa Pilipinas despite sa away politika epekto sang gamo sa Middle East, pagtaas sa mga balaklon sa aton pungsod, kabay pa mag-okay na aton man ni ginasigawom katropa nga mag-abansi man aton nga pagpakabuhi diri sa pungsod sa lutang luhaan. Ramo sa mga kuturanta, damo worry mga katropa, pero amo na bla. Let the day worry itself, no? So let tomorrow worry itself mga katropa. Para hindi kita magtamaan sa mga anxieties kay mga depression tungod sa mga ginagyanta sa buong. Let's be hopeful that tomorrow soon will be okay. Manami panahon tas bungo. Butlak si Haring Araw. Nami ang iyang butlak. Nung kayo home siya. So, amo na nga ito nga ginahambal sa amo nga mga inadlaw mga katropa. May pag-asa. No? Bisa na ano pang problema kung maglain ang panahon mga katropa. May pag-asa man Japon.
2: Ari na sila. Larga na.
0: Pabalon tira sa pag-asa. Pabalon tira sa pag-asa. Oh. Anyway, welcome mga katropa sa pagpangalaganta diri sa aton paratunturan diri sa Bullseye. No, pila ka mga balitao. Provincial government mga katropa nagpagwa na sa ilang tinindugan sa isyo sang spraying sang isa ka chemical nga ginduso karon sa pila ka mga planters diri sa Negros Occidental. Probensya na nindugan nga ang ilang posisyon magasuporta gid lamang sa biocontrol method, no? Natural nga proseso sa pagpatay sang ining peste nga nagakaon sa aton nga pananom nga tubo katropa, no? Di hindi man ta mag problema gid ya tubo. Kami way man tatubo, way man tapananom katropa, wala man tas duta. Pero ang problema lang kay kun magnubo ang production naton katropa, problema tara next year, no? Base tumaas ang presyo naman sang kalamay. Kaga mapilitan ta nga magpagwa sa mga baboy-baboy, tabla nga tinaguan nga mga sinsilyo naman.
2: Ari na sila. Larga na.
0: Dibla? Pila ka ba latest update mga katropa? Ang presyo sa kuryente, masaka na naman daw.
3: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Masaka na naman. Ambot lang, wait, nakabalo kung anong pila, ano na ipakatuan. Kay daw sobra piso naman, isaka sang per kilowatt na ito mga katropa. Sumang 13 kita, naghamboy-hamboy 14, daw masirado ni 15 per kilowatt ini mga katropa, no?
2: Hambala pa!
0: Ang presyo sang kuryente, bow. Di daw ka... ano gid? Kasakit, gabugat mga katropa, no? Sang ining mga nagakalatabo sa aton pungsod katropa subong, no? Pero sige lang, padayon lang ta. Padayon ng pagpakamuyo, no? Hindi ni maglala ang problema katropa, no? Kailangan pa ka ma-update. Headlines. Ari mga katropa ho, ang Burgos Public Cemetery na bala, kundi nag ano na, nag wasaag na, no? May ara sa pagtukuro naman na nga isa ka loading kag unloading area, no, nga nagabalor mga katropa, lakip na niya, no, sa pag-rehabilitate sang ininya sementeryo. Nagrapot sa 4.7 million pesos. Tanaon tara karon ang pila ka mga kontenido sang aton istorya mga katropa sa ining gusto nga matabo sa aton syudad katropa nga kay uhon ang Burgos Public Cemetery. We hope nga ti maanugid makaiugid katropa ang ining patio kag ma-preserve kay ti maya tulad to sang sobra 400 kuno mo nga gin ginpatawag para i kwaon ang mga remains or tulan, no, sang ila mga minatay dira sa Burgos Public Cemetery. Sila ay sailohon sa bone vault dito sa andumanan public cemetery naman, no, di karon kay para matagaan sang matagaan sang ligwa ang rehabilitation sa nasampit nga cemeteryo. O, kabay pa okay ah, no, kabay pa madayon na sa mga katropa. Kay ara da nga duta mga katropa, hindi ko magsala daw gin donate na sa mga Lusuriaga mo, no, ara man da ang isa ka landmark sa Bacolod la nga na record gani na sa Guinness World Record mga katropa. Nga ang cementeryo aras tunga sa dalan niya. Kay ina ka mga lugar mga katropa, gindonate sa mga private individual da, no, purposely para magamit mga katropa sang sining ano sang aton pila ka mga kuturan, para sa ano, para sa pagpalubong sa ilang mga ano pagpalubong sa ilang mga nagtaliwan ng mga palangga sa kabuhi. Okay? Aray paginho ang medyo trending sumong inistorya Andres Bacolod mga katropa. May empleyado kuno ang syudad nga nagkadto sa isa kay limnan, ha? Pagkatapos nagpalibre sa iya kuno. Ang ining empleyado katropa na assigned sa City Legal Office, no, nga ginreklamo tungod nag ano nagpabayad kuno sang ginainom yang mga ilim noon sa pila ka nagngita guro dolor i para bayaran mga katropa sa isa ka bar diri sa Golden Field. Pero te ang ginahambal to nga tanawon imbestigahan sang aton nga City Legal, tapos ke i servisyong totoo, tapos butangan sa sanksyon, no, ti medyo nag ano maguro practice naman ang guro, ah. Dugay pa, ah. Dugay na, ah. No? May pinata gani kilala nga. So, una mo man na, no? Pero subong mga katropa, baguhun ako, no? Sa aton nga sunat sa Bacolod, nga hindi na maliwat ang ining mga insidente kag dagdagan sang penalidad ang ining mga empleyado. Nagpaandaman sa Mayor Greg angot siling mga makabig ta ano mga empleyado nga nagapahod-hawod lang pagkatapos kadto sa mga ilimnan karanan pagkatapos charge lang. Grabe ba? So anyway mga katropa, tutukan na karon sa aton pag-istorya, sa istorya, ha? Sa aton nga pagpanglagad rin sa Bullseye. Ari naman, pinaka-latest development mga katropa, impeachment on the 5th day, ginpatigayan kahapon. Pinaka mga highlight dito ang ang paghambal sa Vice Presidente sa isa ka video, recorded video mga katropa, na gin-authenticate mga abyan sa National Bureau of Investigation angot sa direkta nga pamahog sa kabuhi sang presidente, first lady, pamilya kag sang anay house speaker nga patyon no? Sa isa ka video mga katropa, gin-interpretar ini sa NBI nga direktang pamahog sa kabuhi sa presidente mga katropa kagin imbestigahan. Amoni siya ang isa sa mga napagkit sa article of impeachment karon kontra sa vice presidente nga ang pagpamahog kag paglaot sang kun pag attempt paghibo sang pagpatay sa presidente mga katropa. Ini pinagi sa isa ka video conference nga gin-updan man sa mga media during sang adlaw nga naghatag sang statement ang presidente nga daw kun mapatay sa kuno nagkontrata na sa para magpatay man sa presidente, pamilya kag sa house speaker. No, amo na ang tabo katropa. So diri tanan nagtutok kahapon na kabutang ini sa article of impeachment mga katropa bilang grave threat para sa sa aton na presidente mga katropa. So taraong takaron ang nagkalatabo, no, nag-raise to sa mga pinakamang concerns mga katropa nga ma-qualify ang inigama statement bilang pamahog sa kabuhi sa presidente nga kinahanglan imbestigahan, kinahanglan nga wala sang kaso nga natabo katropa ang ining ang ining mga bagay, di ba? Wala sang wala sang reaksyon o kung giho ang presidente para magpasaka kaso kontra sa vice presidente nga agin paagi sa impeachment. Karon istoryahan ta man, no, sa journey nga mga mga punto mga katropa diri pa man ta may ara pa sang betrayal of public trust ang kaso nga graft abi mga katropa nga pwede man italakayon sa impeachment court subong hugada parang ni 92 dias ang nakatalana nga adlaw para tapuson ang impeachment kontra sa vice presidente. Ihula tunta ang mga latest updates na latest development kung ano ang mangin na putoro sang ining impeachment mga katropa. Man primero pagsugod pa lang may naghugyaw na mo, no? May ara na sang nagsinggitan. Sang yehey, daog na. Pagtindog ni paghambal ni Senate President o Senate Presiding Officer sang impeachment court, Chess Escudero, nga naghambal sa sinya numbers to convict. The impeachable official is number 16. No, total 2/3 of the members of the Senate. Diyo mo nang ginistoryahan ka, tropa. So may ara na to, singiti, why man na yung kantuan dyan po na impeachment ni? Paano sila makakonstitute sa 16 ka mga boto? Tungod ang solid block nila mga katropa is 13. The other is 9. Solid man isla. Unless nga may ara sa matipyok nga tatlo. Para mag-constitute sang 13 mga katropa. Pero may mga legal na argumentos na di because ang pagpahayag mga katropa wala man sa specified number sa constitution para sa impeachment mga abyan to convict or to maacquit ang presidente. Ang kinanglanggit, ang required number is 16. That's equivalent 2/3 of members of the Senate, mga katropa. Wala man stipulation da if it's active, but members sang Senado, katropa. So kung ang istorya, this is size, maybe it is. But what if mag-rule karun ang Senate, mga katropa, nga ibase ang conviction sa Vice Presidente sa active members of the Senate, mga katropa, that equivalent nga mangin equivalent siya sa 14 or 13 manabi mga katropa, no? So tanaon ta medyo malawig-lawig paning proseso, malawig-lawig paning balbalanay, pero just enjoy the show. Kahapon nagpagwa to sa mga statement man si Senator Robin Padilla, no? Ang isa sa gin-raise na ni Senator Robin Padilla atong pagpamangkot sa abogado sang MBI nga naghambal sang gindosunan pagidna sang remark ni Davao City Mayor Basti Duterte atong istorya sang Romanov, no? Ang Romanov, mga katropa, isa ni ka-insidente, isa kahitabo dito sa Russia, way back 1800s, no? Nga nag-reign ang isa ka-dynasty, mga katropa, no? Autocratic system of governance dito, mga katropa, nga ginpangunahan ni Nicholas II, mga katropa, nga nag-rule sa Russia sa sunod sang 300 ka tuig. No, grabe ba? No? Ang amoning mga ano, amoning mga istorya, mga katropa, nga often than not hindi na nato may istoryahan, medyo madalong dalom na ini, mga katropa. Pero speaking about sang Romanov, mga katropa, amoning natabo nga gin-describe sa Philippine setting nga may ara sang threat sa aton nga presidente, no? Ang kaso sang Romanov, mga katropa, ginubos nisla, no? Ginpamatay nisla dito sa Russia sang communist revolutionaries, mga katropa. Kapupukan man to, ha? Sang gera sa tunga sang Russia, kag sang Soviet Union, mga katropa, kag Germany, sang kinaguol dito during that time. Naging basol ang pamilya, ang ining royal family sa nagluntad nga sigahot kag gera, mga katropa. Kay during that time gin may ara sang kumplekto, no, ang Germany kag ang Soviet Union, mga katropa, during that time nga naghambal sila, may ara sang act of aggression, no, at nagdeklara sang gera ang Soviet Union, mga katropa, ang Russia kontra sa mga sa German leadership during that time. So diri nag resulta may atuto sa mga grupo man ang mga communist revolutionaries na nagagwa. Pero ang setup sang una sang Russia, terrible mo, budlay-budlay man, sobra pa sa Pilipinas. Ang aton pila ka mga peasants dito, ang mga workers, nagasakripisyo tungod sa autocratic type of government nga wala sang tingog ya ang pila ka mga kauturan ta nga ara lang sa laylayan, no, tungod sa sistema nga na lunta dito sa Russia, no. Amo man yung transition, mga katropa, sang Russia sa ilang forma sa panggobyerno, from autocratic nga nagsulod na sa communist system of governance. Pero nami ini sa istorya karon, dugay-dugay anong lantaw natunda kay ang ginpahayag sang senador sinya kabalo-kabala, no, attorney or Mr. Witness, nga anong nang na, anong natabo to, ano ang mga anong istorya sang Romanov, anong istorya sang pamilya nga ni tiambalya sang abogado sinya. I think guro the execution na lang na kay Nicholas II ang leader sang Romanov family dito sa Russia. Di amuni, ang isa sing importante ni kay kun gina-describe nyo, na-mention nyo ang ining pamahog halin sa pamilya Duterte, kag gin-mention ang Romanov, mga katropa, amun mo, kill-kill mo, no? Tanan, patsyon ang tanan ng mga membro sang Romanov, mga katropa. Sa setting diri sa Pugsud, Pilipinas, sino ang Romanov, no? Sino naman ang grupo sang komunista, no, nga nagplano kag nagpatay, nag-execute sa pamilya Romanov, mga katropa, dito sa Russia. Di ang ginpakilala to ni Senator Judge Robin Padilla, sinya, ako komunista ako tituod lang na. Anong reaction sang Communist Party of the Philippines sa statement na sang sa senador sinya, komunista ako? Istoryahan ta bla, mga katropa, kay ti oftentimes ginistoryahan ta komunista ka. It's gina-label no, ang komunista. Gina-label kung or ikaw, abi, for example, ginambal ka, do ka stricto si mo, do ka ano si mo, sige, komunista ka, guroy, no? Amuni ang isa sa mga nakita to nga mga problema kag mga gina istoryahan dito sa Senado kahapon, katropa, sa impeachment court. Di pero istoryahan ta, ang remark ni Senator Robin Padilla nga komunista siya, no? May ara bala sang lain nga impresyon? May stigma bala? May paglantaw bala mga tao? Iti mismo, pre, ang senador, nagambal siya, komunista ako. Ha? Komunista ako. Amo rin ipahayag sang senador, ti anong problemas na da? No, ti karon ta istoryahan ta, ha? Sa aton para tuntunan, mga katropa, sa Bullseye. Samta, mga katropa, Tuesday, ha, kaligan nga daw Napatsagan ta naman ang pagsaka kagpagnubo sa presyo sa mga gatong sa Pilipinas. No? Naglabot sa 3 pesos ang saka sa diesel, mga katropa, samtang nagnubo naman ang presyo sa gasolina diri sa pungsod Pilipinas. No? Ano palantaw sa pilaka mga transport sector sa Rima Abian? Tanahon ta karon ang aton pilaka mga pag-check sa grupo sa mga transport, mga katropa, matapos ang pinaka mga binulan o konsimana nga medyo nagkaraykanay ang isyo sa saka sa presyo sa petrolyo. We would like to bring it out, mga katropa, ang inyong mga topiko, because kada isa sa aton apektado sa ining padayon nga pagsaka, pagnubo sa presyo sa petrolyo, mga abyan. Historia ni Juan de la Cruz yung may antani, pagnubo yan, nubo man ang presyo sa mga balaklon, galing bugas, huwag gasaka, huwag ginganubo. Amo man Japon, bisan ano nga giho, sa nga presyo sa gatong amo man Japon. May nga aga, mga katropa, welcome sa paratong tunatan natin sa Bullseye. Kaupod natin karon sa aton nga pagpangaragad sa technical side, katropang Jude Ray Villegano. Ako na mas katropang Win Salinas. Upod natin ang pila ka mga kauturan ta sa aton social media, mga katropa, nga nakatutok karon sa aton nga programa sa Bullseye, mga katropa, no? Una da si Ma'am Lilian Lobrado, may nga aga sa imo, good morning. Subong man sa mga kamangkalanon nga nakatutok sa Bullseye. Thank you, ha. Salamat gid, Ma'am Lilian. Tristan Yat Gulay, naka XFM man, mga katropa. Thank you. Salamat gid sa pagtutok. Good morning. Salamat na. Paki like and share na lang, mga katropa. Ariyo, mahimo ta karon sang medyo kalipayan ta. Sadya-sadya na ton dugay-dugay. May mga palamong ko tanon kita, reaction nyo, kag kun mag-react ka mo, magpatigayon man kamo, mag-engage man kamo eh, mag-like and share man kamo eh, no? Ira, full ta. Kay subong adlaw, mga katropa, manghatag ta radyo. Manghatag ta radyo, yeah, abala, daga. Maraful ta, no? Tatlo ka winners sang radyo, mga katropa, para magdaog ka katoon mo ni station, pagkatapos i-turn over namon ang radyo ni mo diri sa station. Kung medyo nga nag-iwik-iwik nga na ang imo radyo, kinanglan na bag-o, no? Kag-apon ihatag, mga katropa, hindi ba natuhon ng radyo niya? Malahalo niya doy. So kung sino interesado ka ng mga katropa, comment lang sa aton nga comment section. Kung diin ka mo, ano nga barangay

38 na ang pinakamang produkto sa Yes to Health, hindi ang pagkalimtan, ang aton nga Premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, nga makabulig sa pagpataas ng aton depensa kontra sa mga kontra sa mga infections, no? Kontra sa mga masakit katropa. Pabakuron tayo rawas na, bisan ano ka istorya, bisan ano pang kasugid na, kung ang imulawas ka ron, nagahingalo ka ron, kung problema na. Diba? So, mo na pinakamang bagay, mga katropa, aton ginatutukan man sa pagpangaragad ta. Ang aton nga, ikaayong lawas. Premium D3, nga aton Sunlight Vitamin, mga katropa. Pwede mo na inom adlaw-adlaw, vitamin, nga makababakod sa aton nga tulan, ang brain functions naton, ang heart nato, mga katropa, kinahanglan to ni tipigan man siya. Pagkatapos, mga abyan, ang aton nga ikaayong lawas, no? Overall health naton, kinahanglan ta pataason ang aton nga immunity level so that may away ang ato makaaway ang lawas ta sa mga nanuman nga infections nga posible magaigo sa aton pangabuhi. Ang budlay kay ti kun mag confine ka sa hospital, problema. Kun mag masakit ka, ma-maintain ka sa mga bulong, problema. Kwarta na sa Kristo yan ta, no? So mas mayo, early as today, ma-maintain kita sa mga suplemento nga nagpapabakod sa lawas naton. Ang Premium D3, mga katropa, okay? Kung nagainom ka mo sini, because supplementation kinahanglan ta, ang vitamin D makwata sa adlaw, kung expose kita, amo na ka grabe ang ano kami misteryoso bla ang paghimo sa tao, mga katropa. Ang adlaw nga kung kisa ang ginalikawan ta, may ara na sa benepisyo para sa lawas ta. So hindi nami nga permanentes load, hindi nami nga kuribong lang ta, gwa-gwa man. Ari pa ang Santon Plus Gold, no? Kung may vitamin D ka na, i-full pack na lang na. Imni na lang na sa Santon Plus Gold. May ara kita sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga magapabakod sa aton immunity level. O kung magapataas ang aton immunity kontra sa mga masakit, mga katropa. Kung taas immunity ta, hindi ta dali-dali magmasakit. Mamasakit man, pero maayo ka sa sunod sa malubong adlaw. Isa, dua adlaw, ayaw ka na. Pero kung magtiner ang masakit mo, mga katropa, sino man na kagbinulan, hindi lahi naman ang istorya iyaya, no? So, kinanglan talang suplementuhan. Mangustin, antioxidant, mga katropa, ang palaya, nag-regulate sa aton blood sugar. Ang malunggay, nagabulig man, mga katropa, para pagsuplemento sa aton nga mga kinanglan nga vitamin, mga katropa. Ang vitamin A, mga katropa, kung mag-inom ka o magkaon ka sa malunggay, that's 5 times nga vitamin A nga makuha mo, no? Ang vitamin C makuha mo da 5 times man. Potassium, calcium, 5 times man. Sa mga ginakaon ta nga mga vegetables nga available sa aton panimalay, no? Amo na ka grabing benepisyo sa barunggay, mga katropa. Okay? Ang garlic, nag-aakto man sa antibiotics lawas ta. Ginaawaya ang mga bakterya, mga viruses, no? kontra para mapunggan, mga katropa, ang infection. Maka-penetrate sa lawas natin, black. No? Ang spirulina naman, ang anti-inflammatory, dako ni bulig, mga katropa, kung may mga bukol-bukol. Tanan nga mga gagubukol na, mga katropa, it started sa inflammation, no? Nga pwede mag-develop bilang isa ka lubha nga kondisyon, katropa. So early as that, inom na ta sang Santon Plus Gold, mga katropa, ha? Okay? Ang ato naman nga vitamin C, dako bulig, mga katropa, because alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapti sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok. Ang role naman sa vitamin C, amuni ang pagpadasig sa proseso, ang total mga absorption sa mga vitamins kaya inom ta, amuni ang iyang trabaho sa lawas ta. Hindi man tanan oras, mga katropa, kondisyon lawas ta mo, no? Hindi man tanan oras, okay man ang aton kondisyon, mga katropa. So, nagahinay ang pagproseso sa mga vitamins, minerals sa lawas ta. Okay? So, importante lang, may ara kita suporta. Ang suporta, ginamalta, amunay ang supplementation sa Ultimate Trio. Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C.
Alright? Mamakal nyo na mga katropa sa Mercury Drugstore South

0: sa TGP, tag generika drugstores nationwide. Kung hindi pa da, para Sir Bol na gidlang, kadun lang ta sa Yes to Health Wellness Center. Pwede kita kabisita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bangka, diretso, bulbulsa. Okay, Docs, mga katropa, kantuan ta ba karoon ang pinakamalatest update, mga development, mga byan, sa aton nga pagpangalagad sa Bullseye. Mga update naton sa mga balita, mga katropa, sa aton nga patrol. Kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, ha? Balikanta ni karon kay may kapulisan pa dayon ang investigasyon, no? Sa pagtiro sa isa ka senior citizen sa Banwasang EB Magalona, mga katropa. Balikanta na mga latest development update karon sa aton nga pagpangragad. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
15: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-trust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Well, balik na rin mga katropas, pampakarag natin. Oras natin 7:15 na sa aton nga pala tuntunan. Magagalanda kay Ma'am Shirley Arevalo, ha? Naka-XFM na. Salamat, Gid, ha? Oh, si Ma'am Shirley, nagdaog na niya? Nagdaog na niya sa radyo? Oo, oh, may nga nag-plumapamati pa man siya. Thank you, Gid. Salamat, Gid, ha? Sa kay Sir Jelwin, sa kay Paring Vincent, may nga ma-retire na iguro si Bishop Patricio Buson. Month of August na dasun nga bulan. Hindi mag-retire ah. Kaya ngayon lang ka pangabuhi. Dira man sa simbahan man Japon mo. No? Si Bishop Louis Galbines daw. I think kaban ka rani siya. Nga Bishop, nga Ginsaylo, sumakulod rin mga katropa, no? Oras na ito, 7:51 sa pagpangalaga na ito, check on tini, because nga ti ang aton nga mga kapulisan nakatutok Japon mga katropa sa investigasyon sa ining magtiro patay sa isa kang senior citizen dito sa EB Magalona. Pero if it insurgency nga bahin, huwag takbalo kung may ara gidman sang threat na sa isa ka senior citizen nga gi-report ni katropang France kahapon. Pero ang pinaka punto lang is ginpatay siya, no? Sang pila do lima ka tao to involved mga katropa. Wala pa man sa confirmation ng NPA angot siya ni mga katropa sa pagpatay, pero kaluoy lang kiti kabuhi ni siya mo ang gidestroyhan ta. Pero okay, oras na ton 7:51. Check on tabi si Katropang France Andrew Burgos.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang France, may aga.
6: Katropang Irvine, nagatutok na sa karoon ng kapulisan sa investigasyon. Ang on sa pagpatay sa isa nika kasintay 4 anyos. Nga lalaki dito mismo sa Barangay San Isidro sa Manuel, sa Ibi Magalo ng Katropang Irvine. Sa kanaliktan, gindang Hulyo 13, no? Kung sinindri ang biktima, aging kilala lang ni kay Alias Jerry, katropa Irvine.
4: Oho.
6: Sa nikamangungumak ang residente, man sa darang lugar.
4: Oho.
6: So, sa information tani nga nakuha, standing na isang investigation sa nga Ibi Magalo ng PNP, sa pagpanguna, dira ni Police Captain Giancarlo Mania, katropa Irvine, ito ang hepe, dira, no? Sa sininga police station. Pinaligar, may lima ni kamang armado. Yung nagpangita sa biktima, naging padulungan ng iyang abalay. Tob-tob ka na Farwin, nga siya mismo ang gintawag. Kagti nagwa ng biktima kung nung sa iyang abalay, kagila yung iningaging tiro, saan nga sining ng mga armado, sa makapinakabeses, kaya nagresulta, inisiyang kamatayon ng katropang Irvine. Patapos ang sining ng insidente, na-recover ng isa ka M16 ng bala, pwede kong M16 ang ginaligar ng gamit. Possibly 5.56mm, gining nga kaliber, ang gamit, tiro sang mga suspect sa biktima. No? Kaya doon na-recover dito sa crime scene ang isang kabasiyo or fire cartridge sang sining balak o kung kalibre katropang Irvine. So, rin ako ang ginalantaw man, kaya nagpakinangot kita sa happy sa Ibi Magalan na PNP. Kaya ito lang taong tanong kay Tropa Irvine ang plaspada sa lugar. May mga information kita nga nakuha nga ang barangay San Isidro. Though lapit na lang maling sa bayan man sa siyudad sa Victoria. To be specific, ito sa lugar, malakas sa dito yung pagtiro. Ang duwato ka mga persona, yung kilala ka na yung Jerome Sibalios, kag Alex Cunanan. No? So may mga investigasyon ng kapulisan nga do lapit lang ito no balang lugar.
4: Oho.
6: Posibleng talapay sa bukit.
4: Oho.
6: Para kapag nakatulong kita mismo sa bahay sa barangay San Isidro. Kung nalig ka naman niya dito mismo sa bahay sa siyudad sa Victoria.
4: Mm-hmm.
6: Pero katrapa Erwin, hindi pa lang po tali para maklaruhan ka. Kahit isubong hindi kita katudlo kung sino lang ng mga tao karo sa likod si Nemo, no?
4: Mm-hmm.
6: As long as nga may mga pahayag sila, gagin ako, na sila mismong sa likod sa pagpatay. O na kumpara, tapos ang tinaliktan nga daw sa ila, tabla ni Jerome Ceballos, kani Alex Tunanan.
4: Oh.
6: At o yung katrapa Erwin, doon na abot dito, kay bangod nga gin ako, gila yun, sang NTA, ang nasambit ng atrocities dira sa lugar.
4: Oho.
6: Or ang meaning implement, katrapa Erwin, si pagpatay sa duwan ng mga persona.
4: Oho.
6: So, dito kita nagbalik sa hindi magalo na PST, sa kay Police Captain Chair Carlo Mania.
4: Uh-huh.
6: Dito na po na, ano ka pa parawin sa iya, no? Na under investigation pa.
4: Uh-huh.
6: Kung ang pagpatay to kay Alex Tunanan, kay Jerome Ceballos.
4: Uh-huh.
6: At sa pagpatay ni kay Jerry Solinap ni Shamo. No?
4: Uh-huh. Uh-huh.
6: Ang may connection.
4: Mm-hmm.
6: Pero ato pa rin ginhambal sa aton sa ngepe ang hindi pa nila masigurado kung ang pagpatay to sa kay Jerome Ceballos at kay Alex Tunanan ang may connection man o konsing perpetrators ang nagbuhat sini or nagpatay sa kay Jerry Solina presidente dras ng barangay San Isidro sa Manua sa hindi magalona.
4: Oho.
6: Kahit ka pa rin why pa man sang basag di man nga ebidensya para magtudlo na kung sino mo. No.
4: Mhm.
6: Kun na hamba ipahayag sa ni na posible ka for Erwin nga ti ang pag-ako amo na dang masiling bala naton nga ay confirm.
4: Oho. No?
6: Nga amo ni galian sa records ng krimen.
4: Oho.
6: Orang nagpatay.
4: Oho.
6: Katapos ang UP Police Army.
4: Oho.
6: So ti amo ni subok ka for Erwin gati pon sang gusto or bastante nga mga impormasyon kag ebidensya.
4: Mhm.
6: Ang hindi magalo na PNP para ma-disclose ti ka for Erwin at matumod kung sino gini ang mga persona nga sa likod sa sining na krimen katropa Erwin bukod ang nagbuhat gid sa pagpatay sa kay Solinap katropa Erwin.
4: Pero so far katropa Franz, why pasang statement ang NPA no kung sila gidman?
6: Wala katropa Erwin, no, wala pagid kahit after tuyas ang pagpatay sa kay Jerome Ceballos kag kay Alex Tunanan.
4: Oh.
6: Inako to nila yun dahil sa Trevor Erwin pagka next day mo.
4: Oh.
6: So, kay Jerry Solinap may to and this to be investigated pa kay Alex Trevor Erwin.
4: Oho.
6: Di pamangkot na ni isang kapulitan ng pamilya.
4: Oho.
6: So, nanginig si Jerry Solinap ang may connection.
4: Oho.
6: Or masilipan lang ito, may magkailabanan sa makawala na hublag.
4: Oho.
6: Or maarmadong hublag kay Trevor Erwin, no?
4: Oho. Uh-huh.
6: Di mismo, sunong mismo kay Sir Manya, tingiyang na pamilya. Kaya, ikaw, palitan niya, why back? Wala sang koneksyon.
4: Oho.
6: Pero, aray ka, Trapa Erwin, kung wala sang koneksyon o kailatanan sa makawala na grupo, may posibleng nga ginalantaw na motibo ang kapulisan.
4: Mm-hmm.
6: It's either personal,
4: oho,
6: o kung ano no, kahit siyempre, wala man ito ng criminal ng mga records eh.
4: Mm-hmm.
6: Posible nga personal.
4: Uh-huh.
6: Kaya rin ka Trump Erwin, nag-investigate ang hindi magalaw na PNP.
4: Mm-hmm.
6: Pangod, may mga istorya
4: mm-hmm.
6: na nagagawa mismo na ginaangot ang pamilya sa biktima.
4: Mm-hmm.
6: Pangod, nang gidra ka ng Trump Erwin sa ilang mga kasapatan na ginasagod dira sa lugar.
4: Okay.
6: Mga kasapatan.
4: Oho, oho.
6: Oo, mga kasapatan. Kaya nga, may mga baka or mga baka, no?
4: Oho.
6: Baka or, let's say, karabaw.
4: Oho.
6: I think ilan ito no, plastada sa ngilang palay. Do, arin ito no, katapalit na babaw, pala pang burol, black.
4: Oho.
6: Well, which is, sa tiyon sa pagsagot ng sapat, wala man ito no, bala.
4: Oho.
6: So, hindi man ito no, bala, baka perwisyo sa pumuloyo, kahit ibang udaran lang sa nagkabaw na bahay ng lugar.
4: Mm-hmm.
6: So, buro lang nila nga pisto na tungtong sa buro nila balay.
4: Oo.
6: Pero parang yun naligaw nga may pilani kino ka mga sapat
4: mm-hmm.
6: ang biktima, baka, manda o kung karabaw.
4: Oo.
6: Ang dinaga pang lugayawon dala.
4: Oo.
6: Nabuya. Kapon ano nga mga utan-utan, dabi,
4: ginapanaon
6: ang harapon sang sapat.
4: Oho.
6: Kaya muna ko na ako sa mga ginaligar, doon ginareklamo sa pila ka mga residente. Against sa ilan. Ngayon ilan ako nung nasapat, napabayaan, hindi ka pang lugayamong kundi hindi.